solo na ti. Sala sine dekela. Sambe haufi. Liwe na morati, mutsihizi. Wa speak easy. Kose nga mucebemo. Na libitso la ka ke tumela. Fane ya ka ke mokwai. Ke o mema he. Wena msitho e motle. Ore puto lo ba le nna. O tlo kwano. Ore nye na boraro. Ke jwalo ho ya kena kae. Ore nyane ya botselela.

Yes. Mona ke nkide bjalo e bapalo ke Celine Dion. Kitwe nka jwalo e bapalo ke motho a le ile nka ofisa ka yena ka ga ke motho a bitswang Julio ka pa Julio Iglesias. Wena o tonjwe tse gona papang o utlwa kae ka pa o rata e bapalo ke mang. Kwena ka njwetsa. Kwena ka njwetsa ya ngwana. Inke ke yena.

0: I'm a shark hand.
1: Bleed. I'm a funny I'm so sad I would live.
0: Do it. Just do it. Kapi no kama hansi mo na mucho na usi yeye na bayu kutoa kana sa hell. Do it. Just do it. Kapi no kama hansi mo na mucho na usi yeye na bayu kutoa kana sa hell.
2: Out
0: last,
2: that's
0: an hour
2: I get out.
0: Sad hog. Then I'm back. ke
2: ile ka ka mona ka sepetlele sa ngone ma mahato ho itse nge ke hlae ka teng be ke nyiftile be giftile nge ile ka ya ka mono ndatwaka ka mona ka sepetlele sa ngone ma mahato ke ile ka fihla ka mono a tshe ka moelwa ka diatla tse tshweu ngwana mme a tlatse pedi go ba nka mohela ba bang ba basebetsi bano ba ka moo kore ka makgetheana ga e sale ka nnete ke amogetswe ga monate bone bona bo ga e sale bomme le bontate ke a leleboa ka mono ka tshepontle ke a leleboa lona basebetsi ba bang ba ka tshepong ka mono ke leleboa gagolo e ne le moqebelo ga ke ile ka mono ka nnete ka moelwa ka thabo enene ga e sale thabo enene ga e sale mme ka moelong yeo kileng ka e amogelwa ka yona e ne ele a kile ka fumana kgoeletso ya ntate ke lebetse lebitso o tlang gopotsa lebitso ya bommametsi ya ileng a mpitsetsa ka tshepong ka mane a re ntate mokoi ya kotla ka kwano ka tshepong ka mona ke na le thepa gago mona ngwana mme ke ile ka fitlha la ke sa ka kopana le ena matlhong fela ka nnete ke lebetse bomme le bontate moqeqekogadi wa thepa ileng ka e fumana ka mono ntate ke kopa o tlo tlhae mona ngwana mme ga ketsa o bua taba ena moqeqekogadi o ileng ka o fumana ka mono wa thepa ko thibang letsatsi ke a lebetsa bomme le bontate moqeqekogadi o ileng ka o fumana ka mono ntate a o siile go basebetsi mmo le yena thabo e kileng ka e thaba ntate wa ka thabo e kileng ka e thaba gobane ba lefonofono yena e ne se ile alla difonofono tse ngata e basekisitwa go o letsetsa go ka o tsebisa gore thepa e fitlhile matsong go nna empa ya ke a tshepa go ba o ileng wa e sia go bona ba ile ba e finyeletsa go e finyeletseng ga bona ka nnete ba ile ba tswa ka moo ele ba tswa tseba a tseba ba tswa ba tswa bomme bano ka mono ngwana mme ga ba tswa ke re hele bomme ba ebile ba tswa ba le bagago ka tšhetšhela morago kare e tle se ke a tloa ya gole tjena ya ba se ba nkuka gona mono ba re kena ka mono etswe nna ke tshaba ngwana mme go dula ka mono motho o se o bapalela ka mono bolo kae ka o se o le customer a teng ee o se o kena kgafetsa ka mono jale ke ile ka tshaba gore ba tla tloa ba nkenya ka mono ka mono neng ba le ka teng ba na le mofumagadi ba na le mofumagadi ka mono ngwana mme empa nke ka o buetsa gona mofumagadi wa o kaya se wa tiateaneng ba e na le mofumagadi e le bomme ba bakana ka palo ka re ebile letswale le ba gago ba re tle re tswaga le ba gago ka re butle ke cheche ke ile ka chechea ke ile tlhe ka babaleya ka re butle ke chechela morago ga ke batlile go gago le tjena e banka pile gona mona ba re tlo o kene ka mono ee wa tsa gona le ntse ke ithuta ganyanyana ka manese le dingaka ga olo manese ntse ke ithuta ganyanyana ka bona mosebetsi ono ba o sebetsang ba sebetsa mosebetsi o tswileng matsogo fela ba sa bontshe ga o tswa go se ngwana o bona ngwana mme gona tjena o sa ntse o tlhapuka o sa qetile o tlhapuka gona jena ba bamang ka moo se ba qetile o tlhapa jale ga ba qetile o tlhapa je o tseye ba nyoloa ba bang ba theoa ba nyolosa ba bang ba theoa mme ga o tlala o tsamaya passage mona fela ba re ikwaele ke yona ntho ileng ka e tshabela bomme bano kare ba tla qeteletse ba se ba re ke ikwaele ba ra a ikwaele o ntse o shebang ke manese ya ntse o shebang ikwaele o tla bona mo o yang fela o tla bona se o fitlha mo o yang teng ke re aa ga ke na o ikwaela mona ke batla o bona ke ya kae ba ra e bo ntate ikwaele a ba nkwaele ne se e nkwaele ka kobeni he kganto o ya kae ngwana mme o ya ka o dikhanibale o ya ka mane ka dikhanibaleng ba ile o qeta dikhanibale tseo ka moo di le o monyela di le o qeta tu ga ke wa uka o ya ka moo ntse o le gantle wa ipona kwena elwa ga o kala o tswa fela mona woteng mona ba re ikwaele o tla ikwaela o tla ikwaela bona ba go qhoba ngwana mme ba re ga re ye o re tenne ga re ye ga re ye kwana nke go le o kheneka o re tenne ga o a fitlha maano o fumana motho ke eno a mona go e le wena o teng ka moo ee le nna ke teng ka mona boeso o tlo khenekwa le wena eya ke tlo khenekwa ba tla nna ba o botsa lebitso e o mang nyeo o gae ke kae ke kwana gao dinku di kae gae kwa a o ntse wa gabe a goepi wa fumana gone ga o sa tseba gona o ne o ntse o reng a o qetile madimoane a o qetile madimoane ba o qetile madimoana ntse ba o qoqisa mo ke le ka ga butle chercha ngwana motho o tlo se ka gore tjena ya ba bale ba utlwa ba onke ba o kenya ka mo ntate ona na mpitsa o latlhang duetsa gore e mo mona mo o tlang teng ga ke etswe ka mo ga ke etswe ka mo wena ba buetse fela o tlo bona nnyeo nnyeo ka o ka emelela tša go mane le le madi a re theowe re tla o bontsha mo re yang teng ba bone ke tsamaela thoko kwana ba ba mpotsa ga bale e mongwe ngwana ka mono a tlhampotsa o tsamaela go le yakakang ga o tsamaele gona moo ke eng gona moo ke aa ga ke na o tsamaya le lona mo bankisa itsaya kala ke tlhaa fela ke utlwa legata ga o sale teng o sale teng ka chercha ka chercha ka ebile ke dukisa face kere bana ba ka tsa mo fereferenyana mo ke nna le bone ke nna le bone empa he manese a matle ke a le leboa tle bana beso ka mono ka sepetleleng se seholo sa nkgono ka mono ke bone kamogelo ya lona ka nnete e mofuthu ka mono bana ba mme ka thaba go le bona ke ka thaba go le bona ebile ke le bone le matlhong ntho e le tlhonolo kore ke le bone le matlhong gobane jalo ga o kena ka mono ngwana mme ba ikwetse fatlhotsi ga o ba bone le o ba bona ba o monyela ba ikwetse matlhong mo bona ba o shebile ba ntse ba o qeta mo ba ntse ba re one plus one two two plus two four four plus four eight four out o sa three o sala bokae not out o sa ba o monyetse ba o qetile bu jale ke ile ka fitlha ka nnete ka mono ka ba dumedisa ka nnete le bona ba ntumedisa ba thabile gagolo o mpona ka nnete ba re ba mmamela ba mamela lenane o lena gagolo jale ga ba tsebe monga lona mme ba ile ba mpona ee ba ile ba mpona ka nnete le nna ke ile ka kwa ile motlotlo gore ebe ka nnete ke mametswe ke batho ba bakalo bolo ka manese bolo ka dingaka ba mmametse ka mone ngwana mme ke a leboa dinese tsa eso ke a leboa ke a leboa ka nnete le nteboele le go ntate ka moo ga e ba ntse ba mametse ona tjena le nteboele go ntate bale go na le e mongwe ke batlaneng galemele le ena ka moo go na le e mongwe ke batlaneng galemele le ena ka mono le mono o na le pele a ka moo ke batlaneng galemele le ena ne ke sebetsa le ntate wa gae ga ke so sebetse le ena ena mmeo ne ke sebetsa le ntate wa gae ga ke so sebetse le ena le ke reng galemele le ena gobane motlhang ke tlang ka mono ke tlatla o se o le gobe o se o setšeng ke tlatla ka mono o se o le gobe o se o setšeng ntate wa ka ka tshepong ka mono ke ya leboa mogolo wa ka utlwa ntate thepa e finyeletse go nna ka e bona basotho ba eso basotho ba eso ntate ka mono ka tshepong atšhe ke mogotse moya ke mogotse kore wa tsewa ke dibetseng bommele go ntate thepa eno e ntate a mphileng yona e ne e le ntšha e ne e le ntšha e se se tsena tso thweng di ile tsa bagwa thepa e ene ya ho ntate moholo ya ne a tsheletsweng ke mokhukhu me ka sonta ene la hageng ka bua re ifitisa ho moya yo ye o engwe ntse ke tlameha ho kidwe lata mane go bitswana mona me wa o tlompo tshwarele go be bola hanga ka tlotsi ke gutetse wena mathata e dile mathata ka bophelo tsena ya ba ke sitwa ho jwetsa gore na wetsa e seng ya ba haketle empa ntse ke tla mme utlwa sa tsino la lena ke tla fihla wena mo sa tsino la lena ke tla fihla ka nnete ke a o tshepisa gwang ka pa gwang ke tla ta ke fihla ka mo ntate moholo o la fuwa thepa yeo ke di ha itse a ke shaba ka fumana thepa ena e ntsha ebile e na le sesepa e na le Colgate e na le face towel e le obane ntate a ira utlwa seboko kapa kgoeletso eo ke nentse ke bua ka yona ge dio mmona e le yane eo ke neng ke batlela ntate mogolo yane ya tsheletsweng ke ntlo mokhukhu wa gae go tshele ntho e nngwe le e nngwe mme ke ile ka ya mono ka inwesa ka nkgo ka batla o bona gore na mokhukhu o ne na o tsheleiwang mme ke a ke fitlha mono ke fumana gore atšhe ga o letho le phetseng mono ga go letho le phetseng ka ga ntlo eno ka mono ene e se e le motho wa mogolo motho eno e se e le motho ya mogolo gagolo ke a bona le ga re itshitlhile ka lebota jena le ena a itshitlhetshitlheile le ena mono bele re xoxa ka o ntse o tseba go thaka ngwana moshakana ke thaka ntatae ise a tlhaa mono ka re e wena mona ko wena a tshisitse ntlo e mo a ba itshela fela a se nna ntlo ena ya tsheswa ke nna le nna ke maketse ga ke tswang mo ke tswang ke fumana maotlotlosia a sa eme mona gantho o shebetswe go shebiwe ntlo ya ka ga e tšha mona ke re o jale ga se re mmotsa dipotso ge re mmotsa gona qeto eo bang wa eetsa ena ke qeto ya mofuta o feng ne re batla go utlwa maikutlo a gae gorena ntate mogolo bole qeto ke e feng o batla go etsa ga le bang ntlo eo batla e phamiswe kapa o batla go etsa ga le bang ula ba le sesitheo go aga bapotso ena ya gorena re etsa eng boemong bona mme qeto e ileng ga mo fitlhelela yona e ileng ga e fitlhela le team ya gaeso mr sebatana ne ke na le ena ka mono le ntateum hei bitso le ena ke a ipotsa gona di ampa le ena ko ene ka go fela di ampa le ya man ke ipotsana gobaneng di ampa le ya le bitso le ena ke a ipotsa gona gobaneng ai kgona we ebe ko baneng ga boetsala jalo empa ya ke ntho e tshalang ka nako nngwe lebitso la motho e tlhele o baleye ngwana mme tlhele o baleye tututututututu o a le batla ka ntsena a le batla go le fumane a le batla go le fumane bole ke ipotsa gona go baneng nako ena ka go fela ke tlameya go mo bitse ka lebitso mone hai kgona ntatebe ke tla go reya lebitso le feng ga ke batle go reya lebitso leo e seng la gago mona ntate ga motshego ntate ga motshego ke tla gopola moradi e mong wa ka o ne o thwe ke motshegwa ke tla gopola ka lebitso leo ntate ga motshegwa ntate ga motshegwa ngwana mme ke team e ke sebetsang le yone eno ge re ga re theka mono ge batla go a bona mme ga bona mme itse ga re fitlha ka mono ka nnete ga bona seno seo ge se boneng ge samayalo le mme sebolelo ge samaya le mme sebolelo o ya ka mono e le ena a ile go bontsha lapeng lena la ontate mogolo a dulang go lona mme qeto e ileng ga e fitlhela ka mono ba heso ntate thogiso ebe re utlwe rorisang diphala ke tla mogopola ka rorisang ntate thogiso timene ke sebetsa le yone so ga re fitlha ka mono ge ta o mmona mona mholo ge mmotsa qeto yo ena a utlwa e ka ene paitsi go ye tsa hale na ke fe bolo ka ke tshokire o ile ba le sisitheo go ba ga ba botsoe ho fitletse gona bo le ge moetse tsa qeto ga nthe qeto e ge ye moetse tsa nyona ke qeto yeo ntate kolo go bona le a ile a fitlha pele moo ntate kolo o bona le a ile a fitlha mono lefatshe lao o bona a ile a fitlha pele o gona moo yaba qeto yeo ntate mogolo a e fitlhetse le ntate kolo le gona ge se o ka ba go kopana le o kopana ntate kolo qeto yeo go le gona e ileng ga e fitlhela ke go mona molo boemo a se bole tjena wa elelelwa gona le motsa ga o na dikae wa elelelwa le gona go bata ga kae go utlwa gona ke maikutlo a gona o se ka ba nana gore re a o ganya maikutlo a gona a re go nke go isa gae ke maikutlo a gona wena o reng mona molo ya ba ba go jetsa gore le ntate ya na le teng mo motsheage pele go lona o itse na ga o betego ke ye gae ke go tsetswela pele mme ntatemogolo o ile a dumela gore oe ke kopa le nkise gae mme re le ga e tšhaela monwana taba enwa ga e di mona a re ka nnete re monke ge mo ise gae bole re mmotsa gona bokgoni ba go tsamaya ebe o na le bokgoni gona tje ba go tsamaya ga e ba re re ga go feletsa gona je go beya setopong a re ga ke na tšhelete ngwana baka ga ke na letho mona mo ke teng ke seo a re jetsitseng sona mme go tloga mono he diphatlho ditse di ne se di tlaga go ntate thoriso ntate thoriso le ena o ile a fana ka tsona a ba di kenya mokotleng tse ding a ba zipa mokotlana ona bale wa ukwa go mona mogolo mo mading thepa e ga e se le ngata e nngwe e kene maobane maobane na maobane ke ga e kena thepa e nngwe ya gae e nngwe ke boetse ke e lata gape satsi nona lena ke e lata go betswana moo bale mona mogolo itsaya ke sheba ke fumana gore a kgona mokgwa o tsamaya le ga e banne rere ge mokenya kodueng ya baeti di tla leng kutlwe basotho ba eso le ga e le mona nne re naganne gore ge tla bona gona ge mokenya kodueng ya baeti wang atšhe ge re ga bona ga o safe o ntse a le teng ba teng gae mo o ntse a le teng ga go safe gore a ka kena ka ga kodue ya baeti a tsamaya le moo bale kope ke tlota ke etsa ge go lona bomme le bontate ga re ka lekang fela gore ba tla ba le bokgoni tle ba tla ba le bokgoni ga bo ke thiwae moo ge motlo sa thiwae moo o apalama o ya motseng ga gabo motseng ga gabo ke lokale ke nka e le lokale batho ba thiwae ba tlang joetsa gona go tloga bankeng mona go ya mbetseng ga na o thoko kae motseng oo ga na o thoko kae ga kwadi go tloga mona bankeng mona go ya ga kwadi lona batho ba thiwae moo tle leng joetsa gona ke bokae go tloga masego mo go ya thiwae le tle leng joetsa gona le teng ke bokae gobane ka nnetang ke be ke sebedise koloi tsa baeti nna ke tsamaya ka koloi ya ya lapeng ga nne ke ya dibakeng tse ntse tsebalo lenjetsa gona ke bokae go tloga mona go ya tiwae go tloga tiwae go ya ga kwadi morago le sepheo sa ka ga ke batle gore ke re ke tla mo feleletsa ka koloi yaka ya lapeng ae gobane ga nka ka mo feleletsa ka koloi ditseo tsa koloi eno di tla ba ngata gagolo go feta ga re kena taxi go feta re kena koloing ya baeti bele sentse ke kopa mo sotho ofe ka pa ofe wa boithatelo bo botle manyane nyana manyane nyana fela ka isa ngore ge palamere le babedi go bane ngo bane ntho e tleng ba tla ngo yetsa ne ke batla gore a tloele nna mona ka pa a tloele ntate e mong fela mona go gona ga le bagago ya tla mo feletsa go mo isa hae a ba ile o bona gore o finyeletse hae hantle le gore lapeng moo ma yang teng o amogetswe gobane mona mo le o bontsha gore o na le nako e telele sa sae hae hae hae gobane a sa batle go ya hae hae hae tjena mabaka ke manyane a o ya hae bale re itse ga molokolola ka nnete a tsamaye a ye gae bone morero wa ka le sepheo sa rona kore e mongwe wa rona ge mo feletse gobane ga se re ka sebedisa dikoloi tse re reng ke tsa rona ka nnete re a fitlha mane ga le matsogo ge fitlha mono se o se na letho gobane bale koloi petogo le tugo wa tsa ebile o bethe ga re tsamaya ka koloi tsa baeti ga palama o tloa masego thewa-thiwa a ruta thiwa re nka line ena ya matsotso ke lokale ge mo feletsa ge mosia gae ge be re bone go fitlhile gae a bolokegile e se le e tšhaba ke le jetse mona moleno e se le motho wa mogolo wa mmona le mokokotlo ga a sa phama gore a phame welo ka motho ya ntse a phetse gantle o sa kobile mahetla tjena go bona gore a kgona mona tsheo di ile mo sa le mo bele sentse ke kopa ha lona basotho ba eso ba boithatelo bo botle ge ke re bone ngwe manyane nyana a semma kae fela a ka etsang re tloe mona re fitlhe thiwa re tloe thiwa re ye ha kwadi re mo isela pele ke phetho o dumetse gore re mo isa lapeng ntatemogolo o dumetse gore re mo ise gae gobane le mono ma a dulang teng mono ma na fue mokobobo go itswe ka nnete mokhukhu oo o se ka ba wa tlotse o lokiswa ke monga sebaka seo e le gobane le ena ga a bue o ne sa bue gampe ga re ka nnete o tswa fa gore mokhukhu ono o emiswe o se a ena le letswalo o se a ena le letswalo gagolo ga ya lebane le mona mogolo mo go latela gona o sa le mogolo wa kae ntho mo tshositseng ke ya gore na haiba go ne o ka e tshala go ebe mona mogolo o ntse a le teng ka gara mokhukhu ono o tšheletse kagare o ne a tla tla batlaa mmatlisa mang a mmatlisa ena go kae bale o tla tshware ka nnete ke se ke na le letswalo la gore ka nnete mokhukhu ono o phamiswe gape a dule gape ka moo mo no mo a dulang teng o fue mokobobo fela gore go dukiswe taba tsa gae ge bona gona o ya gae jwang ke yona ntho eo ke neng ke rekile fa yona he basotho ba eso ke se ke tla bona ga e ba le nthusa gore re bone go mona mogolo bekeng yona ena bekeng yona ena la e le sonta ge mo jare re mo isela pele ke a gola pelo ya ka nna e tla kgotsofala le mo ke gobetseng teng ke tlake ke goba le gantle ntho e ne itse a keta go e bona ga go na le etho ka ga mokhukhuno o se bona gore go ne ke bethe ona ke re bethe la tse ba ena le diterata o se bona gore ke bethe nto bo dipitsa tse na di bona le o bonagala a di bonagale le o bonagala dibisa tsena goang bale basotho ba eso ke sentse ke etsa thapedi go lona ke dumela gore ga a sa le gae

0: Ihonyana ke go la haeba ke re ke ke shebe
1: auto mamet ke ka ne ke di tsa
0: mo ke mamet
1: e ya utlwa
0: okay
1: ka ja utlwa ka
0: le ba se mara na jo mo sona lo sa ke le bonde ke le tsi ka le bo
1: thank you darling thank you so much
0: thank you ke mo sai
1: thank you hey ho sie no man ho sie no man motho yo e wa ka tong bua mo ke ke mo hlompa she's very young umunyanyana ho nyakalo umunyane ha ho fela nga ka u bietsa taba tsa motho yo u tiki baba dumela hanga ka u bietsa taba tsa motho yo nakatang ho bua mo o keke be wa dumela empa he ga tla di bua ka tsedeleng ba le ntate moholo ka nnete o dumetse ho Aisha hai. Mere tabayu, khedaka e chayela monwana. Khedaka e chayela monwana. Hai le monare, khemuisi hai. Kanete. Ki fumani kanete mwono hari fitla, fumana api, rika nete wapara. Bwoloka honu bata sonda, honu bata honu sonda ki khwadlela uklabe giftile. Ga fumana go apere empa ga apara ka tsela eo nna ke le motho kutlwa ya ka mmele wa ka o noka amogela boemo bone ba legodimo ba ka nako eno matswana ga fumana le maputswa pududu a re pududu a le maputswa putswa ke bona la serame se temo serame se temo mona serame se temo nne le sone ke khola go khedwe nena ke motso tswa o qetela hore ge e lwane ge e lwana sedutsi ge bona go mona moholo yena wa lopolo ya hai bolo ka ha tshulwa itse ha ke na bothata ba o ya hai mme a ke ile hai ha ke sa tlotse ke khutletse masego hape o tshulo ba logo a ga ke tlotse ke khutletse masego hape hai le mona se ke ya hai le tla nthusa go ke finyelle hai ga tla bona matsapa ha ba la hopola bula a tsho mona ba ba ile mba utlwa go wa sebetsa ma sebetsa nteng bo majare ding mona o nka bo makotu a tshwatla ka kgwedi o fu 100 rand ka kgwedi o sebeletse yano mo fa 20 rand o sebeletse yano mo fa 20 rand o sebeletse yano mo fa 20 rand o sebeletse yano mo fa 20 rand di a kopana di etsa 100 rand a month di jwa ka mona hape ha ana mokgwa o ja lutwa se hlose o ga isa qeto fela mona molo ga o nga go isa hae o santsana o phela ha re batle go tlotla o ba le mathata o le masego mona ha re batle go tlotla o ba le mathata o le masego mona ga batla o be le mathata ana o le hai o totse ba o fumana ba ha o finyane go ba tla nne ba woke ba o tshwara mane le mane ba le mona mo di nti ha hona motho a woka ha o kula hona motho a ka ba woka metsena so o tle ka o fela ntate mogolo o di utlwile ke le bjetsa nnete o di utlwile a ga bana ba ka nthuseng ke

0: gare o tla go thusa gare o tla go thusa ntato ya hae ka nna ke le motho maikutlo a ka nang phaore jwang kapa jwang sonta ha ka tao chaisa mona sonta ha ka tao chaisa ke emele go tsatsi le kelege le phaphame ka boga le shome ke fihle wena mane ke re mona molo tiwe mona ho finyana ho tiwe mona ho finyana ho segeliti ke segeliti le teng ke tla mo jwetsa mona hore kana go itse ke tla mo letsetsa ke mo jwetsa kana go itse ngwe ntibelle me ha go ha ho lebella jwalo o hlodikise tsohle tsa hao di be ha ho finyana le wena ka ho ga le shome ha ke fihla mo ke a o kanyapa wele ke a o nka go isa hae ka panda temang wa o nka go isa hae ke a ga tobana ha hana re utlwe nna ntate sebatana ke yona hore ntate sebata
1: bueno
0: o tsile ba ngwana mme
1: ke ntate ntate yona o tsile
0: ba ke ntate
1: ntate
0: ntate
1: mokwena wa tseba ka nnete kutlwe ka godi akaredite
0: eyagobane
1: le nne eo rile ka fua nomoro ya gae o utlweng o latlwe ke motho wa gae le ena ka nnete bule a itšhelela monana taba yeno ka nnete note mora a tsamaya ya gae
0: hallo
1: ke a utlwa ntate tlhokona e jena ke o fela nate mola a tsamaya gae
0: eyantateke kgola ola moutlwa ntse re bua mono re ntse re le ka omo interviewa ga a bontsha a na le ga ntate a ke
1: ai gohang gobane ekare le ntate kolo dilo ka ga ile a fitlha pele go gona šhele ena tsa tsamaile gona mataba eno
0: eyantate re tlo le ka matsapa o bona gore ntate mogolo go sane ke saemetse go founo ena e nne panye ga keta go panya ke bona gore dintho di gantle gobane ne ke shebile gore ga diketa go panya motlho o mongwe go kena bo thiwae mono mabenkeleng ano a thiwae mono ga mofumafumanele sejonyana seo a tla ga a fitlhe gae mano gobane ga re tsebo gona ga a fitlhe gae o di go fumana boemo e le bofeng ba dijo bese barekele phušwana ntate e be teng mono bo phofujana a le šhelešhelana ke šoa yena e teng kapa re reke ntho tse dumane ga re tsebetsa mo re yang re tsebatsa mo go tlwang
1: ojalo ntate
0: eya ntate
1: gagolo ga boeore ka nne dosana nako a tlwile na tlhola le go ya ka lebaka la mosebetsi ona a nakong yana ona o mofanola kgolo ka kgwedi
0: eya ntate
1: eya ntate
0: tanke ntate
1: aea
0: monne enwa sebatana ke banna ba otia ke banna ba thata ke banna ba otia banna ba thata bana gona mme be ke sebetsang ka bona ke team ya eso eno yeo nna le yona re tshwaraneng ka matsogo ga se nna fela ya ga bomme ngwana mme bomme ba teng ka gare ka mono bomme bomme ngwana mme ba teng ka mono bomme ba teng ka mono Mr. Maferika thank you sir thank you so much bomme ba teng ka mono bomme ba teng ka moo jale re tlameya go bona gore by tomorrow date moro wa tsamaya nomogo ya ka mogala go batho ba ka thusetsang mona gore ge tle go kgona go palama gobane koloi tsena tse re nang le tsona malapeng mona ka nne re tswa fa go le searcha godu go betere ga o tsamauwa ka taxi go feta ga go tsamaya ka koloi ya gago gobane ba le koloi ya gago ngwana mme o tlo tshela petogo gore o tlo e tshela ka eng ka yona tšhelete ya batho ba ya mona modio feng gona re palame re bona gore ntho e re e tlhokang fela ko gore a ye hae ya finyelele hae ae mo ke tia ye mono o gaufinyane mo so ga le ka gagela fela ra bona gore palama re le babedi ga tloa mona re mo isa hae ke gotle a gona bothata mamedi dumela go tswa ntate re teng ntate wa ka le kae
2: ke a
0: modisa
2: ra buang lona ba dimo. Eh ya ga modisa. Eh ya ne tsa yana ba le 15 rand danda.
0: Bukai?
2: 15 rand.
0: 50.
2: Eh yanda ka posi 15, 15 is 15 rand danda. Ke ona mo, ke re ke ona mo tla ha kwa nna danda.
0: Eh eh.
2: Eh yanda.
0: Ho tlo wa masego, ha ba wa tsebo. Ho tlo wa masego
2: ka tsiwa e ke ba. Ke buga ka botse ke 40 rand.
0: 40. Ha re etse ge etse round figure. Ge ge mohlo mo 50 ge spare 50 rand. Ho bana ke re se ndade.
2: A saka u go ndade.
0: Ke ne ke re ka nna ga eng ka ga ge ke 40 ka 40 ka 45.
2: E ya ndade ke ga ke tse ye go 50 rand ndade go tloa go tloa go tloa go tloa go tloa masimo ya tsiwa.
0: 50. Ge nke 15 rand ya o tloa tsiwa ya ha kwadi.
2: Ah, ke tsitsi ka tana ba ri ke tsiwa ese.
0: E 50 rand ene ri tsiwa.
2: Eh yanda di wala e de 65 ke bonya.
0: Eh 65.
2: Eh yanda.
0: Oh, ke respire 65 ya ho ya. Ke be 65 ya ho khutla.
2: Ho jwa lo ntate.
0: Ah, se nna ke mo tshandate batho ba thiwe ba bangata ba ntse ba dikole ding ata molo. Nga iphumanela lift. Ha fela nka ka tloa mo. Ha fela nka ka tloa mo na ka baka fihla kwa di. Ke tla be ke khotso face. Sa ho khutla.
2: Ah, na demo kwa ke mara tshepo e tsebe tse le ntate hore ba demo ho lota tsebe ba demo ho wa ho ta thusa ntate. Eh le go di rata mona mo go ntate ba fuma fuma ne le mo kwa re ke so kwa so kwa ba demo kwa ya tsa ha.
0: Eh ntate.
2: Ah, na demo kwa ke ya le bo ntate.
0: Ke ya le bo mo ho waka.
2: Ba demo di ma o dire go thoro ntate.
0: Thank you ntate, ke ya le bo le wena tle.
2: Ya demo kwa.
0: Nomoro ya ka mohala ke 56 16 6880 56 16 68 80 engwe ke 68 93 55 02 93 55 02 bolo ka le lintusi ibile mo ha ke tlolwana ha ke tlomana ha di taba di diteng ga dula fase ga di lukisa bolo ka di diteng tjena ke a gola bomme le bontate le a hopola hore ho ile ha eba le maiden alla hona re di yona ene Allah ka hore motho e sale a mosia o mosia jwalo e le mogatshane o e reng ke kutlwe a mosia jwalo e le mogatshane ha hip o fumana gona le mafahla a o si o fumana ana le mafahla o renda dino sala nyamela bana ba tlhile ka ko ndate no ali siko bana ba hlaha ka ko ndate no ali siko ga ema lo hona o makala ho hela me ruetse motho eo ya wetse itse mbana ke monna ha o ka pa ke motho ha o fela tje aga ke motho a ka fela se monna bale o sile boemong bo botse a re ka nnete ke moo ha se ke moletsetsa phone ya ex ha e sa sebetse ha e sa fumaneha ge ema le o maka o ile nna moletsetsa pele wa mo fumana a re ee ke ile ka moletsetsa ka mo fumana a reng a nna ntshepisa ka go tlatla mpona o ntshepisa go tlatla mpona o ntsa le ka go bona magobonthithi a gona o fumafumana ba e sale a nnyamelela ka ena nako ena e ya ba bua le taba tsa gae di tlhaelela mona ge mmotsa mme bana ba ha e ka ngwane mong wa kula je mong ha yi mo sheba a re e ngwane nwe e mong wa kula ke mafa a hla ba shanya la matle ge sheba bana bana ke fumana mmm bana hona le ngwane mo ya seng hantle mo cha ke nete mme wa yona sanza ida bolela empa itse ke sheba ka mahlo ka ga ntwe ne tshwere ngwana enwa ge tlame ho re phothume ge tlame ho re ge phothume ke le ka nka bontate ba bana ba ba ntse ke bua ka bona mo ba ne ba ntse ke bua le bona ka bona ka ga bontate ga tswele ka ntle ka mo ga go tswele ka ntle ka mo ka ge ntate se bata ko wena motho a mo bisa mme mo ngantle ka mo fela bo bo mme ba demone bise ya le mongatlo kwa itsa a fitla ka mo bietsa mme hona ntwe re bona ka tlunga mo che ye o nna ke le motho nke ke leng ka e bua ka molomo wa ka ho mma bana bana ka mme ke na ka mono o bietsa mma bana bana a etse 1 2 3 ka ta bona ona ka tsala o bo bone o ntweno o yentse me ya khutla ka mona ga o yentse ka nnete ke e bone ha nte ke e bone ntle ile nka mmotsa yena fela ke la go na me o no so tlhapile ga a ne ke so tlhape ka ga tanki modimo ha ile mona ga so tlhape ile o se ka ga tanki modimo ha ile mona mmeno a so tlhape itsa ha so tlhape ka ga mmetlo kwa e re mmangwane no a itse 1 2 3 fela mona itse ntwe ka tla bo wa so bo mmeli bo ntate ke le yetse in 30 minutes time ka mo 30 minutes if it less than 30 minutes ke ha ngwane no a fodi ke ha ngwane eno re bona a qala a tsheya e se le motho ke bona ngwana a thabileng ba le bonda te ba ne ke tsama le bona ga ke ena ka tu ha ga tau kana ka tu ba le ke mo se e bona ngwana na o thabile e tsaka ke ena ka tu ka mona ka ga ah ke sa ngwana elwa ka tla ka nka enwa kula e mo nganga e mo nganga ntse e ba ntse ga ba ga ba ga ba isa odimo ga ba isa tlase ga ba isa odimo ga ba isa tlase ka nna ka monka ka mo isa godimo tlase ke batla go monka ka mona ke batla go utlwa gona o tla tlebeleya ka utlwa ngwane no ga a tlebeleye o those ka bona fela se ke moge itsa ke mosikinyetsa ke moge ka bona ngwane no a tsheya ka tanki ka ngwane no o fodile ka monka ka ya ba ke moge ya ba ke moge ka ke batla go bona na ngwane no o fodile ke batla go utlwa go ngwane no o fodile ka ntwe ka mpha fela go ngwane no fodile ke a go utlwile ka ga u ka ba ba thwe satano ja la party ngwane la ga ba thwe ngwane no fodile 30 minutes ka pa less than 30 minutes ya ba ngwane no fodile ke ri wetsa nnete ya ba ngwane no o fodile ke mo kwa yeo ka ngwane no fodile basadi ya ba fitla mo ba maka a e bona mo sali tuwe ngwane o sali bana ha e won tate ba ite ba nthusa mona ba u thusitse ba u thusitse wa ngwa butle mbo mme u teng ha nyane mo tsaya ya ngala ke ene ntse dutse tlwella mo zwetsi le tla bua tsena le yena se re tsama ile gona kwa khanti wa nna bana ba babedi se batana le thoriso ha ba bona na nentse ke etsa ha ba bona letho gona ntse ke etsa bona nentse ba fela ba mokapisana ba mokapisana ba moge ba mokapisana wele nna ke ga a butle nna ke tla mokapa ke tla mo isa godimo ke mo isa tlase ke mo isa godimo ya ba se ke ga bo di fuyo mona ga bona a tsheya ka bore ke tsaya ke fitlha mane ka re ya ntho ena e temo ngwane no fodile nne a fola a fola ngwane eo a fola itse a tloa mone gabe re re mmotso re itswela ka ntlha ka one re itsamaela bašana ba jalo bašana ba ba gago ba tswa ka mogore ba itsamaela baa butle motsetse bona ngwanenwa tsatsi e tlhatlhamang ka fitlha ka fitlha ka meqekeko ntata o ntse a so bonagale ntata bana bana o ntse a so bonagale le ka one motsotso tle lenkutlwe ntata ngwana o ntse a sa bonagale ka one motsotso o ile hwaya ya ba dintho ntse di kena tsa motswetsi ntse di kena ga re go motswetsi motlha ntata bana bana bonagalang a sa le temo o re tsebise o go jetse go teng ga re lo molwantsha bolo ka banna re lo dula fatshe re buisana le monna enwa fela o montsha 1 le 2 le 3 ngwana monna ga o seletswe ditaba tšhene ga o tseba gona di ditaba dula fatshe le motho eno jale le sekaseke gona le thibang le tlwelelang le thibang le tlwelelang ntho e neng kutlwise bohloko e neng kutlwise bohloko ke ya gore ebe motswetse o ne a tlameya go isa ngwane eno a kulang a keng pele it was before re fitlha ga motswetse a re ke ne be ke isitse ngwane enwa ke isa ngwane enwa ngake ga ke mo isa ngakeng ka be ke nka eno a phetseng gantle ke mo isa ga bo motlhankaneng go gampa ilo sala teng kapa go na re le nkgono wa motlhankane o kapa mang ga ke sa opola yaba nkgono kapa ena mme bolo ka ke tshwere ga ke sa opola gona ke mme kapa ke nkgono yaba nkgono kapa mme o gotlisa ngwana eno o mo gotisetsa go mmae mmae gayo o ise ngwana ngakeng a re ena ga a na nako ya bana he e neng otle e neng otle ke dibua ga ke batlo o buaa modimone leshano e neng otle a re ena ga a na nako ya go sala le bana ke mme wa gae kapa nkgono wa gae a natso jalo go latela mantswe o ileng ga fumana go enwa motswetse e ne re kgitlhe mading ampa mona ntho e ga re ga ka ba fitlha mona a re jetsa ga ka fitlha fela mosadi o go jetse go monneno ga o teng o go jetse monneno o temo ge se re na le kgwao go monneno o leshano e ka nna ba ga kae kae o ntse a ipatile gona gae mo o ntse a ipatile gona gae mo o batla ko sokole o sokole o le mong ilampha kgwao mme ka be ke lala ka mmele le team ya eso ga e lala ka mmele gare ganke ge e shebeleleng re tla bona ke ena ge e shebeletse e renke le jetse mo motlhankane eno o te o teng wele tla lenthusa gona mo gona taba ena ga e le tsena bomme le bontate tle leng jetse gona ge e sebetse jwang ka tsela ye e professional ga ke batle gore e ke re lo iketsa dintshunye gare pakeng tsa batho ba babedi ba ratanang ga re batle go iketsa bontshunye gare empa re leka go otlolola kapa gona go lokisa bothata boo re kopaneng le bona kgatlhanong le motho ya a nang le bothata e le mmang motswetsi ba e di tla dinthusa gorena taba ene na re tle re e sebetse bang gobane a butu o thutile eng ona bang mme o fitlheng ga gae ke fumane taba tsena ka metlhodi e tshepagalang ke fumane metlhodi ka ditaba metlhodi ena ka taba ka tlhako le tshepagalang go thwe o fitlha jalo ga a na letho o fitlha jalo ga a na letho leo a le tshwereng o tse o matsogo fela ga a fitlha o kopa bana e bomme mmakadiseng bo ntate ei mona mo sautla me ga tshware penti mona mo sautla me ga tshware penti mona ti selband mo mona tla me ga ti selband mo ke itse ha ke kene kenane le ditaba tsa magatano a batho fela ka ha gore idare ama taba ke le ndwe se lona le ba mamedi go gona tsela ene pa etseng ya gore ke tlege sebetse taba ye ge e sebetse ka mogolwa abututi o nkile bana o ba isa ha ugutu mamedi dumela
3: ya temgoi
0: me waka
3: ine talo hata
0: e ya usinyaki
3: Ndate ka hlo ha ba ke gele ya bua le le ke le tona ha go batla bana o ba isa kae
0: e ne ke kere ke qetele nyaki ke se ke tlo tla ke
3: ke e
0: ya na ke ya na
3: okay Ndate, no problem,
0: thank you. So Ndate no nkile bana o ba isa ha o nkile bana ba ka se bo possible ke yone e batlang go etseng o nkile bana ka sebopo o sefe o ba nkile ba le babedi monne eno mo ono mo a teng ga a na letswele ke nnete mma bana ga a nyantse utswe a se ka ba nyantsha bana ba nyanya tami kapa ba nyanye ba je dijo tsela tsa bana go gona tjena ke sa tsebong gona kapa go tloa ga a fitlha a reta go nka bana nao go betse kae ke yone ntho e ntshosang ke yone ntho e ntshosang motswetsi eno o motšha monna wa fitlha ga a na letho o phuthile matsogo o nka bana o ba isa gabo mantsi bao wa gutla o tla kae o tlo gobala ei ha e kona butleng mafahla a mangato tlhamo ke a tia ke a tlhapanya mafahla a mangato tlhamo motswetse a motšha ga o bobebe bomme le bontate le a tseba bomme ntjetse gona ke ge e tsebang taba ena abutieng o sia bana ka o tlo gobala mona ga se mo a tlo tlasiela ngwane o bana ba bang gape ke qetile ntjetse gona ge sebetse bang nomogo ya ka ya mogala ke 6893 5502 go wena a ka kgelang pakeng sa monamogolo mane gore monamogolo a tseba o ya hae kapa 56 16 68 80 ke eno ke ketile taba e e neng ke ga dumelela ena never mamedi dumela
2: mademoi
0: matwaka
2: ke ntate matsetsi a se ke a mmogo wa
0: ntate matsetsi
2: ke ukwela ka re monna eno ga eba o sa kene ka galapa leno la bongwananyana gape ke ukwela ya utlwelela lapa leno mme beng ba bapaleng le ba tlameya go ema ka maoto ba galemela ya boemo bo jalo ga kere ga se monyale e tlile o tlameya go galengwela go tloa mone go nkwa dikgato tsa molao se tshegeletsa ngwane eno le bana bano ba gae ane motho eno ga se kagolo ya motho eno ka molao ga
0: kere
2: ee magotla a butse go tloa moe huwe lele go tle mane ga ba kedi ke la mathomo o buela mathomo ke le go sebetse taba eng a tseba go tswa ka galapale ga kere motho o sa sentse ebile o tlameya go patadiswa ba no senyeditse ngwane wa motho bophelo ga a monyala ga a monyala ke rere mokwadi mo sentse fela a kata
0: mosie
2: ela ga a tlosa motho eno a itse go tla tseba go patala ke ela tharollo go tloa mo lapaleng la bongwananyana le ene ka maoto go motšhakaneng ba tsoka ga lapa le eno nna ga nne le eso banne go tlo mo bitsa ka mosapo motšhakane eno Ene go tlo shapa ta dimgwa ye re mo shapa.
0: Ntate Mazizi.
2: Ee ya da.
0: Go tla luka ngwana mme. Ha khona. Hey, gute mbo mme hai. Ha khona. Ha khona. Ene ene e khwadi khwatsa. Mamedi dumela.
3: Eh ntate.
0: Ee.
3: E motho a tsena ngore a atamele ke mme. Mme ke na a ke go ntate o khutlise. A fihla a nka bana ha re tsebo bona ntate o itseng ho mme. O bala mo kwela ha ta.
0: Hallo.
3: A ke re ha ha ha nna ntha mo kopela tseng ka yena o dumetse o dumetse ho ga kena ka hara ka mo ka ma mo sileng ka pele.
0: Ee.
3: O mo kwela o kile bana o ba sitse hae.
0: Ke hona ke tshwenke. So mo ke.
3: Ee, mo ke ke nna.
0: Tsadino nale. Ke sa ya go kopana le ya usi. Ba le a re fe ditaba tsa hae. Ke di sefe. Ho tle hlakogela hae.
3: Ke
0: le re. A go re nke go isa bua buti ka pa re bitsetsa buti he go tla o dula mona. E ba ka tla le lapalabo. Rona re ya tla mono go tla tla lwana ka pa go tla tla ba kopana. Le re ba tla tla bua fela go tlo gona. Monna taba ke tsena. Mosadi a ula hlamana bontsha ditaba tse tsena tse tsena tse tsena o boetse o teng bo teng ba hao o tloetsa bang ka bana ba ee bang ba bang ba ka nna ba re rejetsa bontshunye gaga I know I'm not we are not
3: ha ho le ba mo le yona sa a le menne ho tloa thato
0: exactly exactly
3: e tle ke nna ke tshwanetse ka nako tse ding mme ke hloka tsebo ntana hala onda to khutla mogato o ke mo bontsha la gato a thinya le go ke mo thoko bo feta e hlila ka nna mo hlahlamisa bana ba
0: ba bona nna mo e ke me ska tsho ba lo tle bo e
3: ke bona ke tete mo ka e bona tete bona tela le le mele mona te hona o yo ke tsela hantle ha tsela o tsama ikemelo nne nne wa bana hala bo foko di ba ho hana mo ikemelo ha ne bana ka ikemelo ka ba se di bela ka bana ba ba
0: wa tsaka ke sono bane motho eno o gana batswadi gana mme gana ntate gana nkgolo
3: yena ke yone nthone e contributang ya gore bale o dumetse a utlwisisa gore ntate o tlo mo thusa ga a tlo mo thusa ne o tlo mo roba pele o feta ka fe tlhokang kore we have to be there for mme
0: no re tla e lokisa nna ke re tla e lokisa peacefully
3: ekele ka ga le tsamaye bele ba le mme kore di kgona gore le mo a phuta a le tsona e ke go ka ba le mme a buang le ena
0: no gona le bomme
3: okay a e bomme ba le teng take mme a le mo a le bua le mme o tla bua lesotlhe lesotlhe o tlo bolela ona ntateng ga a fitlha
0: ke a
3: lebosiwa ee ke yone e tla bontsha o ke mo kgona dumetseng ka bana ntate ene go na ntha e bomme monate ene o ekile mmeno o tlo mo thusa botlhoko mmoo
0: ke a leboa osenya ke a utlwa
3: thank you ntate
0: thank you tsareng ya basotho ntshareng ntlo taba ke eng ntshareng mme di dumela hallo mme di dumela
1: bona ke ndate se batana ka thama
0: ndate ndate
1: ya ba dikene ke re ke kopa jo ko lento nga le fokola
0: eh
1: jo lo ka la ke dikene ke nga la ka ita o simile ka bua taba ya hore o fumane tisho bona
0: o fumane pizzo
1: ee ndate nako eo manya ka fitlha o fumane ausi ya lesiko a le mona mantseng a tshwara sitse matsogo teng a ya mo bana bana mo basitseng gape teng motho ba ntse ba siwa gona mono mo ausi mo a dulang teng jarateng mo a tsamaya le ena mme eme ke mme wa mothaka ono yana ke nga ana bana o rena hana kwa bana bana ba ikutsetse bona ona tsa tlhonya na bile ona sa tsa ba lena moga ba fika ba nka bana o fike le di
0: butenda butenda bana ba mme bona o mmamela bana ba mme bona ba sile kae kae
1: o galo kwa kwa
0: a ya mosebetsi
1: galo kwa kwa
0: mohlankana le mme wa hae ba fika
1: iya nda
0: ba fika ba nka bana
1: Yeah,
0: kama kama kama kimi sezo ama kama ikutu ama
1: yona putso umono
0: that is what I'm boot is hard on a moon, Kiata, that's in my hands. I'm hot and I'm gonna fly Yaka.
1: Thank you,
0: thank you, Nat.
1: I was like,
0: I'm going to make you know what tabana as a mali mga hai bala tabana mom chese abasidenti shiri mame di dume hello
2: hello
0: dume la dad
2: alfazi
0: le fazi la
2: a jiri sebe ala o bao ka ala tuba
0: ba tama
2: Mucho de la policía oficial agenda o nada más, mudo. Poco hubo agenda, aún si mucho que haga tiene mudo. Tiene bambamo, bazama molena, y que debe mudo. Mucho mudo. Poca saca gente con la tata bata, van a bocay. Me saco con el labo mchangana. Le quiero que lo bata, mela. Kudulo fa go buisa no se yona taverna e potaka ka ke bona ba ka tswa mo go thusa
0: o ya fatshe
2: e ba nwa le ra go nwe go ka bo ntote go nta tege le mele monate le mele monate e na le mo hebe hebe e ka tswa ba usu sa se ga no sa sa se ba ntena go itsa la jwa le le ba tla ba go tlhokomedisa bona go ntse go sala kae na go ka ne tiwa na ke go feng le
0: fatshe
2: la go ga mo le di Me o una ya anabana pele. Timba jio sa baligi.
0: Eh.
2: Tundo bona walela mushanyane wa hai o mathaka so yena hai se. A ke bala bana hana lako. Ha mogale teng o sana le nako. Bana ba sa ba ngi ba ntaba ba banyane. Ba hlodisa tshigire ga ma bona leng. Ya tama e bo bala ne hana ke nana o se jao bala ma ka ba ka ba ntata bona leng go nwa bona. Ke re ba tama ma ke ba be fa. A ke ba ithalo se le bona bona go duwe tsara kwa.
0: Le fa tsala. Kai handle jwang kire ntate ke no hlaile pe tse tse mame di dume
1: dadi
0: ndatwa
1: nna le dadi tsana
0: ndate tsaka
1: ke ne ke ho wena ha o tlo bua taba ena ya mojiti ne gare wa bona o pirale di mo batla di thuso mo tsa o batla bo tsaba se mo thuse ba mame di ba thuse ya tsamba mo thuse Mati mo mameti ke di. Ke di tsuya tso we, ntle ya baole le.
0: E ya nda.
1: Ga ha a ngwa tsuya da, o tlo hla, ke yena o hla.
0: Wa tsa uno tshubalo.
1: Dadi,
0: uno tshubalo wa tsiba.
1: E ga ha sa u tsa o ke di tshuse di ya hla e ni o tla fumana eng fumana eng. Ha ke o ntsa u tsa ro. Le ka mpe senya o mo o ntse a gelo gelo o re go bana dilo. My year is in Hana and Aguabana, and I just ran a gravel. Daddy, my name is Liana Sagita, who got second half of Hana and Garden. Mutuosa who got work over a month come with Sella Hosana Dinia Bap. Thank you, and I will give you Osula Wotaba, the house to Mata move at the Chisel Gauge. I will ask who is about and have that man with him, my son and Aguabana, and I see him by the Aguaban. A ga ga tlhola ke.
0: Ke twa ke ya le bo. 5519 5502 ke nomoro tsaka tsa mohala tse ndato khoso ndato khoso
1: bueno
0: e ya ndat
1: le ke go ba ditshwere tse mama ka tsaka e o tlolla hantle motho ka ona ha swa ba le mo ho hana
0: o
1: ya ndat ho hana go bo ba teng hayo
0: o go ndat se batla mbutle
1: ya ndat o ma ndi ba ba ke na ga ga ja ga te ka mona ke le ho gatle go nna mona go tla ipipota hore
0: ke teng
1: o teng ke tsebe ya ndat
0: thank you ndat se batla
1: mona ha ja tari ha we tshintse
0: thank you ndat
1: thank you ndat
0: mame di dumela kana ke na monga mo mo hana mme mo mo tsetsa bizanti mme di dumela
1: mme nna mo re ke re o no tso tso tshetse eng mo khuku
0: e ya ndate e ya
1: ka pa ke tsa ni go pa go tlo mo go tlo mo ngela madu kwa madu mme o sa ya tso ta ma mo na o sa tso mo ngela madu go
0: mamela go bietse ndate ka ba le botlhata ba bophelo ga o bona o no tso sampone ka ba le botlhata ba bophelo je
1: oh
0: ke ka
1: hona
0: o
1: isa ka ngwa mpona tjena ntate o re ha ona ba thata go ratwa ke molwana wa ha o ntse ke go ratwa ke go bona mang go mella motho ka mmeng
0: o bua ka phone
1: a o bana
0: ne ke sitwa o bua ka phone
1: no jo o tswa ka tswa mo nna so tlo di fui
0: empa se ke lukile ntate ke tla le ka mazapa o bona gona a ke phame sa tsindi na
1: e ya ntate e bana a bo baby ke
0: thank you ntate thank you ntate Hey, nzere ya basotho ba Yesu he, re nke go nke ka mona. Ba le ditumela.
4: E le mbwa.
0: Go tsonda di.
4: Go tsonda tlo ke.
0: Ke denda tle ka.
4: Denda ke.
0: Dadi.
4: Ke bo mbona ntate wa ka, ntaba di tsena. Ka khala nne sa bontsha re ke tshwabo sa di yola u ka go entse ntse. Ke lo khani le mo tsanyana wa na le teng. A re mo tsanyana o teng, di le hana le to. Kula nna bua le nne o mo bontsha gore ke ntse ke le ka bophelo ga o kgola ka le batho a ka tlameha go atlola ka fa ka tlameha go tlo utlwa yo jalo ka ga ke le wanta teno a ntse a hlae a bontsha gore no le mosanyana a soo ba le mono mme le yena ka nne tota ba sena boikarabelo ga ka ba le bana gape a twiste ke batho ba ka lekane jale a ka le batho ga gona motho a senang phoso a ga tlameha go jasa ka tlameha re bona gona go tloga ngwana go bua pele wa ka leboa ka tshwana ka pele go modimo ba bangwe ba sontshelele tsona dithuso tse o tsono di batla fela ba tlase ba tlhaka mabe ba tlepetsa go tho a senang sebe ebe yana a nkang lebue pele ka tlameha ka tlhaka dithagolo e seng ka ditsekisang ga maemo a le tsena go le thata di ke a leboanka
0: mnate ngwana mme lona ye ke go kya aela le saka ke aela le saka ba sotho ba itswa ke dumela re sebeditse mo re sebeditseng teng mohlo mong sane ke tla le fa feedback ya gona ke tsa maile buang ka mona ka hatha mae sonta ha ba ke atle a tsa maya se ke tla le fa feedback next week Tuesday mo a itse mo tsebela ke tla le fa dintlha tsa gona ke tsa maile buang le mona mogolo se ke se bile fela phone ene ne la ite la ite la ite la ite e tle se go mpepa gore nna le mona mo loge ma ha ke se bona ke tla sebetsa jang go bona ha ba hona le motho le bang ka motsepa ka motsepelo ga ka tsama le mona mo lo ha se re le dikoloi mane ke bona gore bonyane manyane ha le kane ke ka khola ha ke se ha ke se bi ha ke se ha ke se bi empa ya ke shebeng ga ke re fela ka tla bona pele tsa le dikela ke batla bona na tla be ye ke entse ha kae ka bona ke tla be ke entse ha kae ho sane ke tla nne ke buela ka yona e nna ntate mholo bo le kana se ikube tso ya hai ke itse re tla bona matsapa bona gona o finyela hai ba ba se tobaitse re ya khotla ga ga se be di mo re se be di tsentle ba sotho ba itso mo e bang ha ke le fositse to kopa shapa fatshe mo e bang ha ke ne pile le ding ke ntse ke ikopela matsong empa he ngwana mme le fatlwa le shebile go tswa le maotomane ha ke fositse ntse ke le ngwana a lona le se ke be se le tang kuka ka storm le ga ntse ipela ntlo le sire mo nsa isa channel ha motho ntse a fosa a le moholo ka pa le monyenyana ntse a fosa ba le ke a le bua mo ke le tsenteng la le lona ga se be ditse ka nnete ka sa bo se go kopana gape o sane nna ke tumelo fana ka ke mkwai.

a lokela hore a fumantshe matshediso a jwalo o bile a re matswallo a yona a ngole tseo o di siileng le boleng ba tsona. Mamedi tse ding tsa ditsebi di itse Afrika Borwa ha e a tlameha ho lefa matshediso dinaheng tse ding maemong ana. Mamedi, ha re phethela ho tsona tsena tsa di etsahala tsena tsa Match and Match, Uganda ke naha ya ho qetela ya ho phatlalatsa ha e tla lata matswallo a yona Afrika Borwa. Mapolesa a tlalehwa a tla eketswa ho paralla le Afrika Borwa ka mora hore boipelaetso kapa baipelaetsi ba nne ba tswele pele ka mehwanto beke yena. Re sa le naheng ena ya Afrika Borwa, hemoamedi ditabeng tse ding tebello ke hore moqosi wa rakgwebo Vosmos Cat Madlala o tla hlaha ka pela komisi ya moahlodi Madlanga bekeng e tlang. Matlala, momamedi, ya fetuhileng paki ya mmuso ka mora ho ipolela a le molato ditlohong tse tsa boqhekanyetsi bobodu le ho hlatswa tjhelete. Ditloso tsena tse amanang le bobodu ka bonya mesebetsi ka hara sepolesa ho khampani ya hae ya Medicare 24 ka laboraro lekgotla le ikgethang la ditlolo tsa molao Pretoria le ile la nyahlatsa kopo ya hae ya dilemo tse robedi la mo ahlolela tse 12 ka sehlohong. O boetse a ahlolelwa dilemo tse 15 bakeng sa boqhekanyetsi tseo tse supileng tsa tsona di fanyehilweng ha fela a ka fana ka bopaki ka nnete le botshepehi. Tse 10 bakeng sa bobodu, tse 10 bakeng sa bobodu tseo bobedi ba tsona di tsamayang ha mmoho le kahlolo ya boqhekanyetsi. A re hatela pele he momamedi, ho tse ding ditaba. Basotho ba bararo ba qoswa ka ho thunya le ho bolaya batho ba 12 mekhukhung ya Jumpers, Cleveland, Johannesburg. Ba tla hlaha kgotla ka labone la beke e tlang bakeng sa kopo ya beili. Ba ile ba hlaha ka pela lekgotla la Masterata la Johannesburg ka labone la beke ena. Batho ba bang ba 14 ba ile ba tswa dikotsi ketsahalong ena ya kgwedi e fetileng moo sepolesa se itseng kakaretso ya babelaelwa ba 10 kaofela ha bona. Mamedi, ha re fetela DRC, Democratic Republic of Congo, ditlaleho tsa ditshwaetso tsa sewa sa Ebola di eme ho 1,460 ha batho ba bang ba 447 ba hlokahetse ka lebaka la lefu lena. Batho ba bang ba 595 ba tlalehwa ba itshekile thajana ha ba 213 bona ba se ba fodile. Ebola e kumme DRC ya nto anela dinaha tse haufi le yona, empa boholo ba ditshwaetso tse ntjha bo hona teng. Mme ke hona mona moo Moporesidente Cyril Ramaphosa a ileng a etela sebaka sena sa DRC ho ya bontsha tshehetso ho yona. Mme ketelo ya hae ke ka boemo ba hae jwalo ka mampudi wa boitlhopho le taba ya thibelo le karabelo ya mafu a sewa tlasa mokgatlo wa dinaha tse kopaneng tsa Afrika, AU. Mamedi, ha re phethela, Burkina Faso, Mali le Niger di qaleletse methati ya tsona ya ho ikgula lekgotleng la matjhaba la ditlolo tsa molao la ICC. Hararo bona bo buswang ka sesole, Niger ke yona ya ho qetela ya ho ikgula ICC. Mme kaofela di boetse tsa qala dikamano tse ntjha le Russia bakeng sa tshireletso e le ha di kgaotse maqhama a tsona le fora. Ditaba tse ding, he momamedi, tse tla nne di tswele pele he momamedi ha nako e ntse e ya. E tla ba ho utlwa ka tsa matsholo he momamedi sebakeng sane sa Venezuela a pholoswa ka morago ho reketla hwa lefatshe habedi sebakeng seo. Hape he momamedi, re tla boela hape re fumana ditlaleho tsa motjheso o matla o hlaseseng dinaha tsa Europe. Ara ditaba tse ding, he momamedi, tsa ho qetela e tla ba tsona dintwa tsena tse ntse di etsahala botjhabela bohare. He momamedi, ke ka moo re o fileng.

0: ka teng go tsona tsena tsa matšhaba tseo re neng re kala ka tsona go seng gona ga re gatele pele ka ditaba tse dingwe.
1: Kgaola naga ena na maoto bo tla goba mebuso ga ona mobuso o tla tlisa go ntse gona le bobodu ga batho bana bobodu bona nako e re buang ka bona nako gaile jana bo gaile ka gore batho ba fokolang ba etsa go tšhelete e ngata le ga e a bua ye go bona le ba amanang le bone gore bobodu mo boleng teng bojwane.

0: Mamedi re re hatele pele bya le mogatlhelo ona ke o begetsana ho ntla kholo ya rona e ho ga ditaba serintse etsa hitseng baking ina Mamedi mona ke mo bya le hobileng le moka wa bue etapile boikarabelo ba mmuso ka kakaretso he Mamedi ditaba tsena di thakgotse boteng ba tona kholo Samuel Ntsokwane Matekane matona a mmuso a motlotlei le mafapha a mang a paramente jolo ka ga re tseba gore hemo wamedi re na le matlo a mabedi a ketsa molao go ne go le teng boemedi ba matlo ana a mabedi a ketsa molao a bopang paramente go boetse gape go le teng boemedi bo bogolo ba magotla ka chief justice sakwane hemo wamedi le ba ka tlase go yena hemo wamedi jale go le teng mmuso ka kotlologo batlhanka ba mmuso di matona bangodi ba makala le batlhanka go ya ka tlhatlhamano ya bona ba bile teng ya momabedi mmokeng ona go tlhalosetsa setšhaba gore na ba ntse ba etsang ba se ba fitlhetse eng jwale setšhaba le sona ka mokgwa o tshwanang se fuwa monyetla wa gore se tle se botseya dipotso mo na le mane momabedi e re ke re o fe kakaretso ya ditaba ke na le dineo monalana ya momabedi gore fa kakaretso ya ditaba ge tlegetse be o fa kgobu ya ditaba kakako kotlologo gore na tse dingwe tsa ditaba tse buileng mokeng ona na ebile dife neo re ke o amogele kwano lenaneng lena la rona la molodi wa taba mme hemo wamedi ke supe gore dineo ke mosebetsi mmogo le nna jalo ka ke itse ke na le Thabelang Tau le dineo monalana jale e le bona ba tlhophisitseng ga ga ditaba tse dingwe le lenaneo lena la molodi wa taba go seng gona dineo e re ke o amogele gakedi ya ka ge ke re utlwa gore na go seng gona ga o akaretsa ditaba tsena tseo ke seng ke e ntse se akaretse sa tsona na o ka ditlhalosa jwang
1: ntumelela ke dumedisa mothotse ke be ke dumedisa le momamedi wa PCFM go seng maletsatsi la kajeno o setse o boletse teng gore mmuso wa Lesotho o ne o tlhophile jalo mmoka wa matsatsi a mararo wa boetapele mo he go utlwagetseng ga sepheo sa mmoka e ne e le gore go ke go buisanwe ka ditaba tse amang boetapele le ditaba tsa ditshebeletso tsa mmuso ka sepheo sa o leka go akofisa ditshebeletso tsa mmuso go maatlafatsa puso ga mmogo le gona he gore puso e bonagale e le e ikarabelelang setšhabeng re lemoile jalo gore go bile le kgokagano mmogo le ditereke mane mo he diofising tsa babosi ba ditereke go ne go e na le Basotho ba bokane moo bao le bona ba neng ba kenya letsogo dipuisanong tseo tse bileng teng ga ke re ya ka bokgosonyane fela ga itsedia motho gore na ebe tonagolo ya Lesotho tonagolo Ntsokwane Matekane e be yena o ile a diba jwang gane a bula mmoka ona ke kgolwa taba ya botlhokwa e wa buileng ka yona ke gona gore mmoka ona o reretswe jalo gona gore o tle o tlotla o thusa Basotho kapo e ba platform kapa sethala sa dipuisano sebakeng sa Basotho mme he o tlhalositse gore o ile a fumana leano lena go tswana hengyane ya Rwanda mo a ileng a ba le bomphato wa gae o tla gopola gore e itse ka morago ga gape dikgetho tsa 2022 o ile a etela moo mme o boletse gore e fela e le yona tsela yo ba mo eleditseng gore a tla tshwara ditaba tsa puso ka yone jalo ka ga Mosotho a tla le mogatlhe gore re nentse re buisana mona gore go bile le moifo go tswana heng yona eo ya Rwanda o neng o eteletswe pele ke letona la National Treasury naheng eo e leng ntate Godfrey Kabega mme ke re tsela motho mohlomphehi motsamaisi kapa motlatsi wa tona kgolo le ena o boetse a buisana le setšhaba sa Basotho he mo wa ileng a fana jalo ka tlalego ya gore na bona ga e le baetapele jale ga ba ne ba ipua bekenyane ya go feta mane tiwi ebe ba ile ba fumana difeng ga go tshwanyane fela ke tla tlhalosetsa Mosotho gore ba bontshitse ga mathata a ntseng a tobile mmuso wa Lesotho e le taba ya kgokagano ya makala mo ba bontshitseng gore makala a bonagala a sebetsa a arogane gagolo kapa ba tlaola ba foranlane o boetse a bontsha ga kgolotso e nngwe e tobile mmuso wa Lesotho Sotho e le taba ya go tlhoka boiphitlhelo gwa bahlanka ba sebeletsang mmuso o boetse a supa taba e nngwe yeo e leng bothata bo bogolo e le taba ya kutlwisiso ya maano a mmuso a boela supa ga taba e nngwe e ntseng e le tshwiya mmusong e le taba ena ya corruption kapa bobodu mme ge le letona la ditaba tsa ditšhelete le meralo le ena o ile a bua mme re tshedisitse matlanyane o ile a bontsha gore go bonagala moguo wa naga ya Lesotho o ntse o batla-batla o gola yena o ne a tshwere jalo ditaba tse amanang le moguo le kgolo kapo kgiro o ile a tlhalosa gore go bonagala ga moguo wa Lesotho o ntse o gola bontsha gore go bonagala ga moguo o godile jalo go tloa ka noko e le nngwe selwane nne le kgolong me a re muso ne weekend seditse gore moguo o tla hola ka 5.5% empa jo le bona la o tse go 5.2 ne ha wilana a hlalosa gore na ebe mabaka a ka bang a susumedise mo bona ke a seng a holo holo wila bua ka taba yane ya ditaba tse ya manang le naha ya US mo ileng gore he ho ile wa qeteletse ho so ho ba le di tariff tse batla batlang di le boima haholo la le jo lo betsa hlalosa he hore go bonagala le tlhokagalo ya mesebetsi e ntse ituletse gona gona go 30% jalo ka ga direporto tse ileng tsa feta di neng tse di hlalosa wena gaitse di aka la le jalo motlatsi wa tonagolo o ne ile a hlalosa gore go boetse go na le taba mona e e tsalang ya gore ebe go bonagala bofutshwane bo ntse bo ata ka gare go naga ya Lesotho o ile a bontsha gore bofutshwana bo ne bo keapa dipalapalo tsa bofutshwana di ne di balwa ke a gola go 49.9% selemong sa 2022-2023 empa ga re se re bua selemong sena sa 2024-25 go bonagala ga palo eo e nyelwetse go 52.2% ne a bontsha taba eno e le engwe ya ditaba tse tshwenyang mmuso haholo ke a gola ga letsatsing la bobedi ngwana gaetse di aka ila ba mane mo ga setšhaba se ne se sebo tsa dipotso jalo ka ditshebeletso tse a buang ke mmuso e ka ba ditshebeletso tse amang dipasa ditshebeletso tse amang ditaba tsa bophelo jalo jalo jalo ka o tla gopola ge gore letona la bophelo le ile la qeteletse le tlhalositse gore o bonala go ntse o na le bothata ka go lefapha la bophelo kapa o ditsi tsa bophelo ka go tlhoka ba o kapa dingaka a bontsha gore dingaka ga diyo a kenyeletsa sona sepetlele sena sa Masego go sentse se na le gaelelo ya dingaka o tla gopola ge gore le letona le amegang ditabeng tsa dipasa e leng letona la Home Affairs o ile a tlhalosa le ene ditaba tse amang lekala la gabo a bontsha gore ba tla kofisa tshebetso le phano ya di pasa ka mogao dikgwedi tse tharo a bontsha gore go latela palo e teng gona jwale ya dipasa tse ntseng di so fete o kgothaletsa gore Basotho le ga ba ntse ba ya ditsing tsa gabo mono go a batla dipasa bonyane ba mpe ba ba se nako e ka bang dikgwedi tse tharo gore ba tle ba fetise tsena tse o isaleng di ba teng di sa fetiswe e tle re ka mogao mono he e be le gona a tla kenya tshebetsong leano lane la gore dipasa di tle di tswe ka mogao go matsatsi a ka bang a mane gaitse di aka maobane go boetse bile le dipuisano hetse ya manjalo ditaba tsa pakamente le ditaba tsa magotla ke gola tsona ga re se re di latela ka bogutshwanyane fela ya buileng le bitsong la pakamente ya Lesotho ha lelekela go tla botswa dipotso jwale go abao e leng badula setulo dikomiting tsa pakamente e leng motsamaisi wa ntlo motsamaisi tlwang segamane o ile a bontsha pakamente le yone ntse e tobane le diqholotso tse ngata a bontsha gagolo-golo gore pakamente ya Lesotho e bonagala e sena boikemelo a boela a supa ha ho bonahala di resource kapa di sebediswa di ntse di fokola le ho ja ile a thoholetsa tonagolo ya Lesotho tonagolo ntse kwane matikane ka ho bonyane selemong sena se ditšhelete wa tlile o gatle a abele paramente tšhelete empa a bontsha ha o ntse ho ina le tlhoko ka hare ho ditaba tseno o boetse a bontsha taba e nngwe e le ho se ye paramente ha ditho tsa lekgotla la setšhaba o bontshitse gore go fela go na le bothata ba gore ebe ga ba iponagatse tulong ya paramente ebile ga ba fane ka mabaka ao ba leng seyo ka ona a re taba e ne setisa paramente o fitlhela diqeto e leng mane mo e sa fitlheleng palo yane ya quorum mo ba ka ba tsebang gore ba dumelane melao e fete ba dumelane ka ditaba tseo ba reng ke tsona tse tla fetola bophelo ba Basotho mme a re sena se etsa gore paramente e tle e bonagale e tlhoka seriti jalo ka o tla gopola mobane gore go bile le Mosotho e leng a tlhalosa ga paramente na ga e shebiletsa bona e ka o shebiletse ditaba tsa mmantlwaneng e leng sona seo yena ntate e tlogang segamane a neng a se tlhalosa ga re go sebe teng wa maparamente go etsa gore paramente e tle e tlhoke seriti le ga o le jalo wena ngwaneso ke tle ke bontshe gore go bona hetse le ka gare go ntlo yane ya magosana bothata bontse bo le teng bo tshwanang ga e ba o tla gopola gore lebitsong la moporesidente wa ntlo ya magosana ntate Seabata Motsamai o ile a tlhalosa gore le bona batho ba ne le kgoloso e tshwanang a bontsha ga ba se ba bile ba ntse ba gala molao kapa leano le tlang go sebetsana le boitshwaro ba ditho tsa matlwana ka bobedi gore batle ba tsebe gore ba tle ditulong tsa paramente le ga go le jalo a boela supa gore taba ena ke nnete leano ba le etsa empa lentse le lokela hore le lo feta hone di atlentsa batho bana ba bona halang ba sa tle pakanetseng a re bana le bogone ba hore ba ka le sepisa ha ba sa batle hore letle le fete mme re tsenya motho ke tsone dikholotso tse wa dihlalosiseng ho tloha mohe mahlodi e moholo wa magotla le sotho mahlodi sa kwane yena o ile a bolela dikholotso tse tobileng magotla a habo a bontsha ha bana le kholotso ya bahlodi ba fokolang haholo a bontsha ha le magotla lona a bonagala a sa anele dibaka kaofela moo a bileng a ipiletsa he go bakgethwa ba setšhaba go sebeletsa gore dibakeng tsa bona kapa mabatlweng a bona ba sebeletse gore go mpe go be le legotla le ha e le le le leng molemong wa go a kofisa kabo ya toka ka rona tsaba engwe a e tlhalositseng ke gore go bonagala ga o ntse go ena le kgolotso le magotleng mane e amanang le ditaba tsa bobodu mo ka dinako tse dintsi nyewe di sa sebetseng gantle dinyewe di sebetswang ka go sekisetsa ba bangwe ka lebaka la bobodu wena gaetse jaaka o tlo ntumeleletle ke tle ke re ke buisane le wena ka jeno ke a gola o se o tla tswela pele ka kgatiso ya motlhontlho tonagolo he kapa tonagolo ya lesotho gane a kwala mmoka ona
0: mamedi re ha go le tsena fela he ge ke re ke lebule gagolo kgaitsadi yaka dineo monalana he momamedi ke ena a neng a re fa tlale o ena ke lebule gagolo dineo ka tlale o enang mamedi ke ena dineo monalana he ka moo a neng a re fa kakaretso fela ya ditaba tse e tsagetseng jalo ka ga ba kotsitse he ka bongwe he momamedi gona mang a reng e re re ka tsona tatelano tsena tseno he momamedi jale mona re qala fela ka motlatsi wa tonagolo retired justice Mthume Majara he momamedi gona a ga ditaba tse e leng tseo a di beileng nakong eo neng go bulwang mo ka ona o tlhalositse dintlha di feng
2: ba gabane le ntumelele ke tle ke etse ditumediso le tlhompho e kgotsofetseng fela goba ge kata go ithathamisetswa ka makgethe ke ntate Galebese ge tatele mo ntlo e tšha dumelang gore le sentse le o bona mo lethathamong la tshebeletso ya ka lejeno bomme le bontate ke kopa gore ga ke tshulo ga kana ke etse mosebetsi o mo kgutshwanyane fela e le gore ka boikokobetso ke o meme jale ra basotho ke o tlhomphekwano your excellencies heads of diplomacy
0: mamedi re re ke re lokise ga e se dipheta-pheta tsena fela he mamedi ge tle re lokise fela he ka kotlolo ga re potlakele mo jwale tonagolo he mamedi a neng a bula mmo ka ona semmuso jwale wa boeta pele le boikarabelo
3: ba utlwa dilo tsa bona di sa rabelwe kapa ba sa fumane ditshebeletso ka mokgwa o ba lebeletseng ka ona ke ka lebaka leo re re mona ka jeno re tshwere mmoka ona wa boikarabelelo le go fana ka ditlaleo mmoka ona ke sethala sa gore lona setšhaba le nke karolo ka kotlologo ditabeng tsa naga le buisane le rona ge shebane ka ditshebetso tseo re lefang tsona le ka ditaba tsa ntshetsopele ya naga gape ke monyetla wa gore re tlilo letlalegela ditaba tsa rona tsa tshebetso le go ananela dikgolotso tseo re tobanang le tsona bosebeletsing le bophethagatsing ga mmogo le go rala ga mmogo tsela eo re tla e latela nakong e e tlang ga re se re dumelelane ka ditaba tse e tlang pele tse amang bophelo ba mosotho e mong le e mong ka gona seboka se reretse go fitlhela boikarabelelo bo kopanetsweng le ga go le jalo nke ke ka le tshepisa gore mathata otlhe a tla tshotlhwa ka jeno a tla rarololwa hang-hang kapa ka nako e le nngwe seo re ka se tshepisang ke gore ga re dutse fatshe mmogo re tla kgetha le go dumelelana ka dintho tse e tlang pele mme tse e botlhokwa gagolo gore re tle re tsebe go di arabela ka katlego ke batla go tiisetsa mosotho e mong le e mong ya teng mona le botlhe ba latetseng mo ka naga ka bophara hore ha hona potso tlhakiso kapa ngongoreho e tlang kwa e se bohlokwa kapa e sena thuso. Tlatsetso e nngwe le e nngwe e bohlokwa, lentswe le leng le leng le bohlokwa. Jwalo ka ha Sesotho se bolela, lentswe la setšhaba ke poho, lentswe la setšhaba le na le maatla, bohlale le seriti. Maikutlo a tla hlahiswa mona ka jeno a keke a ngolwa fela e be a lebalwa. E tla ba motheo wa moralo wa maano wa mmuso tekanyetsong le kabong ya ditšhelete. Ka mantswe a mang, seo re tla dumellana ka sona mona se tlameha ho susumetsa mokgwa oo re abelang makala le ditsi tsa bosebeletsi disebediswa ka ona, o re ralang maano ka ona, o re a phethatsang ka ona, le o re lekanyang ditholwana ka ona. Ka tsela ena, setšhaba sa Lesotho se ke ke sa dula e le batho ba botswang maikutlo fela, empa e tla ba balekane ba bohlokwa ka nako tsohle. Ditaba tseo re di behang ka pele di tlameha ho dula di dumellana le moralo wa naha wa ntshetsopele NSDP2 e le mmapa wa rona wa kgolo ya naha le phetogo. Setšhaba sa heso, ha ke le mothating ona, ke lakatsa ho bua hanyane ka dintho tsa bohlokwa tse ngongoreisang mmuso letsatsi le letsatsi. Mathata a tieiso ya phano ya dibukana tsa ho eta ebile kgolotso e kgolo e ammeng Basotho ba bangata gampe ka mekgwa e fapaneng. Taba ena le ha e tshwentse Basotho hakalo, mmuso o sentse o etsa matsapa ohle go bona gore taba ena e a rarollwa. Mme ke le tsebisa gore re se re qadile go lokisa bothata bona go tloga ka la 24 Phupjane. Mosotho e mong le e mong eo bukana ya hae ya ho eta e seng e hatisitswe o tla fumana molaetsa e leng SMS o mo tsebisang hore bukana e jwalo e teng kapa tjhe. Ho sa hlokahale hore a ye lefapheng la dibukana tsa ho eta. Ha ho sa hlokahale hore batho ba eme mela e melelele go tla botsa gore na dibukana tsa bona tsa ho eta di lokile kapa tjhe. Re ikemiseditse gore dikopo tse seng di entswe di be di arabetswe nakong ya dikgwedi tse tharo go tloga hona jwale. Re bile re tlilo kenya tshebetsong mehato e latelang. Kopo e nngwe le e nngwe e tla salwa morao go tloga qalong ho fitlhela qetellong, mme e be le nako e behilweng ya phethahatso. Hang ha dikopo tse sebeditsweng di fela, kopo e nngwe le e nngwe e ntjha e tla arabelwa ka nako e sa feteng matsatsi a mane. Ho na go bolela hore ntumeno re e tlwaetseng ka gore re reke backlog e teng ha ha jwale ena eo re reng re tla e rarolla ka dikgwedi tse tharo. Ka morao mono ke mona moo lekala le le tsebisang hore di-new applications kapa dikopo tse ntjha tsona di se di tlang ka matsatsi a mane fela. Gona tjena re sebetsana le o bona gore backlog ena. Re bile re tlilo kenya tshebetsong mehato e latelang. Re se re hlahisitse sesebediswa sa marangrang se dumellang Mosotho e mong le e mong ho lekola boemo ba kopo ya hae ntle lo sebedisa ba kena dipaki. Ditaba tse amanang le motsamao wa basotho le kgwebo ka ntle ho naha. Bonda le bomme, re tseba mathata ao basotho ba dulang le ho sebetsa dinaheng tse ding, haholoholo Afrika Borwa, ba tobanang le ona. Ke boikarabelo ba mmuso ho sireletsa mosotho e mong le e mong o sa natswe hore na o phela hokae. Moo basotho ba nang le tokelo ya ho sebetsa, re tla tswela pele ho netefatsa hore ditokelo tsa bona, seriti sa bona le ditokomane tsa bona di sireletsehile ka ditumellano tse teng dipakeng tsa dinaha. Le ha ho le jwalo, re ke ke ra haha bokamoso ba naha ya rona ka ho romela batho ba rona ho ya batla mesebetsi dinaheng tse ding. Tharollo ya nako e telele ke ho theha menyetla ya mesebetsi mona hae. Ka lebaka leo, re ikemiseditse ho hodisa ye meholo, re ikemiseditse ho hodisa the industries, ho fetolela temokgwebong e kgolo, ho atolosa phihlello ya mebaraka le ho eketsa dihlahiswa tseo re di romellang ka ntle ho naha. Mosotho o lokela ho phela bophelo bo hlomphehang naheng ya habo. Ha eba a kgetha ho fallela naheng e nngwe, seo se lokela ho etsahala ka seriti le ka polokeho. Tlhokahalo ya mesebetsi, haholoholo hara batjha. Bontate le bomme, le tla hopola hore ka Phupjane selemong se fetileng, ke ile ka phatlalatsa tlhokahalo ya mesebetsi hara batjha e le koduwa kapa tlokotsi ya naha. Ka lebaka la palo e phahameng ya batjha ba sa fumaneng mesebetsi kapa menyetla ya ho iphedisa, ho tloha ka nako eo mmuso o ile wa kenya taba ena hara dintho tsa bohlokwahadi ka ho tla ka maano a reretsweng ho theha mesebetsi le ho matlafatsa batjha. Hara dikgato tseo re di nkileng, ebile ho theha lenaneo la tshebetso la naha mabapi le tlhokeho ya mesebetsi hara batjha, le etelletsweng pele ke lekala la tekano, batjha le ntshetsopele ya setjhaba. E le ho hokahanya le ho matlafatsa katleho ya maano a fapaneng a mmuso a reretsweng batjha, re boetse re matlafaditse lenaneo la boithuto ba mosebetsi bakeng sa baithuti ba qetileng dithuto, graduate programs, le fanang ka menyetla ya hore batjha ba fumane boiphihlelo mosebetsing, ba ntse ba fumana moputso wa kgwedi le kgwedi. Mme sena se ntlafatsa menyetla ya bona ya ho fumana mesebetsi nakong e tlang. Ho feta moo, mmuso o thehile letlole la Inclusive Growth Fund le nolofalletsang batjha ba kgwebong ho fumana tjhelete le tshehetso bakeng sa ho qala kapa ho hodisa dikgwebo tsa bona, ba sa fane ka security. Sena se thusa ho tlosa ditshitiso tse neng di sitisa batjha ba bangata ho kena kgwebong. Ka mokgwa o mmuso ka ofisi ya tonakgolo o qadile lenaneo la sebabatso le reretsweng ho kgothaletsa batjha ho kena kgwebong, boqaping le ntshetsopeleng ya ditsebo makaleng a bohlokwa a kang temo, bonono, mahlale le bohahlaudi. Lenaneo lena le thusa batjha ho fumana boeletsi, kwetliso le menyetla ya matsiti e tla ba thusa ho ntsetsa pele dikgwebo tsa bona.
0: Mamedi ke ka mo a di tlhalositseng ka teng tona kgolo ha ne a bula mmoka ona. E re re tle re hatele pele jwale he mo mamedi ka tse ding tsa ditaba. Haholoholo mona mo a buileng ka taba ya tlhokalo ya mosebetsi a bile a supa hore Basotho ba lokela hore ba ikemele. Jwale re ke re tle ho matona hore na ona a ile a beha ditaba jwang. Mo mamedi ha re ke re shebe ha ka ditaba tse ding tse etsahetseng boleleleng ba beke ena ke moo jwale he mo mamedi. Ka la mashome a mararo ho ileng hwa phaladiswa batho ba phelang naheng ya Afrika Borwa ka thoko ho molao, ho kenyeletsa le Basotho ba bileng teng ditabeng tsena he momamedi hore ba kgutlele ka hare ho naha ya Lesotho. Mme boipotso bo bong bo ne ntse bo le teng momamedi hodima ditaba tsena e ne ntse e le hore na jwale ha ditaba di se di le boemong bona ho tlo etsahala jwang ka Basotho le bao e bang ba ntse ba na le mesebetsi naheng ya Afrika Borwa. Ana e se le bona e se e le ha e tjhaile kapa jwale se tla tla se etswa ke sefe hore ba tle ba tsebe hore ba kgutlele mosebetsing na. Mamedi ke tse ding tsa ditaba tseo Basotho ba ileng ba botsa ka tsona tsena hore na ho tla etsahala jwang ka dibukana tsa ho eta, ka diphemiti tse ba dumellang hore ba tle ba sebetse naheng ya Afrika Borwa kapa ba phele naheng ya Afrika Borwa. Jwale mo mamedi hore re ke re utlwa ditaba tsena e re re ke re tle le tona la Home Affairs le yena he mo mamedi re ke re utlwa hore na ditaba tsena o di beha jwang jwale tsa hore na Basotho na ba tla fumana diphemiti ka pelenyana. Jwalo ka ha tona kgolo a hlalositse he mo mamedi mona hore dibukana tsa ho eta le ditshebeletso tse ding tsa phano ya ditokomane tsa bohlokwa ebile qholotso e kgolo ho mmuso ona, tharollo ke efe na e teng kapa ha eyo ditabeng tse? Mamedi re re ke re utlwe ditaba tsena jwale ka hore re di utlwe ho tswa ho matona a mmuso wa motlotlei. Mme mona Mamedi ke nka letona la Home Affairs re ke re utlwe ditaba tsena ha di tshetleha.
4: Ditumediso tse seng di entswe ena ya di-work permit ka kotlolo ke ya labour. Minister Liga o la leka ho ithetsa empa he ke kopa ke ha ke ka ke lebo e company e etsang dipasa e ntsha na ho ile ho phatlalatswa batho ba iketa. Company ena e etsang dipasa hona jwale ke e seng ena le nako e le teng e fihlile 2024 ya boela ya ikeletswa hape 2025 e ne se ka mokgwa wa ho iketa hona ho phatlaladitsweng hona le hona ho bitswang single sourcing ke yona e etsaetseng. Potso ya bobedi ke mabapi le ho tshwaya hwa diphoofolo. Kannete re le lekala re a amohela hore e hlile tshitiso e teng tabeng ena ya ho tshwaya hwa diphoofolo e re sentse re e sebetsa. Taba e kgolokgolo e ne le hore re ntse re sokodiswa ke disebediswa. Makoloi ke lebelletse hore bekeng e tlang a tla ba le teng a tloetsa gore re tsebe ho fihla diterekeng a se a rekuwe. Taba e nngwe ya bobedi ke ya ho metšhini ena e tshwayang le yona ka mokgotshwanang ke ya tseba hore ho sontse ho lokiswa kore e lokiswa metšhini enana hore hohle mo re tlamehang ho tshwaya re be re na le thepa e tshwayang. Ho na le tse ding tse ntseng di le ka hara procurement process hang hore process eno e fele le teng re tla fihla mo re tsebang hore thepa yohle e re e hlokang ho tshwaya e teng. Molao ona o motjha o leng hona o tlo kena tshebetsong o so o ile wa ya paramenteng. Re se re lebelletse ntlo ya setjhaba e tle re bitse re le lekala re lo o tshohla re le batsebe ho mohlomong ho hlahisa maikutlo a bona ho ona. Re boetse hape re na le moralo wa hore re potolohe re tle ka lehlakoreng la South re ye ka North re tle le mona Maseru mo re tlabe re bua le dihwai hore re o shebisane ba re eletse na ba o bona jwang na haebe ho na le dikgaello di hokae re o lokise. E kgolo e ke utlwang ke ena ya hore jwale e ka o ntse o ngotswe ka Sesotho taba eno re se re inkile ke go batshwarelo ka segoa re inkile etla re ha re le bona mane mo ntseng re itukisa be se re hlahloba lo re na hana ho ka nka nako e kae hore nako o songwe pasitse o utswa o tlotswe jwale re na le ka dipuo tsena di lepedi
5: ke a leboa ga leboa mohlomphe ga leboa wena o bona go tebele botata ba ga lwena mohlomphe o no batla go otla hanya ne nyana fela mantse a mabedi
6: I'm going to go to the hospital. So mo no the Minister of Youth and Sports wa so tsotso fana ka misebetsi 10000 ka nete ha e yo ntwe jalo ke lebo
7: ke kala ga wena ndate mapetsa a mabedi a o qetela
8: ke lebo mme le khotla matuna ma ba ni ditsele tswa ithuta Rwanda ka taba ya tshebisano mmoho le mekhatlo ke kopa hore wele na ka ntsa go tswa di khomaka le hlogo gena le leano mona le qetueng la go na muso ka sebetsa jwang le mekhatlo le sa ke ntsebetsong tlo mo tshwane a ile tse o a le tsiwa taba eno e sebetsa ha le planning ya fela tu me taba eno tla etsa hore tshebetsa no mmoho e ka ganya social contracting e mo muso ka etse tsang le di CSO it's about what thing ka bo di a tsatela ke hore ka loetse ha ga bua ka diaspora mona fela ile ka holo ho tlhakile hore ha ge bua ite wa tsena tse buang ka tsona hona batho ba go keileng hona batho na di tsebo ka loetse ha le kopana le bana ba South Africa batho ba gona ba na le di tsebo tse kgetheileng la ba sa rutea ke go pa hore le etse hore mesebetsi eno ya bona e nkwe e le mesebetsi a di tsebo tse kgetheileng ye megao mosebetsi wa go sebetsa malapeng ke skill se kgetheileng ka mona se batho ba bangata ba ka ba o etsa mosebetsi oo ke skill se kgetheileng mosebetsi wa go disa le go kuta dinku kana ke mosebetsi o kgetheileng mme ke qetelle ka mosebetsi e akaretsang e be mosebetsi e kgetheileng mme ntho eno ga etsaetse ke tla bona hore nthena eo le kalala tsa le haetsa tsiele le le tlamehang hore le etse dipasa tse sekete diketse tse legolo ebe ka ke ga semese engwe le engwe dipasa tseo di senyeile go etswa tse ntšha ape ape ke ke ga iphapanyetsa nnete eno ya gore ga re sa etse mosebetsi ono ge tla dula re ntse re lekalala le dipasa mme ka gona ke kopa gore leano le na lona ka nnete ga le kopela ka nnete mmuso wa Lesotho ga e ba le ikemiseditse go sebetsa le civil society leano leo go kopa le kena tshebetso mang le fedile ga e bona le thata tabeng eno go kopa re jetso ka nnete obane ge lile o tloga le fitlha go fitlhela ka jeno gore leano leo le kena tshebetsong ke a leboa
0: mamedi ke ka moo he dintseng di tswela pele ka teng e re re ke re dikelele mona fela hemo mamedi ga re khutla mona re tle nne re gatele pele ka tsona ditaba tsena
9: Attention. Di bona go tlobolana ha yena go tla bolana go se tla bolana party engwe le ngwe tsa ntle le go mmuso ona wa gona o go so o be decisive ka gore
10: stop
9: ke tsibela taba bo bodi ha bona ke go be di nna le go to khaola na ha yena na maoto go tla go ba le di sa ona mo buso o tla tsitsa go ntse go na le bo bodi ba tla na bo bodi bona na ba re buang ka bona na go haile ka go haile ka gore batho ba fokolana ba itse go tlhalete e ngata le ga e a bua ye go bona le ba amanang le bone go bobodu mo boleng teng botswana
11: My mom's the boss of your mom.
12: No, she's not. My mom's so boss, the taxis get out of her way.
11: My mom's so boss, my dad calls her boss.
12: My mom's so boss, doors just open for her.
11: Fine, you win.
13: Be like mom. Open doors like a boss. Get the Build It 2, 4, or 6 panel molded internal door for just $319.99. Promo ends 4 July. Boss deals. Now on, only at Build It.
11: My mom's the boss of your mom.
12: No, she's not. My mom's so boss, the taxis get out of her way.
11: My mom's so boss, my dad calls her boss.
12: My mom's so boss, doors just open for her.
11: Fine, you win.
13: Be like mom. Open doors like a boss. Get the Build It 2, 4, or 6 panel molded internal door for just $319.99. Promo ends for July. Boss deals. Now on, only at Build It.
10: PCFM, Lilimati, Zanghono Hodu Maseru, Le River Levotabote, Dia Mema, Pitikin Etabakala, Two Pato, 2026, Maratana High School, Dishopatote, Dia Mema, Toho, Otonatifa, Lakinis, Asilekas in Mino Limitiko. Dibini tsaletsa tsike thopetse gang le kubu monokwane re sa si morao meti wa rona wa letsana di seba mothepu ha MC e tla ba badela hala la ba sadie re apara live ke gabise pitiki ka mebala ya rona di tekete di a fumane happy CFM le shaishai ka 60 maluti e tla ba 80 maluti monyako legend code 1 pesa ke 49622 ha equa cash e le 28146 bonne pitiki o seke wa sala tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshehetso ya Mojusa Transport and Toast. Hi, he have a Satie!
14: Good morning,
15: Nikki.
0: Ame di rense rele di tabensena sa moka wa se wona wa boya tapele le buikarabello. Ona one o tshwaretse mantabiseng. Hona kwa no maseru fela di kgokahano di le di tirekeng tsena tse le shumetsana ha Mohamed e re ke re hatela pele kwa le di tabeng tsena ga di taba tse ding jwa le he Mohamed tse hlaeletseng ke mo bo phatlalatsi ba ditaba bo nkwang ka haruna ha yena ka lhlakong le leng hore ke lotu la bone la puso bo phatlalatsi ba ditaba he Mohamed le bona ka lhlakong le leng bona le ngongore ho hodima ditaba tsena tsa hore ha di phoso di etsa hetse ho tla bo hontse ho thwe bo phatlalatsi ba ditaba tsena hantle ha o bua ka bo phatlalatsi ba ditaba ho bua ka mang na ke motho yo mong le mong ya loketseng re ebe mo phatlalatsi wa ditaba melao le melawana e amanang le bo phatlalatsi ba ditaba e ha kae ha re bua ha jwa le tsena me ha ga ditaba tse dintse o eleng dingongore ho hotswa ho ba phatlalatsi ba ditaba he mo mamedi ke yona taba eno ya hore tona kgolo o hana ho bua le ba phatlalatsi ba ditaba a go iphena go ya hore ba phatlalatsi ba ditaba ha ba tswa etsa dipatlisiso mo ba tswa fumana ditaba hona teng mo ba hloka hore ba botse tona kgolo mama ti a bule he ho botswa tona kgolo dipotso mohlomong ha ngata ka pagafetsa gafetsa ho botsa dipotso ho tona kgolo ka kotloloho ena a ke a fane ka lesedi mamedi re re ke go kwe ditaba tsena he ho tswa ho mokgatlo wa ba phatlalatsi ba ditaba misa ka mo ya holeng ka teng ka modula setulo wa misa mong hari go tsofala nkolodi
16: ke tla kena ditabeng tsa mme mmwe le ka odimo ka mane fela ke kopa go tshidike ene ka tsela ke ena ke utlwile ha ntlha mosong phetona golo maobane a bua mona gore e tle se ka ba mmuso fela o ikarabellang setšhabeng ka tse o di etsang jale ke supe he mosong phetona golo gore rona re le baqolotsi ba phatlalatsi ba ditaba ba naga ena setšhaba sa basotho dilengwaneng tsa go feta se ne se ile sa tlhaga dibakeng tse kang tsona tsena ya ba se re hela ha le sa thibi baqolotsi bana ba tla chesa naga thibang baqolotsi bana mme ntate mohlomphetona golo re ile ra phamisa matsogo ga potlaka gagolo o le ba tlhopho botšhenyi moo gara tse dingwe re ileng ra kopa gore re thuswa ka gore re theelwe lekgotlana le laolang boqolotsi le bophatlalatsi ka gare o naga ena
17: ke ga ha mo kolotsi se ke tabela ho thiba a se tlopo boje ke tlopong botsa
16: tlopong botsa ke a le bona dem tata tata isitse hantle
17: ke a le bomlombe
16: ya le mo le hula ka kopa hore re fuele gotla leo hobane ho no hlokomela ile ya le hore ke tshimong ya tshwene mo yemong le mong a etsang ka mogho wa gatang ka teng mme ha taba yeo ntse dumelletse ho etsa ha le mohlomphe tona kgolo ihlile ra ha ena e tla tsha jwale re kopa ke hona he hore ka nkeno ho wena mohlomphe tona kholo ha o tlola ha ngwe go botlola ka nkane ga mohlomphe le tona la di kgokano ga neta se bua le ge mo kopa hore o ile re kopa ga fitise taba eo ya go thewele kgotlana lena la taolo ya bokolotsi le bophatlalatsi ba ditaba media council le tsamayang le kgotlana la le bitswang la ditharollo tsa dikgang tsa bokolotsi le bophatlalatsi media ombudsman mo teng tlang hore ha re le bakolotsi re le baphatlalatsi re hatile mang kapa mang ditorong mosebetsing moo wa rona a tla tsebe hore a ye mono jwale re nkwe ka letlhoba jwale re ipiletsa jena here re ditaba tseno re kopa ka kopo mohlomphei tonagolo dimpe di fetiswe molemong wa gore mosebeletsi bona ba bokolotsi le bophatlalatsi e tle be bo botle bo hlwekileng le bo tlisetsang naga ena seriti ke fetafeta mono mohlomphei ke re ga ke atabenyane ya mme mmuelimane o ile a bontsha gore e nngwe ya ditaba tse gaelelang ke tlhagiso leseding gore re e fumane tlhagiso leseding e fumanwa ka ditsela tse ngata mohlomphei tonagolo e gara tse dingwe ka ba ditokomane empa ntle go mono gape o e ntate tlhe re o nyoretswe re nyoretswe lentswe la gago bokolotsing le bophatlalatsi ba lesotho ntate ke kutlwa tse ke tsamatsamaya kinso e mona batho ba bangwe ba re ntate maitholela mabitso ano ga ke a rate mohlomphei mme ke tshepa ga batho jalo ga ba bolele gore o seka ba bua le gone bakolotsi le baphatlalatsi ba ditaba ke a o mema ke gona tlhe ntate mohlomphei tonagolo o kotle media mane misa house mane re ka wetsetsa press club mono ke moo teng re tlang go atolosa mo re rona gao o motle wa go o bue le setšhaba o se tlhalosetse ntho tse ntse o di etsa press clubong ke moo re ikotlelang ka bobebe gagolo mohlomphei tonagolo ga re lwane re ikotlela ka bobebe go fa sethala sa gore o re tlhalosetse na o ntse o etsang mme ke a tseba gore matona a mang a legotla lago la matona a nne a re tšhakele mohlomphei tonagolo rempa re gae gaelela ka wena fela ka nete re go bone bo voice of africa bo bbc bo kaekae ditsing tsena tsa rona tsa gae mona re se o bone re ka o kopa mohlomphei tonagolo mme nka re leboa golo ga o ka etsa boitlamo ba gona e ka ba ka nako e kae mo go tla o bona mohlomphei tonagolo mme na re ka rata gore mohlomphei tonagolo be ntho e tsagalang kotara e nngwe le nngwe gore o buisane le setšhaba ka ditsi tsa gaso obane ditsi tsena tsa gaso ke kekeletso ya matsebe le matlho a setšhaba se le gobane go na le letlho leo re lakatsang gore kosa ka lona ditsing tseno mme ke sentse ebile ke kopa le mohlomphei motlatsi wa tonagolo le ena o tabile jena mohlomphei ga re rera momemo mabaka a mangata ka nnete jale ga re katekatelela mono mohlomphei tonagolo ke kopa gore ntho ngwe ka re thusang gore re fitlhelele tlhagiso leseding ka tsela e bonolo le e bobebe ke gore go maatlafatswe batlhanka bana ba
0: mamedi ya kore nke ke shebe fela ka mona ke a utlwa gore go thwe ga re utlwagale go ganhe mo mamedi godima ditaba tsena mona moo he re ntseng go fa ditaba tsena tsa baphatlalatsi a kore ke bone fela ona bele mo mamedi bothata bokae fela ka mona dintho tsa ka dintse di nepagetse fela he re ke kama ke mo mamedi ke bone

0: Mamedi re re ke re utlwe he ho rena e tla re dumellana re tsebe o tsela pele ka tsona ditaba tsena.
1: Halang kotara e nngwe le nngwe gore o buisane le setšhaba ka ditsi tsa gaso bane ditsela tsa gaso ke kekeletso ya matsebe le matlho a setšhaba se le obane go na le letlho leo re lakatsang gore kosa ka lona ditsing tseno mme ke sentse ebile ke kopa le motlhomphei motlatsi wa tonagolo le ena o tabile jena motlhomphei ga re re ra momema mabaka a mangata ka nnete jala ga re katakatelela mono motlhomphei tonagolo ke kopare ntho engwe ka re thusang gore re fitlhelele tlhagiso leseding ka tsela e bonolo le e bobebe ke gore go matlafatswe batlhanka bana ba bitswang diphala tsa makala ke maswabi motlhomphei tonagolo go tlalegela ga e ba ga o so tlhokomele gore bomme bano le bontate bano ba nang le mangwelo a bokolotsi le bophatlalatsi wa tsaya makale moo ba se ba sebetsa go etsa bo ditie jalo le go batla makwenya ga ba sebetse mosebetsi wa bona wa gore ba fe setšhaba ditaba tsa makala ga ba ke nngwe di-meeting tsa botlhokwa tsa lekala o tla fumana gore la ga go amoletsetsa mono ka le dibile o tseba ntho tsa sa ditsebeng le ena o maketse gona o re taba tseo di etsaetse gona moo ka leng lona leng ka ona motlhomphege re batho bao ga ba kwetliswe ba tshepelwe gore ba beteng diphuthegong tsa makala ba be le tsebo e nngwe le nngwe ya ntho e tsagalang ka gago lekala ka sepheo sa gore ga motlhomphei letona motlhomphei mongwedi e mogolo wa mmuso a sa fumanee e be bantse gantle-gantle ebile ga o a tlameya le gore re bere go letona le motlhomphei mongwedi ge tlameya go sebetsa le batho bane
0: mamedi re ka ga ke a tlhokomela gore he go na le moo jale ditaba tsena di neng di sa utlwa ga le gona teng ke tle ke ditlhalose fela he mo mamedi gorena tsena tse tswang go baphatlhalatse ba ditabana seo ba buang ka sona ke sefe mo mamedi ya pele ntlha eo ba buang ka yona ke ya molao gore go ile gwa bonagala go na le taba yeo basotho jale ba tletlebang ka yona ya gore go bonagala bophatlhalatse ba ditaba jale e le phetlhamarole e ka ke phetlhamarole jale mme ditaba tsena di lokela gore dike di lokiswe mme ke gona mane mo hoileng gwa etswa taba ya tlhophabotšha mme tlhophabotšha ena ya momamedi ga e se e entswe ke mo o ka gare go ditaba tsa tlhophabotšha tse tswang go setšhaba tsa fetela paramenteng ya ba gore bophatlhalatse bo ke bo bonagalege momamedi e le batho ba tlileng ba kwetlisitsweng ba nang le mangwalo a bophatlhalatse ba ditaba gape go be go thewe go goka gwa thweng ke lekgotla la bophatlhalatse media council go boetse gape gwa bua ka taba ya bonamodi ba bophatlhalatse e leng media ombudsman ke tsene tsa ditaba tse tlhaeletseng ditabeng tsa tlhophabotšha ga basotho ba ne ba etsa ditaba tsa gore bophatlhalatse bo ke bo bonagale e fela e le bona leoto la bone la puso ke ntlha eo ba buang ka yona jale seo ba se tlhaloswang ya momamedi ditabeng tsena tsa bona ke taba ya gore molao ona o fetile ka gara setlhomathiso sena sa molao sa lesome fela jale kgothaletso e e neng e ntswe ke bona baphatlhalatse ba ditaba ebile taba ya gore di-functions tsotlhe tse amanang le ditaba tsena ka ofela ga tsona di kene ka gare go molao wa motheo di seke ba tsaetswa ka molawana wa paramente e leng act of parliament mme ditaba tsena ka ofela di etswe ka gare go molao wa motheo ke gona mona mo hema mamedi go ileng wa tlhaga nakong eo maparamente a entsang molao ona gore ditaba tse di tla etswa ka se melawana ya paramente gobane taba ena e tla etsa molao o motenya mme kganya bophatlhalatse gona ditabeng tsena e ne e le ya gorena ga o le motenya molao ona o motenya bakeng la mang le setšhaba le sona setlhile sege di-functions tse gore dintho di tle dipotlake di bonagale di le teng ka gare go molao wa motheo ditaba di tla potlaka go fitlhelela bua le ga re bua le wena tsena ka lebaka lona leno he momamedi ditaba tsena di ntse di shophetha gale go ntse go sena media ombudsman go ntse go sena media council e le seo ba reng ke sona se tla etsa gore e ke motho e mong le e mong ke mophatlhalatse sena se latela gore he momamedi go be le ditaba tse bileng di tlhaelelang marangrang gore go goboswa bomme go goboswa bana diphatlhalatso di etswa ka tsela e e fosagetseng e sa lateleng boitshwaro ba bophatlhalatse ke gona mane mo he momamedi go neng go thwe mophatlhalatse e mong le e mong a tle a be le setlheng se mo dumelelang gantse di ntse ne di tlhaelela e ne le taba ya gore na jale go tebelwa ba sentse ba le ka gare go bophatlhalatse ba ditaba mme taba ena ya ba gore ga gona motho ya tebelwang ka gare go bophatlhalatse ga e le fela santse a le teng ka gare go bophatlhalatse ba ditaba empa ba tlatla ba kena ba tlatla ba kena ka media council go teng ba lokela gore ba ke ba yo fumana thupelo le dikwetliso tse tla re motho ga a tlala a kena marangrang mona ga a phatlhalatsa ditaba ga a kena go kae a phatlhalatse ditaba ka tsela e nepagetseng taba ya bobedi ya momamedi eo ba buang ka yona baphatlhalatse mona ke taba ya gore mamati a kwetse a tona golo ha ba phatlalatsi ba batla bua le tona golo ha ba atlehe hore ba tle ba mo fumane me ba lakatsa hore ba tle ke ba bua le yena ele tona golo yana ha ya lesotho ka mora hore ba etse dipatlisiso tse dintseo ba ukwenya ka re ditaba di ka agajwa ke ena ka tlhophiso e hleng e kgethehileng jalo ka ha ditaba tsena di etsa hala dinaheng tse ding hore tona golo ke a dule moo baphatlalatsi ba mo botse dipotso mme taba e nngwe eo ba buang ka yona hape gape ke ya gore mamati a bonagala a kwaletswe le bophatlalatsi bo ba ditaba bo ka gara makala a mmuso bophatlalatsi bona ga bo kwaletswe mamati a gore ba tsebe gore na ka gare o makala a na a bona na mosebetsi o ntse o tsamaya jwang sena se se tisa mosebetsi ka gore ga baphatlalatsi ba ditaba ba ikemetseng ba batla ditaba go baphatlalatsi bana ba makala le mafapha a mmuso e ba taba ya gore motho eno ga a tsebe letho ka taba eno yeo mophatlalatsi wa ditaba a buang ka yona mme sena se se tisa mosebetsi o tlo tswele pele ka gore jale o tla lokela gore a ye go ba ka godimo go yena yeo e leng mophatlalatsi wa ditaba le bona nako le nako ba di-meeting ba dikopanong ga ba lokela gore ba fane ka lesedi la ditaba ke nngwe e ya dingongorego ke mona moo he modula studio wa misa kgotsofalang koloi a reng taba ena ebile e qetelela e etsa gore baphatlhalatsi ba ditaba ba makala mosebetsi wa bona e be ona wa go pheha ditee e be mosebetsi o mongwe o fapaneng le o ba lokelang go ba o etse wa go fana ka lesedi la gore na makala a ntse a etsa mosebetsi wa ona jwang ke tse ding tsa ditaba tse hemo mamedi di tlhaeletseng ntlheng yona ena e amanang le ditaba tsa bophatlalatsi hemo mamedi ke ne ke re ke fana ka tsona e le gore momamedi o tlo tlhakela gobane jale ke bone gore go na le mo go bileng le kgokagano e sa nepagalang ditabeng tsena mamedi ga re gatele pele re ntse re le gona ditabeng tsena tsa moka wa boetapele le boikarabelelo ga ga ditaba tse ding jale tse tlileng di gobotlilweng ka maatla momamedi ke tshebetso ya agamente ke tshebetso ya magotla o tla gopola gore momamedi ga ke simolola ditaba mona ke ile ka tlhalosa gore matlo ana a mabedi a paramente ke karolo ya puso le magotla ke karolo ya puso e le gore puso e maoto a mararo e leng mmuso ka kotlolo he momamedi o eteletsweng pele ke tonagolo ge be le matlo ana a mabedi a bopang paramente senate le lekgotla la setšhaba ge boetse gape he momamedi re na le karolo e nngwe ya magotla le go ja he momamedi ditabang tse ding he e ntse e le yona taba eno ya gore leoto la bone ke lona lona lena la bophatlalatsi mme le lona le lokela gore leng

0: ebile ngongwarego ya setšhaba. Jale mona go thwe paramente a kwa ikarabelele o kotlhalose gore na mosebetsi o o ntseng o etsa ke ofe godima ditaba tsona tse tseo setšhaba se tlhileng se llang ka tsona. Mme ka kotlologe momamedi motataisi mona e ne e le mookamedi wa magotla a Lesotho ya momamedi Chief Justice Sakwane Sakwane ka mohego leng ka teng. Ke mookamedi e mogolo he momamedi wa boatlhodi mona. Mme he momamedi e re re ke re utlwee ditaba tsena re tle re fetele le go tsona tsena tsa boatlhodi o tlo ikutlwele tsona.
1: Jwale ke gobaneng sepone sa le DCO di le lesisitheo go sebetsa go latela tlaleo ya PAC. Tšhe ka nna ba PAC e tseba taba ena e ka nna ya gaba e teng komiti ya PAC ke thusa gore na ko baneng DCO le seponesa di le lesisitheo. Batlhomphile a e tseba tabeo gore ba sisintha batho ba. Mme ga ba le a tseba le ka gare la gaba Basotho gona ga le ba botsa bare ba sisitheo bane ona ba motsi o batla go leka maike o teng mono. Can you assist us with the mic?
2: This one's hand. They are hand up. Kalebo. Ante, committee ya rona ya PC. Tulonya na konsole ena ladies mumuta meeting DCO la meeting Siponesa. Me ha re fumane ditaba. Re tlalela ntlo. Ebe ntlo etsa qeto godima ditaba tseno tsa rona. Mme qeto ya paramente ga e se le qeto ka dikgothaletso e se tlama gore e phethagatswe. Mme ebile le molao wa paramente ore letona le bane le a ikarabela tabeng tseo ka matsatsi a mashome a mararo a ba godetse go speaker gore na go baneng qeto eno se ka e phethagala. Empa taba tsa tsamaiso ya magotla le dinyewe tsona ge le komiti ga re dikene ga re tsebe na procedure e tsamaya jwang. Mongwe ka nna a tlhaa ka kare DCO ya diha kapo chair batho rona le yona ga re ntse diqeto re tsa tshwala mora go bona go di a phethagala. Ke a leboga.
3: Ne ke batla go araba yena ya DCO. Potso ya rena ke neng DCO e tla tlamaya e phute thepa ya batho bana ba sentse mmuso. Go etsagalang ke gona DCO mosebetsi ono e ntse o etsa le ga eba go bonela ka ga ga wetse ka segatlha se ka bonang ke motho yo mongwe le e mongwe empa e ntse o etsa. Ke kgodi e fetileng ena ga e ne e kopile komiti ena ya molao yo yona DCO ikarabelelang go yone ilo e bontsha ditsi kapa ditoro tsa moo e ntseng e bokeletsa thepa ena e ntseng eng ka bathong ka tsela e e leng kang ka yone. Ya bobedi gore na DCO e tla ntlafatswa jwang selemong sena sa ditšhelete sa 26-27 mmuso o ekeleditse DCO taba ya tšhelete ya gore e kgona go etsa mosebetsi ka thelo mme tšhelete ena e batla ditabo tse ga gago e le gore thepa ya setšhaba e kgutlele setšhabeng e le gore bana ba ntseng ba senya ba nagana go ba tla tetelela ba tsheletse fela ebe ga ba bone ba kgathela matla ba bona DCO ya sebetsi ka bokhutshwanyane DCO e mosebetsing o mogolo wa golo beng ba ka. Ke a leboga.
1: Ke a leboga mohlomphe. Go tsiba pela

ene tse motswalle wa ka ha ka ba odutse fatshe hona jwale na ke sa tsebe ha ke tsebe ha ke tsebe ha ke tsebe hobane mona mo ke teng le nna o tsebe ho a chesa o tsebe ha ke re jwale ke ne yo ke ketsa ntshwa tsa boteng mm ho bana re hloka TV motswalle wa ka ga hloka TV o tsebe o mpona hantle hore na ke le tsena wena motswalle wa ka hobane hey ha o tsebe o mpona ke ha o ka mpona ha o ka mpona fela o ka ukusisa sa o kipse bolelang ntho e hlokang go fela ga pedi PCFM television e ha o mametse tsena wa bo mpona hore na ke ka sebopeo se fengwe na motswalle wa ka hobane hey wa utlwa lwena ga qadile ka note o di mo ke le ba malome a motutsi ya bile lwena le nane ho ngalla molodi wa taba ho tla ho reng ya botshelela be ho reng ena ya borobong le bohle ba mphato ba bile teng kwa no pele ho nna ba ntse mosebetsi o motle ka tsela e kgethehile Kids Universe ho PCFM le anti laila popopopo e get lucky e get lucky Hashtag your pulse out V to motswalle wa ka ke ne go botse sorry a go qoqele na ke ne ke ile ka motswalle wa ka ne ke ile le nyalombe ke fitileng ka moqebelo ho se monate ho se monate ho se monate ho na senyalwe nna e ne se le galo la ka wena motswalle wa ka la ka ke tlo mema go be monate go ke jo ho se monate motswalle wa ka a ka nnete ke a tsapa bile le nako e mo nnete le antsi ma bom za bile le wena motswalle wa ka o sebeditse hantle haholo le wena bekeng e fitileng e le shomela motswalle mong ka morao ha raya borobong Kids Universe ho PCFM na lona re kopana ha fela e le moqebelo ho reng ya borobong ho ya ho reng ya le shome ke le nana le mo nnete la bana ho PCFM le antsi lailo ke a dumedisa wena motswalle wa ka mamelang le maseru mamelang ka leqhubula 95.6 le wena ya beria mo 95.6 MHz le motswalle wa ka mamelang a le mafiteng a le mohalesuku a le qhuting ka leqhubula 104.3 MHz wena motswalle wa ka mamelang a le qatsha snack leqhubung la 104.1 MHz motswalle wa ka ya mamelang a le maputswe a le bothabothe ka leqhubula 92.8 MHz ke dumedisa motswalle wa ka ya mamelang a le thabatseka ka leqhubula 102.9 MHz lo ene ya mamelang a le mogotlong 101.1 MHz

0: Ke a leboga.
1: E ke a leboga go le fela wena motswalle wa ka, ke a leboga. O be le mafelo a beke a monate. Ya, o be le mafelo a beke a monate. E ke ke bone e re ke tswe le mona pele ke utlwe ka monana gareng. Pele pele wena motswalle wa ka ka mona kutlwe. Gana le Thabo, gana le Palesa, ke bane. Gareng go bona motswalle wa ka.
0: Hello Auntie Lelo, o bua le Khanela Fatsa Qatha. Nna ha ke jole, ke kopa pina, pina e re ntse ka dikhapata ba holo. Kala ba ngapela ho mpana ke a te. Talente ke fwe ke ba holo. Ke a leboha.
1: Ke a leboha haholo nna wena motswalle wa ka. Ke a leboha. O be le mafelo a beke a monate nate. Re re qeshe re qale hona bona wena motswalle wa ka ka pele fela. Re tla re tsebe hore re hatele pele.

mana tsamotsela wa ka ena e bitswa snokonoko. Ei, ke re ke a unka wa pali ya hutla 21 21 9 9 5 6 plus 2 6 6 5 double 9 5 6. E be se le fere ya ba bang ka pa ebe le batla le qobella ba bang le suthumeletsa ba bang go ba etse diketso tsena mo ga mongwe ba ne wena o so yetsa le lona ba baholwanyane lona ba baholwanyane ke a tseba gore le susumeletsa bana ba ba nyenyane gore ba kene ditabeng tsena tsa mojolo le lona go fa saitse e lona go fa saitse bana ba baholwanyane ke a tseba gore nyane o so le bo le dimontse dintse o dimonyana le wena ntse go shebile ka lefele leng go ipotsa gagwe o monyane o bana ngwe kena ditabeng tsena so susumeletsa eno wena wa monyenyane wa moshanyana so gore ya ya go mwana nani o mobetse o gitse le yetsa taba eno wena motswelo wa ka ena e fa saitse e fa sa hetse lona ba banana ha se le kene ba se ba le fege hile se le kene ditabeng tsena tsa mojolo o sotlo o batla eno e mong mo tswalelo wa ho le ena kene ho tso o batla letswane o batla letswane mme ha ba o kene sentse o kene ditabeng tsena wena motswalelo wa ka gothaletswe kgolo he to go utlohele focus mosebetsing ya ho emega emega go tsiba ha o qala fela motswalelo wa ka o so kenya o mong wa bone mesebetsing ene megago hona le o mong o tlo fosa bona ke o blela ona le motswalle wa ka buile mmona hore ha o sa tlo focus a thontse ngata tse segasetsa bophelo tse lokelang ho focus ho tsona ha o qala fela motswalle wa ka o so o kenya mosebetsi o mong wa bone ka thoko ka mo o tsebe hona le o mong mosebetsi mona o so tlo o tlo o fosa o so sa tlo batla ho yetsa ka nna ba ha o gongwa ka nna ba motswalle na wona e hana ho gongwa o thing he Thabo etsa a ko neletse le fielo mo ebe wa hana kana ba o se ikenye ditse mosebetsi o mongwa bone ka thoko ka mo kana re e mo motswa lwa gona seng hana ho ya sekolong e ga ho thu ya sekolong tsa o hlape ha batle ha bo teacher ba etsa sekolong mono ha batle ha ithuti ha o thubala ngwa hana ha itse home hona le mosebetsi o mongwa bone a se ikenye ditse ona ka thoko ka mo ha gona re tswa sekolong re le hae le ntse ka ba pala le ntse ke ipotsa ke na le stress ke ke be go ba pala le bomang be go ba pala bolo go ba pala gatikelo ba pala le ewe wena o na le stress sa wona ha ona stress sa ba sa papa di go na o lo ba pala ng o tlo khutlaneng lo ba pala ka ile bomang o tsiba e kana bana le mosebetsi o mo so ikengeditse ona motswalle wa ka wa o ne ka nqe ewe ha o qala fela o kenya o mongwa bone wena motswalle wa ka ona o wa mojolo le ho gatana o tsebe mesebetsi ena ya hao ya bohlokwa ya mantlha o le ngwana o tsebe o tlo fosa o mongwa wa o ya o tlo na le o mongwe o tlo o fosa motswalle wa ka nna ba sotlo hana o gongwa ka nna ba sotlo hana o kena sekolo e ka nna ya ba ha o sa tlo bapala o sotlo batla ba ausi a sa batle le o tshwagala e se ka ba mobufela ha o tshwara matheng e se le wena mesebetsing ena ya hao e meraro ena ho na le utlwa go fosa wena motswalle wa ka ha o qala o kengeletsa wa bone ha re rekisa he motswalle wa ka sentse re tlo phethela Kids Universe o PCFM. PCFM le dingwetsi tsa nkgone godu maselo.

0: lebotabothe. Dia mema pitiking etla bakala 2 part of 2026 Maratana High School. Dihlopha tsohle dia mema. Toho o tlona tifelwa ke letsatsi le tletse mmino le metiko. Dibini tsa letsatsi ke thopetse gang le kubu monokwane. Re sa si morao meti wa rona wa letsatsi. Seba Motshepo, ha MC etla ba badela. Hala, la ba sadie. Re apara live, re gabisa pitiki ka mebala ya rona. Diteketi di a fumane ha PCFM le shai shai ka 60 maluti. Etla ba 80 maluti monyako. Legend code 1 pesa ke 49622. Ha equa cash ele 28146. Bonne pitiki! Ke wa sala tsena tsohle o ditlisetsa ke PCFM ka tshetso ya Mojusa Transport and Toss. Hi, he have a Saturday.
1: Motsala wa ka dilaho e le shomele motso le mong fela ka lebile horeng ya le shome ka lebile horeng ya le shome. E ya ona le motho mono ke a tsebana ka ngo motswala wa ka tla ga ho sontso o dietsa ntho tsena tsa hao ebe motswala wa hao e mong ha go ho galemela ga e butle dineo butle palisa epseletso skaetsa tsena ebe o kwa ka wa mmunela ebe o kwa ka re o jealous ha jealous bona motswala wa ha jealous haba o e mong wa batho motswala wa ka o le mwana a ke neng ditabeng tsa mojolo sense go khothaletsa bena motswalle ba ka go yemise e salose tshina. Hello. Hello motswalle wa ka.
2: Ang ke ke dile bana ba ba jalang ha ba foka tsentsong tsa bana tsa sekolo.
1: Mhm.
2: Ha foka tsentsong tsa bana tsa sekolo batho bana ba jalang.
1: Mhm.
2: Ha ke tsieng ga ba khothaletsa go ba sekene mangwala ka nna kwa go le tsata le se ya go tlongwa. Ke na hala ba foka tse.
1: But we're learning to sing.
2: And.
1: Saki de motswalle wa ka. Ke bala mang?
2: Ke go batling.
1: Pina efeng.
2: Pina ya ntho ya ya ntho ya ya NSC.
1: Mhm. E ganye.
2: Ya SME.
1: SME.
2: And.
1: Saki de motswalle wa ka o bele mafelo a beke a monate o kwa. Thank you motswalle wa ka. Thank you motswalle wa ka. Mafelo a beke a monate. Mhm. Ai wa hlaswa wa bulela motswalle wa ka wa bulela ha o qala fela o bana ha o qala ha o ka qala fela wa iphumana o so ikekeleditse mesebetsi o tlo imelwa haholo hona le mosebetsi o motswalle wa ka o tlo imelebe ha o sa wetsa ka nepo ha o sa wetsa ka tshwanelo se tsinyana go ne me gago

Tshwanere le kgolo la banna ho PCFM. Yeah, motswalle wa kahle ke nana. La sina le ga khalema. E na ga khalema motswalle wa ke hle mogao tsena ke bana se ga khalema haholo. Se ga dula ga khalemela ba bang. Mpa ho bo hloka ho re le ga qoqe motswalle wa ka ka dinthotsa bofuta ona. Ba ke dinthotsa re kenang ho tsona tse re dietsang. E ka ha ho le tsena o fumane hore metswalle ya rona e menya dietsa. Ba batla le rona re dietse wena motswalle wa ka. Gona ga sa batle gona bile go tlisisa ho ga gona ntse re le banyane. Ha se nthotsa rona tsena ha re ka ngamani ho hang le tsona wena motswalle wa ka. Ha re amane ho hang le tsona wena motswalle wa ka. Gona ke sekolong gona ke ai rona ho etsa hala jwang. Gona ha re kene modu ntshontsa mofuta ona wena motswalle wa ka gona msebetsi wa rona e meka e megago ke fe kwa ho bapala ku kena sekolo le ho ithuta ba bana ona tsena ka hae dikolo dikwetse ge ke phumolo ya Maria e telela haholo wena motswalle wa ka bona phumolo ya Maria ya ke ga Smith e telela haholo motswalle wa ka bona nna ko tlo kwa fela o ga e ya ke bona ga phumophumotse msebetsi ngo wa wena o mongwa ba gago e ga phomotse tsena ga phomotse ha ga ha o bolelo o bana ga phomotse o hona jwale na ko ngwe ka nna ya ba ke ya borea o bona motswalle wa ka ke ga tlame ya ba le rikekele sa phomola phomola phomola ha ntle o tlotse ba go khutle ka matla ma holo wena motswalle wa ka ke ba wetsa dintho tse tletsa hore ha o khutla ka August kolo di bula e bo khutla jwale o se sa khone focusa mosebetsing ona wa hao wa borago shabana le ne media nice e mamela o gongwe bana tsena hona le nthotse ke tsebang go ka tlhoka mo lutso dietse dietse dietse motswalle wa ka jelo o tsame o lo apala mm iska o se ke bo wa etsa excuse wena motswalle wa ka wa re o se ke bo wa re o lo apala ga tha o lo apala o ye ho ano ikekele ditseng ona wena motswalle wa ka o se ke ba wa iphumana o entse jwalo ho hang ya bohlokwa ke go ha ba hona le nthweng ha o yetsa ebe o patela batswadi bana ka bana le nthweng ha ba tla o yetsa ebe wa ipata wa qama ka pele. Y jale melo, te voy a forzar.

motswala wa ka hantle di mahlora ka le shube Shakira Burna Boy ke dai dai ke monate ha holo bena motswala wa ka ya hopola heta ba tsena tsa bohlokwa ke ntlha tsa bohlokwa focus a mesebetsing ya hao megago wa bapala o kena sekolo o ithute o lona wa hogongwa ha o ntse o phomotse wena motswala wa ka ho bona wa sekolo focus a bene medi o skeba wa etsa excuse ka ho wena ga ho hongwa e be o ya mabakeng a ha o pili a focus a mabakeng a ho hongwa o skeba wa etsa excuse wena motswala wa ka hore o bapala athi o ya mabakeng a mang wena motswala wa ka o skeba wa ba wa iphumana o ntse o tlatseletsa o tlo imelwa ha ho lo wena motswala wa ka engwe hape ka hore ha ba hona le ntho eng ha o yetsa o tsebo ha ba hona le moza ha o ya kapa o ntse o le yetsa o tlame pele o thetse batho o qamake o etsa bonete ba hore mamang ha tsebe o tsebo e fosa itse witlwele tloele wena motswalle wa ka ga wana le yona ga se ya ha o yeo o itlwele ga bangenyana ha holo motswalle wa ka o ga kena ditabeng tsa mojolo le ho ratana ga re ditloeleleng batho ba baholo bitla re ntsha kae tseleng ya rona ya bophelo tla re fokole tla re imetsa mesebetsing ena ya rona re le bana ine megago ga ke re alright ha re kopana hape bekeng e tlang Kids University PCA family anti Lila ke se ka pine mona tsa holo kwano o hla honesty see wena le rolling e wena te motsale baka e bitswa SMA send me oi bye.

bye lo hai na go sedi mo mamedile ntho tse dinga batlamelo go bo itube ka tsona ah ntho tse dinga batlamelo go bo itube ka tsona o tlame o di family mo go tshwara tate etsena o bo etsa tse tlotlhore ena ha ke tsebe eh la kongwe la o rapela gore hona letse ke sa di boneng ke hona le bantse manga ka la boraka e kae hona le bantse ba nnahanela tse itseng kae kae o mo be so re ke kopatse o di tshwareng tato di sebetse e tse ke sa di boneng a nne to ga tse ke kopatswa tsha sa sebetse ntate di sebetse o mo be so re ei di tse ding ke tsena ena ya ntlhola ena ya ntlhola ena ya ntlhola tsha ya because wow eh mama me dina kongwe hle ntho tse ding tsona o tla bona ena ena ha e hloke nna ena ha ke na matla yone ena ha ke na matla le kutlwisiso tsa yone go hang tla ikutlwa le wena o ka ena ena ke metsi ena e hloka headquarters ena e hloka headquarters kwana ha e batle nna e monata go le wena mo bo PCFM mono ke DJ Zintle o na le mamono wena mo bo PCFM ha mo ngona le DJ Lace e ba mmalwa ba mmalwa ba mmalwa mono e bitsa baba yilwa ke na le molaetsa ka mana hello laila ke na le wena ke le ka mona ka maswe one ke itha so go tshwega ha mo 95.6 megahertz pu mashimi wa bidia botsomo ka lebile o reng ya le shome le botsomo reng ya le shome le botsole mo momedi lebella ntlotsa ditaba go kona ba le faphala ditaba ba go tshagetse difi bona tena bo wa medi ke ndate stana tpelr 40 home.

0: Eke o be di beke ke na hashtag head to head 6200956 se amalaitsa tlabela o letsa le ho 21219956 le plus 2665995 se ku ha re kisa kahle.
1: Ana mogha wa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse di ghetto tsetla. Na mogha wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setjha. PCFM yo mema ho nka karolo le nane ho la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le a utlwahala mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bagedi ba batjha na ka bophara. Beha mokgwa wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your power.

Και όλευε ο ατζουβί μου, μαμίρι τζουμέλα. Motsamaisi wa dipuisano ka ntlong ya bakgethwa a tlohang Segamane o re ntlo e ntse e tobane le diphephetso tse kenyeletsang boikemelo bo fokolang, kgaello ya ditšhelete le bolofa ba ditho dikopanong. A bua sebokeng sa baetapele maobane Segamane o boletse gore go bohlokwa go ntlo go ba le boikemelo bo lekaneng e le gore e tsebe go phethagatsa ka botlalo boikarabelo ba yona ba go tlhokomela le go disa tshebetso ya mmuso. O boetse a tlhalosa gore le ga ntlo e abetswe tšhelete e itseng ya tshebetso selemong sena sa ditšhelete, kgaello ya ditšhelete ntse e ama mesebetsi le bokgoni ba yona ba go phethagatsa mananeo a yona. Segamane o boetse a bontsha go tshwenyega ka go sebe teng wa ditho tsa lekgotla la setšhaba dikopanong tsa ntlo nako e telele ntle le go fana ka mabaka a re boitshwaro boo bo ama seriti le botshepegi ba ntlo. Ka letlhakoreng le leng ya buileng lebitsong la ntlo ya magosana Seabata Motsamai o itse le ntlo ya gabo e tobane le bothata bo tshwanang ba o sebe teng wa ditho dikopanong, a re ba se ba ikeleditse go rala melawana ya boitshwaro e tla sebetsana le phephetso ena. Lao le jwalo o tlhokomedisitse setšhaba gore molao woo o ka nna wa tobana le kganyetso ntlong ya bakgethwa ka ga e le yona e nang le maatla a go itlhonolofatsa. Moatlhodi e mogolo Sakwane-Sakwane o re a mang a mathata a tobileng magotla a Lesotho ke tieiso ya kabo ya toka, mme Basotho ba dise dinyewe tsa bona molemong wa go tsebisa bookamedi ka nako maemong a jwalo. Moatlhodi Sakwane o re sena se bakwa ke palo e fokolang ya baatlhodi naga ka bophara ka ga ba ballwa go 14 fela. A re lao le jwalo magotla a lekile go ikatisa ka go isa magotla a mmalwa diterekeng tse ka mogalesuku le leribe, mme a thusa go pharalatsa kabo ya toka le go imolola magotla a maseru. O boetse a ipiletsa go bakgethwa ba setšhaba go sebeletsa go aga magotla lebatoweng ka leng e le o nanabetsa toka setšhabeng. Moatlhodi Sakwane o boetse a supa ga go boetse go bonagala bobodu bo sebeletseng ba magotla. A re ba tshwere ka thata go bona gore magotla a nena bobodu a bile a sebetsa ka ponaletso ka ga toka e sa lokela go kgetha maemo a motho. O boetse a eletsa setšhaba go latelela dinyewe tsa sone e ka ba ka bobona kapa ka babueli ba bona ba molao e leng gore moo go ka bang le tiegiso ya nyewe go tlhokomelege ka potlako. Go tsa matšhaba. Ditlalego di supa ga sepolesa sa Gauteng, Afrika Borwa se tshwere ofisiri ya sepolesa sa Metro sa Ekurhuleni Julius Mkhwanazi Maobane mabapi le pelaelo ya boshodu ba ditshepe le majwe a botlhokwa a gakanyetswang go diranta tse dimilione tse 14. Boshodu bona ke bo etsagetseng ka selemo sa 2020 a nang le metso e meraro. Go utlwala ga go tshwarwa go na go latela bopaki bo fanweng ke paki e bitsitsweng K ka pela komisi ya Madlanga, moo a ileng a bolela gore yena le motlatsi wa mookamedi wa sepolesa sa Ekurhuleni Mkhwanazi ya beeletsweng ka thoko go mosebetsi ga jwale ba ile ba rera boshodu ba thepa yeo Johannesburg. Go ya ka batlalegi ba ditaba nageng eo, Mkhwanazi o belaelwa ka go amana ka kotlologo le boshodu boo e le karolo ya bareri a bile a sebedisitse boemo ba gae e le setho sa sepolesa go thusana boshodung boo. Go sa le jwalo go utlwagala ga se seng ga sentse di tswela pele go fuputsa ditho tsa sona tse tlwaelegilweng ka pele go komisi go bankela dikgato tse lokelang tsa molao. Re phethela ka tsereng le go ja go eketswa ga palo ya ditlhopha mogopeng wa lefatshe wa papadi ya bolo ya maoto go tloga ditlhopheng tse 32 go ya go tse 48 go ne o reretse o fana ka monyetla go dinaga tse ntseng dithuthuga go bonagatsa boiphitlhelo ba tsona. Barati ba bolo ya maoto ba re ditlhopha tsa dinaga tse iphitlhetse di bonagala e le tsona tse nang le monyetla o mogolo.

Ke a leboha Jovi mamedi dumela. Ba bang ba Basotho ba bileng Sebokeng sa naha sa boetapele le boikarabelo ba itse ba amohela mohato wa dipuisano dipakeng tsa puso le setšhaba ka ha e bile sethala se bohlokwa se ntlafatsang kgokahano le baahi. Lehae la bana ba la Beautiful Gate Lesotho le ipiletsa ho Basotho ka bomong le mekgatlo ho sebetsa ka nako, tsebo le bokutlwelo bohloko ya bona ho fetola bophelo ba bana ba tlokotsing. Ho tsamatshaba mokgatlo o moholo wa phepelo ya motlakase America PJM Interconnection o phatlaladitse tlhokomediso ya maemo a tlokotsi a phepelo ya motlakase ka lebaka la motjheso o mongata haholo o seng o nkile nako e telele. Ditlaleho di kumaha dikolo tsa mathomo tse mahaeng tse fetang 2,000 Kenya di tobane le kotsi ya ho kwalwa ka morao hore palo ya barutwana e theohe haholo ka lebaka la diphetoho kapa diphetoho tse entsweng tsamaisong ya dithuto. Ditsebi tse ding tsa molao di re ha hona molao o tlamang Afrika Borwa kapa mmuso ho lefella tahlehelo e bakilweng ke merusu ya baahi nakong ya boipelaetso kgahlanong le melata. Di hloho tsa ditaba di fella mona, fumana ditaba tse feletse metsotso e 15 ka mora hora ya bosupa.

Ya, sehlopha se bitswang ka gore fela ke Sade, se teletswe pele ke mme a bitswang ka gore fela ke Sade Adu. Ya, batswadi ba e ile ba lekgowa ntate wa gae ya ba monna wa mo Nigeria, mme ba ile ba ba le ausi eno e le a bitswa ka gore fela ke Sade Adu. Ya, ke ausi a motle tjena, mme le lentswe la gae le letle jwalo ka mokgo e leng gore o bina ka teng. Ona meri wa Peace House wa nako gao fela ke 28:28 re furaletse hora ya bone. Mme na ne o le o le mametseng ke le bitswang fela tsa rona on PCFM 95.6 ha o re Maseru Mafeteng Kuting o fumana ho 104.3 ka Chasneke teng o re fumana ho 104.1 Maputswe ho ya ka Bothabotho o re fumana ka 92.8 Thabatseka teng o fumana ho 102.9 Mogotlong o re fumana ho 101.1 mme ha o batla ho re fumana marandranteng o re fumana ho ona ho www.pcfm.co.ls.

ana mogha wa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na mogha wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa secha PCFM yo mema ho nka karolo le nane la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi go arolelana tshebelo pele ya lona le go gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona go netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaga mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bagedi ba batšha naa ka bophara bega mogha wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your power

I will be the hero that you've been looking for. Yeah, keeping him nati ya Peter Cetera. Ha ke tsebe na di nthotsa ka ihle di joang ke bona di hana o tsamaka mogomotle ha ke tsebe na go bane ngwana medi wa PC mpa ne ka tla nengele ke re bona hore na mino ona o mongata ha na o bina ka tla hetsa me ke o tswa tshontsong sa di bioscope seno sa karate kick me o ka shebella tshontso seno sa di bioscope o tla bona hore wow ke tshontso se matla se leng hore o tla ithuta di nthotse ngata haholo ka hara sona ine le moshana ya monyane haholo ana le self doubt joale miagi motho ena yaneng a mothusa a ntse a mo traina bolela gore wena monna no believe in yourself and motho ena yo o tlo o tlwalwana le ena o tla motlhola and that's what happened and ke tse dingwe tsa dibioscopo tse e leng gore ga o di shebeletse the message o ka ra tsona will resonate with you bekeng ena wena medi wa PC go ile a ba le kakapa e ile a re sea lefatshe lena le kakwano wa setlhopha sa the village people mme o tla gopola setlhopha sena ka pina tse kang bo YMCA pina tse kang bo go west life is peaceful there go west ya ke kakapa eno ile a tlha ka pina tse kang tseno mme pina eno ya go west e ile a nkuwa ya samplwa ke setlhopha se bitswang the pet shop boys mme ba bina ka mokgwa o matlagolo Victor Willis kakapa e ne e teletse setlhopha sena ka lentswe o ile a re sia bekeng ena mme ke itse ke bapalele pina tse pedi fela tsa setlhopha sena o tlo uka gore na nakong ya bophelo ba gae ba ne ba sebetsa jwang ga ba ne ba bina e le the village people e re ke nke pina ke qale ka go west re ke re uka gore na ba ne ba sebetsa jwang the village people

Tinya a re fela Caribbean Blue me ba rati ba mino ba ile ba mrata ka pina ile bitswa ka re fela ke Orinoco Flow empaneng hanga ba ka o tshwarela yona ke batle re ko ba palle ena e bitswang ka re fela ke Caribbean Blue re fete na medu a PC metsotso e medi pele re fihla mashumeng a mararo a metsotso mo eleng re tla fumana ditaba kwano tseleng go tla ga di ballwa ka puo ya ha ya lapenya sesotho go gane ke bele sedi ka tseo tsentse di tsala e re re ditabeng tseo ka pina ena yo ke ratang haholo in the 90s ke ipotsa na se ka stopa sena banna Arrested Development by Mr. Wendell Mr. Wendell ha ke tsebe hore na di sebetsa bang taba tsa ka hletsa tsilena program ya ka ha ya tsama ka mogona ke batlileng hore e tsamae ka teng ke bona hore dintho tsa ka ihlile ha di tsamae hantle ha ke tsebe na go baneng empaneng re tla lokisa le mohlophisi e moholwana na o lena Mr. Mare hore re bona hore ditaba tsa rona di tsamaya ka bogabane le kgaitsedi ya ka o sa le teng go tla re beya setlhotlhong ka sentse se etsagala e re a ntse a tla jalo ke tle ke mo amoele tjena fela ka mokgwa e leng gore re tlwaetse gore ga tlo tlaetsa tshebetso wa gae re mo amele ka teng e re etse tjena fela na mmedi wa PC.

Ke a leboga ngwaneso mo mamedi dumela. Ba bang ba Basotho ba bileng sebokeng sa naga sa boetapele le boikarabelo ba itse ba amogela mogato wa dipuisano dipakeng tsa puso le setšhaba ka e le sethala sa botlhokwa se ntlafatsang kgokagano le baagi. Go ya ka e mong wa bankileng karolo ka marangrang seterekeng sa Berea, Monghadi Vuva Masopa, dipuisano tsa mofuta ona di netefatsa gore batho ba tswang dikarolong tsotlhe tsa Lesotho ba fumana lesedi ka se e tsagalang metseng ya bona le nageng ka bophara, e leng se ba nolofaletsang go kenya letsogo ntlafatsong ya naga. Ha bua le bophara.

phatlalatse Masopha o itse ho fa baahi monyetla wa ho hlahisa maikutlo ka bosebeletsi ba mmuso ho tla hodisa dikamano dipakeng tsa mmuso le setjhaba ho boele ho kgothaletse tshebedisano. Le ha ho le jwalo, Basotho ba bang ba itse ba labalabela ho bona ho ba le phetoho tshebetsong ya mmuso ka mora ditlhahiso tsena le bophethahatsi ba diqeto tse fihletsweng. Ho sa le jwalo, ba bang ba bamamedi ba PCFM ba itse le bona ba labalabela ho bona diqeto le mehopolo e hlahileng sebokeng seo di kengwa tshebetsong. Lehae la bana la Beautiful Gate Lesotho le ipiletsa ho Basotho ka bomong le mekgatlo ho sebedisa nako, tsebo le kutlwelo bohloko ya bona ho fetola bophelo ba bana ba tlokotsing. Lehae le boletse sena ketekelong ya dilemo tse 25 le sebetsa tlasa moho o reng tsetela ho ngwana fetola setjhaba. Ketekelo ena e ne boetse le monyetla wa ho hetla morao le ho ananela boiteko ba batho le balekane ba entseng hore mosebetsi wa lona o atlehe. Mookamedi wa lehae Mark West o itse, Beautiful Gate eo motheo wa yona e leng Bebele e sa le fana ka tlhokomelo le lehae le bolokehileng ho bana ba tlokotsing ha e boetse sebeletsa ho ba fumanela malapa ka ho ba amohela kapa ka ho ba fa tlhokomelo le kgodiso. O boetse a re katleho ena e fihletswe ka lebaka la boitelo ba basebetsi ba mafapha a fapaneng ho kenyeletswa baoki, basebetsi ba boiketlo ba setjhaba, babuelli ba molao, bomme ba hlokomelang bana, mmoho le tshehetso ya baithaopi e leng dikereke le balekane ba tswang dinaheng tse ding. Le hoja West a amohetse hore ho kile hwa e ba le mathata mokgatlong wa habo, o itse Beautiful Gate e ntse ikemiseditse ho fa bana ba tlokotsing lerato, seriti, menyetla le bokamoso. Re hatela pele ka tsa matjhaba tse reng fela mokgatlo o moholo wa phepelo ya motlakase America PJM Interconnection o phatlaladitse tlhokomediso se ka lebaka la motjheso o mongata haholo o seng o nkile nako e telele. Mokgatlo o kopile bareki ba nang le dikonteraka tsa ho fokotsa tshebediso ya motlakase ho etsa jwalo ha o ntse o tobane le mathata a ho se sebetse hwa di-generatora tse ding ka lebaka la tshubuhlellano e kgolo dithapong tsa motlakase le keketseho ya tshebediso ya dihatsetsi. PJM e fanang ka motlakase ho batho ba ka bang dimilione tse 67 dibakeng tsa Mid-Atlantic, dikarolong tse ding tse borwa ho America le Washington DC, ere e laetse dikhamphani tsa motlakase ho fokotsa phepelo ho bareki, ho bebofatsa tshebediso nakong ena eo maemo e leng a tlokotsi e le ho tshireletsa botsitso ba marangrang a motlakase. Ho utlwahala ha maemo ana a bakile keketseho e matla dithekong tsa motlakase mo bekeng ena, ditheko di nyolohetseng ka hodimo ho didolara tse 2,500 megawatt e lengwe ka hora, moo hangata ha maemo a tlwaelehile e bang didolara tse ka bang 400 megawatt e lengwe ka hora. Ditlaleho di kuma ha dikolo tsa mathomo tse mahaeng tse fetang 2,000 Kenya di tobane le kotsi ya ho kwalwa ka morao hore palo ya barutwana e theohe haholo ka lebaka la diphetoho tse entsweng botsamaising ba thuto. Ho hlaloswa ha se seng sa dikolo tsa mathomo se neng se na le barutwana ba fetang 200 se setse ka ba ka bang 5 fela ha dikolo tse ding di ntse di tswela pele ho kwala ka lebaka la ho hloka barutwana le matitjhere e leng se amang tokelo ya bana ya ho fumantshwa thuto. Kenya e ile ya kenya tshebetsong lenaneo le letjha la thuto ka selemo sa 2017 le tsejwang e le thuto ya ditsebo le reretsweng ho matlafatsa boqapi, tsebo le tsebo e sebetsang le dithuto tsa mahlale. Le ha ho le jwalo, dikolo tse ngata tsa mahaeng di hlaloswa di sena diphaposi tse lekaneng, di-laboratory, matitjhere a kwetlisitsweng mmoho le disebediswa tsa ho ruta dithuto tse hlokahalang. Ho sa le jwalo, setsebi sa thuto Mark Kasoki se hlokomedisitse mmuso hore e bang mathata ana a sa rarollwe ka potlako, diphetoho tsena di ka etsa kgeya dipakeng tsa bana kapa dipakeng tsa thuto ya bana ba mahaeng le bana ba kenang dikolo ditoropong ho ena le ho e fokotsa. Re phethela ka tse reng ditsebi tse ding tsa molao di re, ha hona molao o tlamang mmuso wa Afrika Borwa ho lefella tahlehelo e bakilweng ke merusu ya baahi nakong ya boipelaetso kgahlanong le melata. Sena se latela hore mmuso wa

Nigeria o kope ka molao matshidiso ho Afrika Borwa bakeng sa thepa le dikgwebo tseo baahi ba Nigeria ba lahlehetsweng ke tsona nakong ya boipelaetso bo neng bo lebisitswe ho bajaki ba dinaha tsa Afrika. Nigeria e kgothaleditse baahi ba yona ho ngola le ho tlaleha thepa eo ba e siileng morao ha ba baleha tlhokofatso, mme Lefapha la Dikamano tsa Matjhabeng la Afrika Borwa le itse le tla hlahloba kopo eo ya matshidiso. Mwele wa molao Lynette Cherry ore katlao ya tefo efe kapa efe e batlwang e tla itshetleha ka hore na tahlehelo yeo e bakilwe ke ho hloleha ha mmuso ho phetha boikarabelo ba molao bo o neng o bo kolota ba angweng. Ore mmuso ha o ikarabelle ka kotloloho ka ha ha se wona o entseng tshenyo yeo, mme ba angweng ba tla lokela ho qosa baetsi ba diketso tseo. Le ha ho le jwalo ore phepetso ke hore boholo ba baetsi ba diketso tseo ha ba tsejwe, ha ba na bokgoni ba ho lefa, kapa ho thata ho ba fumana, e leng se etsang hore ho be thata ho paka tshenyo kgahlanong le motho kapa batho ba itseng. Ditaba di fella mona, boela ho fumane ditaba tse ding letsatsing la ho sasa.

amele mesotso e dula hantle ho iropong ho fraletse ho rena ya busupa e di kudumedise ke boga di homo homo metseng lona teng ke kena jolo re sentse re shapang tsere ntlo tsere tumeng ka tsona ha ile nako ya dumela ke mafelo a bejeje mo qobela ho bidina yencha ya pupu shora matsatsi a supileng a mane tswagelo ke tatetse kae ba e tsara fela matsatsi a mane ke khodi ya busupa ena a le sere mo sona ke sa ke dipedi ma shwa bidile metso e sire tsenga ke a dumedisa ke ho hla ka letso le mofutu o tle mo metseng lona thenga ke tsebeletse ya PC ya fema ke a dumedisa ka sena se ba ka ke nna thapelo le kanya o le le tsena ke thwa ka mane ka di tlabeng tsa peka e ha ke ipati ke nare le le kena le biso ka ro ke re fata makwatsi o fela o le jalo re tlua fata makwatsi o tla ho renyana ya busupa o phela ho renyana ya boleshome ke lo ka o tsiba go mokgobelo o mole o mong o itsa la sena se o tlong ka no sare mo eng sa hawa o me dire lo bira go lo ke a tsiba se go tlhumana ile ho re o khathetse ke lo ka le mafelo a be ke mabaka ile a phetwa pitisela la patlelo ngwa wa o di mo le tlase le ena na kwa ke re lorona re tebuke ke se bo nete ba re qetela jelo letsatsi lena ha monate le wena tsebeletsong ena PC ya fermo ka mmino le ka ditaba tsana ha ina le so ke lokao tseba he hore mona o re fata makwatsi re go jelo ditaba tsa manang le mega le magotla dipolitiki mo le matsholo di ka jelo ditentse go tlopetseng tsona o mama re sa tsebe ha o pela sa roma ya sa hao 95.6 ke kubula haso kwa no mona motse moholo maseru e mpa e bangwe le ka mane ka bo mafeteng o fitlhela botlothing 104.3 ka mane ka qatšha kwa re sojelo 104.1 e ka mane ka thabatsa ka ke 102.9 ga o banna ga bo dilala o gotlong thiala ke bo diphamola mona e kubulanola la gaso ke 101.1 e ke yona mone go tla tlhoo re fumana jelo gona teng mamedi tlatheruka ga monate o tlona jole tshena jelo ka go utlwa e sela e qadile nyakanyaka go fitlhela mane goreng ya leshome phateng baiti ba go tlhopetseng bona na le lena la gona ka jelo jelo ka go tseba gore ga e le moqobelo jena ke tlile re kena jelo go tsona ditaba tsentseng di etsagala re kena go tsona ditaba tsentseng di etsala ka gona e na le sotho di be di le ngata tse etsaetseng gabe ke ena e ntse e tlhagamane mme jale le wena go fa monyetla gore o tlobe karolo ya tsona re phethele beke re kena jelo ka go mega re kena jelo ka go magotla re kena jelo ka go matsholo re le kula gore na ke difentseng tseng di ipetsa ka opola le wena hero re o fa monyetla gore o tlo kene e kwane di nomo go ntsha go na tsa mohala ga ke bulela jelo mehala mona o tla e sebedisa ke dinomoro tsa 212-9956 e kapa plus 265-9956 empa he go sa le tsharo mo o riang gona teng ka o jwetsa ke re ga re kena jelo go tsona ga re se re dikulo jelo go tswa go beng ba tsona

mbedi metso tsona jo le dilo hantle le shumele metso mbedi re fogale tso rena ya bo sipo mo metse PC FM re ke tsare hanyane mo no sibidi tsare hanyane sibidi are itse jina hanyane fela re itse jina fela ke bontse ora re fitse metso ke mashomo ga go ka mo ga rena ya bo sipo re tla kena jo le tsedi ntse ditse ba tsore tsare tsentsona jo lo ka re tsema ma firunga na abetse ka pa beching ena ha le tsatsila mo bona ka hotlwa jo lo ka ne le la bohlano o lo phetela jo lo mo ka wane wa puso entle mmoho le boikarabelo mane setseng sa diboka sa manthabiseng nyata tsebuyo mono ke baeta pele o tla tshoka gore na ge tlo ikotsa kae ka jeno se tlo isa go lla kae ka jeno ke tlo tibisa kepi go kae ka jeno pula re rona kwano ba teng ba itiba tla re thusa go tibisa kepi ditabeng tseo tsa bohlokwa ka jeno ha re kere re thato ya hao

pedi metso tso mashoma mabedi le metso medi re fogaletse go rena ya bo supa ma metse re fata makwatsi ha o latse ka ntsena o no tsiba hore kwa no tsebeletso nya PZFM re fata makwatsi o le ba hurumane hore ya le shoma fela mamedi ha le mona na go ha se le mona wa tsiba ke na go re ke re tshware re matheka go magotla rona re matheka go ho mega ya rona re matheka ro matsholo me ge le kwela go na ke difentseng tse dipitsa fela mamedi ha re tle re tshole pele o tla hopola bekeng ena moka wa boeta pele le boikarabelo o kwetse ka molao maobane setsing sa diboka sa Manthabiseng e le mane Manthabiseng Convention Center jelo moka ona o ne o kopantse jelo baeta pele baetsi ba maano policy makers basebeletsi ba setšhaba balekane ba ntshetso pele development partners ga mmogo le banka karolo ba botlhokwa re bua jelo ka key stakeholders mme ba ne ba kopane jalo e le gona go maatlafatsa jelo puiso e ntle boikarabelo le phano ya ditshebeletso ka gara naga jelo seboka sena se fane jelo ka sethala seo baeta pele ba neng ba tlhatlhoba jelo tshebetso ya mmuso go sona mme ba gapalatsa jelo tharololo ya mathata a phano ya ditshebeletso gape ba tiisa jelo boitlamo ba bona ba go kgothaletsa puiso e e nang le ponaletso e ikarabelelang le e behang baagi pele jelo seboka sena sa boikarabelelo e ne e le sa matsatsi a magago kao fela leng go tloa ka laboraro go isa ka labotlhano e le maobane jelo se betsa gape sefane ka monyetla go setšhaba e ka setana le megatlo ya sona setšhaba go buisana jelo ka kotlologo le baeta pele ba mmuso ka ditabatsi amanang jalo le ntshetso pele ya naga o ile wa bona le dia le moyaponong jalo le matsatsi ena magaga kwa go fela ke mo e leng gore le setšhaba se ne se fuwe jalo monyetla gore se tle sentle jalo karolo ba botsa tonagolo ba botsa matona dipotso tse amanang jalo le ntshetso pele ya naga ena ya Lesotho dingata kolo tse e leng gore di ile tsa angwa mono jalo ka ga ke tlhalositse mme re ile ga bona jalo le bano ba diterekeng mane go tlhalosa gore ba atamele jalo diofising tsa babuse ba ditereke moo re ile ga bona ba etsa jalo le bona ba fua monyetla go batle ba botsa dipotso ba le gona mono mo ba leng gona teng e ka setana jalo le ka magangrang dinomoro di ne di le teng mme ke a tshepa la go dumela gore Basotho ba e leng gore ba nemetse ba batla dikarabo tse itseng ka ditaba tse ding ba fumane jelo monyetla gore batle ba agele jelo dipotso tsa bona mme dikarabo di tswile jelo gona jelo tsena go ya pele ke gore na go itsala jwang ka mora mmoka ona nna re ka bona jalo puso ditshebeletso go ya setšhabeng e le taba e leng gore ya ntlafalana ke ditaba tse dingwe tse e leng gore jelo re lokela gore re ipotse tsona gore na ke nnete ko ona o phethagetse mme o nkile matsatsi a magago fela ka mora mona ditholwanana di tlatlhe di bonagale motlhomo re kare ke wa mofuta wa ona mmoka o

bakeng sa batsa mesebetsi bakeng sa bohle me jwale le hona jwale tshena re ntse re le mo ibombo mo e hlileng ntse e leng mathata haholo ha o sheba dipalopalo ha re sheba jelo ka lahlakoreng lena la batsa ho hlalosa ile hore ke representetse mashume ya maga gona le metso e rubedi felane rubong 38.9% tsa batsa tse o leng hore dintse di sena mosebetsi kapa ha di sebetse me ke representetse le shume le metso e tsheletseng felane nngwe fela tsa batsa tse leng hore di a sebetsa ile hore re na le 16.1% ya batsa bao ile hore re ba ka hare ho tshebetso kapa ba sebetsa na henya le sotho me o tlo hopola hore batsa ka kagetso ya bona etsa 30% ya population ya naha le sotho ka kagetso ya setjhaba sa na henya le sotho batsa bana le 30% fela me ha o sheba ke kagolo e kgolo haholo ba etsa kagolo e kgolo haholo ya setjhaba me jwale ke le ga bona ebile taba ena ya khoka halo ya mesebetsi ba tsheng e phatlalatswa e le tlokotsi se le montse fitileng ke mmuso me jwale ka mora tlokotsi ka mora go tlo phatlalatswe taba yena le tlokotsi ga tse ba jole mmuso o lokela hore o tlo tle ka maano a hore na jwale taba yena ya hlokala mosebetsi ha re se rengile le tlokotsi tjena e le taba e leng hore jwale ho hang ha isi thewelang re lokela hore re tle re sebetse ka tsela mfuta ofeng ka pele ka potlako mohlomong jwale re gale botsa le tshelete e leng hore ne lebeletse hore ya mabakeng a mangaitseng jwale ka taba ena e se le tlokotsi ho tla lokela hore jwale ho tlo ho shejwe ka ho yona hohle ho nyakurele yona ka ho otloloa ke mane mo e leng hore jwale re tla bona ho ba le taba tse kang bo national response plan ya hore na jwale ka mora mona re acta ka tsela mfuta ofeng re le mmuso wa bakeng sa hore jwale re bona hore mesebetsi ya hla ha re tlire shebe hore na mohlomong na ho tloa ka nako eo ho fitlhela ha jwale na hona le seo mmuso o se ntseng bakeng sa hore ho tlo hlahiswa jwalo mosebetsi re le ga bona jwalo letona la tsa ke letona la batjha mmoho le ntshetso pela setšhaba ke yena ke monghadi pitso le sawana o ile a hlalosa hore ho fihlela ha jwale ke mesebetsi e ka bang 40,000 a na le motsholo mong tse leng hore jwale e se e thehilwe e leng 41,000 jobs mme taba ena e bonahetse e bakile dipodi hana ho fela hore na ke mesebetsi e ho ka ena me hona mona setsing sa diboka sa manthabiseng ke mo hoileng wa bona hala a hle a fuwa jwalo kapa potso ena ipheta hangata hore na mesebetsi a go re hlalosetse hore na palo ena ya 41,000 ke mesebetsi ifeng yena yelong hore mmuso o hlile o hlalosa hore e entswe kapa e thehetswe jwalo ha holoholo le bakeng sa batjha me re ile ga bona a hle a hlalosa me ke rata hore ke tlotla ke fetela jolo ho yona puo eno ya letona ka mora ho mono ke bontse hore baithi ba rona ka jeno re tla tsena ka go le gotlala batsha la ka le go ka go committee ya le gotlala batsha la puso ya setšhaba ka puso ya setšhaba o fela le jolo ke felle mono e leng Democratic Congress ke DC mona re tla buisana le motlatsi wa mookamedi yena ke ntate Lebohang Ntsau re tlotla re lekola hore na ho sena sedung hore jwa le setekwa e le gatelopele tabeng ya tlhahiso ya mosebetsi na maikutlo a bona ke ya feng na mohlomong ba dumelana le taba ena e tekwang jwalo ke mmuso e le gatelopele tabeng ena ya tlhahiso ya mosebetsi ke puisano e leng hore re tlotla re ba le yona ka mora metsotso e se mekae ho tloa hona jwale tsena ka mora hore ke tle ke o fe jwalo kgatiso tseo e leng hore jwa letlatledile lekelela puisano ena ya rona o tlotse ba utlwa gore na ga e le gantle e tlha go kae re fela pele ke fetela mono gona jwale metsotso e 20 le metso e robong re fogaletse gore ena ya bosupa mo metse PC FM re tle re fetele ka nqena mme jwalehe re tletle re kene jalo ka go otlologa mono kgatisong ya tseno fela pele go mono gape ke rata gore ke tlotla ko fa jwalo le puo ya monghadi Semo Matekane jalo ka tonagolo ga a kwala ga gololo le teng mono re tlatle re tibise maikutlo kapa re shebane le tabanyana ya tlhahiso ya mosebetsi.

0: le teng that.
1: Thank you. Mamedi yo ke motlatsi wa mokamedi committing ya bacha ba DC yana ke monghadi lebohang ntsao re buisana jolo le yena ka ditaba tsena tse mana jolo le tse ileng tsa hlahela mokeng wa boetapele le boikarabelo kapa putso e ntle le boikarabelo o tsetseng pele go tloga jalo la bogago mane o tla fitlha mane la botlhano e leng maobane mme dingata tse e leng gore jale ditlhile di ile tsa begwa mono mme jale go ya ka moeti wa rona le setswa buisana jalo le ena o tlhalosa ga e le gore tse dintsi tsa dintlha tse e tekileng jalo mmokeng ona o tlule e le mafosisa e le se ditaba tse teng re ke re utlwa maikutlo a ga nomorong tsa rona tsa mogala 2121 9956 kapa +26655956 tlhelekele jalo go tsona re reng ke moamedi ka nqena o santse a le teng o gauile a retse ka nqena a bona o gauile ka nqena o gauile moamedi dumela e ntate o phamisa le ntshwanyane fela ntate ntate is fako
0: bona bo hanye tibo tsebo go ya tsara mpa tsebe sa bo o bona dwa ka
1: e ya nda e fela o
0: hante ha re le ba sotsa ke ra ke le o ka ga na ho tsa ba a ka ba ka tsela mona ke ne le tlo yo no tlo man le man a yo sa ke ba ba tu di si ha jo ma ho tsa ba sotsa go tsa ka ha ne man man tabi ke o ntsha mai ku ka bona o ka o tsa ma di je mine a bona ka fela ka bona ka o tsela ga tla he ma tika ntse ha re bueng ka na hona na ya tlwa.
1: Okay. O hlakile ntate sefako 2121 9956 +26655956 ke maikutlo a hai ditabeng tsena tseo di sa tswa tekwa jalo ke tseo re sa tswang buisana ka tsona le ntate ntsao a hlaga jalo ka gare go lekgotla la puiso ya setšhaba DC ka mane ka WhatsApp le ka teng ka romela molaetsa nomoro ya teng ka mono ke 62009956 ke tsa WhatsApp tseno tse e leng gore o ka romela jalo kgatiso ya lentswe kapa wa ngola jalo molaetsa re re tswela pele ka go nka maikutlo a ba mamedi tabeng ena mamedi dumela kgotso ntate ntate maritine eya ntate
0: ke motho wa botlhokwa motho wa ditaba ka nako ngwe ka nnetee utlo boganyetse itla dua le boganyetse o tla dula ganyetsa ntho nngwe le nngwe
1: okay
0: ee kore ka phadi ya ga ya dise go tlo LCD ka metse ntate e sale ba ba kara putso nako eno le ba ba twana e sale a ba kgetha e ke ba dumela go batho bano ba mono ba iaka ba kgetha phadi e ka dise and-e ba ne ba dula ba e kgetha o mokana ntsao boiteko bona bo o tonago ba bo etsang bo bokanakanana ba gore ba ke ba dilo botsa dipotso mae se tsona ditho kere ba tla dula le boganyetse ntho tse o tonago ba ntse ga di etsa gona wa ekela ke ntho tse batlhotseng ka dilemo gona jena o kontse baka basotho basotho ntate wa ka batho ba na ba llele basotho ba llelampa tsa bona ke dua metlhae a seo gore ga ka ka llano

0: bongo go fetse ba soto ona ba soto ba itse ha o so se ba le motse sa le ba buisa o so se ba go na na hena e putso ha kae o so se ba ma batho e mar go le dikeng ga dona le ma batho o di ngwa dimela lo go mona batho ba mona ba tsaba o khe empa ba khetsa o re sa ba khetsa di
1: ntate
0: putso nda twa
1: okay
0: wala ba ba bila ba hanyetsa a o ba le ano la hela bo hanyetsa ana hanyetsa ntate nne mono anana hanyetsa hanyetsa ntongileng ke mo sebetsi wa
1: ke lo bile ntate ke lo bile tanki ke maikutlo a hai nomoro ke 2121 9956 plus 2665 9956 mamedi dumela
2: na do
1: ho tsonda ntate
2: e ke mo tsonda ntse ya tsena
1: ntate ntate tsela ke
2: tsopa ke ya nna ke mpa tsana ke khulosa ke mona mo ntse ntse lwa re kanete ha hona le letho le wa ka le supa ntle le taba di lae di ke ga wana ntate ntse o ga nna ntate ntse o atwa ntate e I was like, kwana moto o problema mntwana ke msisiri wa gao ke inyo na ntwe nje ya edikolo itsentse di rekwa mo di rekwa la makala ndati o pikolwa le filimo lo no ka tsa sikone se monzo to kolo ha iyo kolo ha iyo yele bo ndati ntsa u bare ha ba e bone ndati msisiri na tla ba tsa kana ke ntwe ndo ya makolo ke ke u phungwa ditsela mehlera le mehlaina ndati go mamane u phungwa ditsela ka chama no phungwa ditsela wanda tinza kwa habayi boni ki ing nto yu
1: Gilewile ntate kia wano sabila khawile kwa ano tlabwele hapea khutla ebang ana suka akletela jelo ntaya hai erere tsura pili pisi rumela
3: dade kikadi kia mama
1: rumela ntate kadi
3: iya ntate a dutse ba mo di ya bona tsa khakhola di jaba tsena hanne
1: eh
3: ha le le re supe a mari passport o mona monda di mande ga ne a bo tsa tsa bua ka tsona ba le ha ta bi tsho ona ko pale ma ku mo sha bolong panting e ba la le o la le passport o di ke uzwa ha o bi le le tsa zinga na tsela mathata ha ona di passport ha ona di work permit ba itshaba ka 93C fela e senang thuso ona ha ya lesotho e senang thuso wa basotho bana ba fatshe ba lo sokola bophelo ka nkane goba ba tshwarwa e ntse e le teng goba o tsebe na o etsala a kale o etsa mmoka ono o la bitsa batšha a ba tsebisa mesebetsi yane e mengata ya ebi ya ba ba ke koduwa leta zingela ga so bona na go bua yo no we we ha sa nyi ke ga se bopeo se jwa mo ntla di matika ha o kinya rona e tswa a makanzira ga a bolela ga nna tla te ola mola o ona wa wa te ola la ma tsa tsabing ko leta zingi o ga ke se ke mo ka e kae ha ke se na o u bibise ka binete a ya ga ntsa isa tshua e ma o mo ha le shu ko a jipi le mongwe o bona motho a sa tsebe nna o ya pele o ya morao ka go ntsa iketsa ntate madekane ka yone wa zulu wa mofile le sokwana o ga a butse naga ya lesoo ka la a butse ebile o bona ntate a ntsa iketsa ga ona le a e le project le nngwe ya kare nngwe e ntse lesotho mona le mo ntsena tse nne tsa seng a dintsi moo ga eyo project ya kare nngwe e ntse e kgatlhametsang gore batšha motlhomo go ka aba sa iswa mosebetsi moo gante molao onwa ore dikgwebo tsa basotho di be matsong a bona ona botsha ba lebekebeke goba jalo wa tsewa gore di tlo mo maaka le ka mana ka di-mining ka mola re tlo batla gore di-mine tsena tsa lesotho mona di be matsong a basotho jale ke yona nto e thata gore a dumelela le boemo bono ba gore ebenele dikgwebo tsa basotho di banyemo o ka ubwa motho a ke na go kala kae
1: Okay, kile buile ndate ka.
3: Thank you.
1: 21 99 56 le +26 65 99 56 kamana ka WhatsApp nomoro ke 62 00 99 56 ire ke profitela le kamana ka WhatsApp fela ire ke nke mabedi ka nqina ke ntano ta ka mono ka WhatsApp mabedi dumela
0: e ra molwane
1: ndate
0: ndate
1: mo alu se
0: ya
1: ndate ndate
0: wane fara bi ala asa izin tibatwa bana mare ka bulu ngun jina na wa ha wa tara aga ba fim mai jwa ka bu a tore asa ngola la ka tara tara talo jo din ni bua ida da ga bu ti yelo la ngola so pala ka bu ga lo ha ke
1: okay
0: ilu ngu hai ni bata ba ilu ka ni tu ka ba tara ba mu ku u ka ba fim nya ta mun ne ro ta ai mun na so pala ka ti mu ga me ke bu ku ro bu ji to ra han ta ma ta na o ka dari jeji kala e bali kala o gwele ma pure sa sa asa asa ga se buka se ka bona se se dira ni le tsa wa ni ke ba ntate jele ke bu tsapa mi ke ba mo ntate ba ntaka tsapa mo ya ke
1: o
0: sa le ntate ba ntaka bu dira mara pa mi ke mara ntaba sa tsela ba pa ka se ha e se tsale bi ke mo sa bo tsalo tsa tsaka tsala bi ke ka se ke ga di bu je na ngona e
1: o
0: tsaba ke tsala mo sa bona tsaka ka o sa ele jeji ha a so bu di ba pa ka mente pa ka mi ke mara tsaba dira dan dan jwale ba tsaba na ba e ka ke go go bona dire le ba tsala ha bo re tsaba go nna ba itlalo ba ka itla bo ga nya ka mono ba re go ja bo monna e rwadi ba so tsala ba mo ba mo ya tsala ba ba go kuma tswa ha ke re go go di tsang ha ntende la ne le mo ka wa e mo ka o ba patla di ba di tsala ba ba se tsala ka ba sutu ba bo wa tsala ka mo go go go di re ntse ba ta ke re tora ke la ntse go na a tle di tsa eng ba re ke ha ile ba ile ba ja ba sutu monna ka ba go mo nye a ka ba tsa di tsoma pore
1: wa re sa wa tu akire bo ile nda to hlakile kile bo ile
0: re ke re tsamala motho mo ga di tsapa so na ge ha re ga na ba wa di tsari tsapa
1: e
0: re sa ola e te bonda dilo bo meta ba ola e ta a se ntwe ni o la e ta mo we ntwe ni na te ma de ga na ha ona ma ntwe ni ya ntwe ni ga di bo no manda la e ta ti we ntwe ni ba su bo ntwe ni i tsengwa ka ga bo o tlo a go ma mo no ta tsama na ma jaru ke ke mi le ba su bo ntwe ni ne ma de ga na ye ntwe mo ke se ke majaru je mu ire mo ire batho ba ba ka hwele ba tsebele tsa go bana go ja bona go le tsa tsile batho ba bantse ba bua mona ka o fela ke batho ba ile ngobe nya tsa ke tle ke ke ka o bo ire go na batho ba la pileng ha batho ba lla e ba la pile ba ukwa ka jwele ka masaka ha e tloa lwa nda di skolo ke mona na ja na tsaka mo u dira ukwa ke bua la la mo jwa go botata mo ha ke bua na go tsama tsela ha ke tloe tsa ntwe no ba re kana go ile nna go rela tsa ba itse nanda de jare mande ju go tswa na wa re ha ona monna ka ba bona tse ba taka mo ga ntse ga ba nne ntse ba tang ga ke tsedi ko ai tsai ba ka ga ke buela sa ba sa sa go go mona a ke to buela la phakola a ke go kira ke o khilo tere ka go ila monda twa e o si wa ya ne ya o twa ya po te mo rata ma ha ka tsini ndio na ya ntwa ka ntse
4: one the level that is already in our way. And you can never go there. Who maintain? Yes, it's who. But I give up another about the other thing. I don't know what to do about
1: three.
4: That is about getting to a more you have to move than the one I'm going to get to move. He more than just what you want that to move. I want to know that he's a little bit of a little bit of a follow-up moon. I got to move that to move. And that's the last time that you move. Because I just stop. I just want to follow up to move. I get about 20 in three. Because I'm going to get the idea about follow-up moon. What would I get to continue? Tell about where I got about 120, 120. What is it? What is it? What is it?
1: Ha o tsene ba ikutlwa ba ba medi ba bang a ke go bua o akaretsa
4: bua
1: lo ndato ke ne ke re iska ba ke tsentse ke sa go handla ke le buile ndato ke le buile ntha ba hlakile ke le buile ha holo ntate re ke tle ka bona ka ho WhatsApp nomoro ya WhatsApp ke 62009956 62009956 re ke re utlwa maikutlo a ka nqena ke tlabela ke khutlela ka mehaleng 2121956 ka pa plus 266599 56 here re tshena re tle ka mehaleng khatiso ya lentswe kina
5: khotso mthumpei basotho go re ke mofuta o mong wa batho o o sa tsebeng gore na o khotsofala ha o le jwa go re ka pa ke ho bane ho thire ba soto ha ke tsebe ha hona ntho eo motho e mong a etsang baka ba re entle haholo ha o fihla mofuteng ona wa dipolotiki wa batho bo thweng ke bohanyetse ba hanyetsa ntho e nngwe le nngwe le nngwe le entle ba e hanyetsa eo hangata o tla fumana hore ebile ntse ba ile ba ba pusong ba ne ba hloleile le ho feta ba teng hona jwale kapa ya teng hona jwale fela boholo ba nako e hlile ba dula ba supa diphoso hona jwale tjena matsatsing a fetileng ba ne ba lla ka hore mmuso hona jwale ha o etse letho basotho ke bane ka mane ba ntse basotlwa ba tibela ba tibelwa ha ba late basotho ka mane jwale mmuso o nkile dikgato o latile basotho jwale ha o latile basotho ba le teng ka hae ka mona hona jwale ho sollua ka mmoka ona o entsweng ya ho no sa hlokahale hore be mmoka o entswe ho no sa hlokahale ho no ba ne ba batla ho etsa etsiwang hobane bona puso ntsa bona ha ba ne ba busa ba hlotse ko di etsa tsona diboka tsena hore tona kgolo e ke dule mono le kabinete e bue le setjhaba ho hulu ke mekoloko ko rata mekoloko ha mohlomphe tona kgolo a re tlo ho re tlo bua ha ba batle ba batla ho etsa mekoloko ko ba sotho ha ba khotsofale ko re ha o busa ho tshwana la o ile kgomo ya moshati o a eja o molato ha o eje o molato ha o tlotse ba gona ba batla ha o isala jwa ba banyene ntse le matona mebuso nye fitile ngile le batlatsi ba matona a machabeng ha ona letho le ile mba letse tsa basotho fela hona jwa le ka ha ba ditulong ho holentse lo muso ha o etsetse batho di permit di work permit muso di passport mo taba ena ya passport o le sotho mona ha e sentho e ka ba ya fela le gale le ha o ka ba busa le molenyoloi ha sentho e ka ba fela mabaka ke hobane basotho ka baka la maemo a naha ya bobona ba tshela ba ya republic mme ba ja matsatsi ka baka la mesebetsi la ho hloka lehlokwala tsa mesebetsi dipassport tsena di a sengwa e leng hore mohlomong ka lemo tse pedi mosotho o tlo batla dipassport habedi ka pararo hobane di ntse di senyeya ha hona mohlamo taba ya passport e tla rarolloha lesotho mona le gale kgoso wa hopane
1: okay ke lo bila holo o bile molele le haholo mono di voice note di skitsa ba tele le haholo ma me di dumela
6: na re lo benyana
1: dadi
6: e di ndo 6.0 mo
1: dadi di ndo
6: e ndadi
1: e
6: tsana le to gera o kaisa ma di kwa bona ke nda tele kanya
1: e ndadi o tswa
6: e ni ke sa ga ba ni a ke ha re fa ha ke tsane ka ma
1: o tswa lo ndadi ke phoso
6: na o ka mputa o na ha iso mo na tha mai
1: e
6: na ninga thabela go hola e dinja mo di kuru tsa madina le mabone ne ke tla ke tshe ne ke ka thabela go laete mo tsing mo tsaba se tlang ding ke tsaba se la itiki go feta go laete tsing ja di kuru tsa madina le mabone ba di ganya
1: e
6: ona ya kena go tlo bona gore tshelete eng a ka le sotumona muso o itlile ka tsela ka di tendera ke tsela e tswa go tsamaya o kwata ma segona ka ofela ke di tsela tsendi di ya pua tse se wa nga se tlo ke bo ka di tendera bona ba thadile go jare ba ya ba senya di kuleta kona di ya senyela ha le ne le ba senga lona mona le se ya di kuleta kona di nga se le mo ka ofela ya dire ka nyana ba nga tsela e ne tsanga ha go mo se ke bengwa se ka le excite mano ta bona na di kuti tse yang tse sa le di kala se mo se na di ntse e nwe e ntse ka bomo ha ka se mo feta mo nanda di mlo go ba ke di tshwa ka bomo
1: e ola ola utlwa la la boka la bo ke ke mo ba ne ha re ne re gena le ba go ba re ba botsa taba e ka nyene ho rena ho tla jwa mo le ho tla fumana joletse ha bona le sekuti tsa be se seiwa ya ba ho thwe e
6: ka ba o the kula e sa ne manta a fela o tla go tshelwa ntwe
1: eh maybe le ya fala le ka hatse se se we
6: se ba se se ya no share ho rena ha ile mona pula e sa ne e ka be ntwe ntwe ha le gele la ke senyehero na ile ka taba le di thake tepedi ditabola jona entene e ntse mo but when that ba bo nna le bona mono ne ba bo ntsha ba fuwe tshelete e ngata ga golo o tlile ba bolele tsona ba etsa ditlatse kae ke ba botsitse go na ba sala me kontrakeng ena bona mogao go ba bona go na banka na go e kae ba etsa tsela ha ba ya ga ba tla e no ha ba ya ga ba tla e no ke le ke tame ke thule fela e be ke le ke la ha le la ha golo di passport ha di fumane ena ke le ka nyane aiye ntena go dinga for days eh di go ka e fumana
1: e go kona e tlo kona e tlo kona e tlo kena sebetsa ga ke go kwile
6: ga ditse ka go kuma ne passport e a ka ba nka ba soto a ke khase a ka tame ho la ka taba e ne ka go ke ba soto ga ke na to jelo ya ba be ba tho ba ka kwala ditsela ka go senyetsa tsela then di ntse ke bona ba ba tswana ba di ntse tsela ba di lapa ho no jwae ba di tsheya ka ntwe bo hale ke se ke ke ka tshwana o go na dilika nyane
1: yanda
6: ke tseba hantle mmuso ona o noteng ula hweletsa ba sotho bana ka mara go batle o tlo tla ba fa mosebetsi mona e go ke re nna ke tshwa ke nna motho a keng o ne sa tlame be mmoko o ne nna ka nna e le o tsentse pele o fapana le go be o tsetse taba yana ba sotho bana ba tsama ile go bana ba sa fumane di passport ba tsama ile go bana sna mitsebetsi le sotho mona imba ha ke na ha ke na o dumela go bana ke motho a kwale ile nga o lo be ke tla re o di tshelete ha ile sotho mona bana ha hona nako e ke sa boneng go lokiswa sekeng go lokiswa ditsela di fatwa le tsa dile le nzenzwe ke bona matlong pe bona ba
1: e ke le buile ke le buile ntate o hlakile
6: ya le bona le ka nya
1: thank you ke maikutlo a hae mamedi metso tsona jo le dilo hantle o e ka bangela shumele motsolo mo mpele re fitla mane horeng ya borobong mametse PCFM re fata makwatsi nna le bitso la ka ke thapelo le kanyane ke nna ka letsentu ba ka ka sena se ba ka re mane horeng ya le shume ka morora ya borobong re tla fitola mshane ge ke ne jo le ho rita ba tseding tse o re tshwaretseng tsona ba ne dingata tsentseng di etsa la ka rona ha ina re tsola pele re nke mamedi PC dumela
7: yenda
1: dadi
7: nna ke magumo magumo ke se ipoeta modomo wa mphimona
1: ntate magumo magumo
7: o lwalo nda
1: ntate
7: o ke a bona gaatsi nto e tumbo ganyetsi ko e shabana le mosebetsi wa yona ya o ganyetsa gore na ntho gore na e tsamaya jwang ae ke ntho e ka tsotelleng o ba ntate wa ka ke tena ke tso kena ke re bona teng tsa ba tswa mo ba tswa mo ene ya ba nna ga ba le mo ko ba sentse e le go ba sentse ba sebetsa ka nnete be re se tsaba se bona gala e le go kidane ha se ba go tso falle ke o pula bonda teng tsao ba ya bo ga di femeng ba sebetsi ba di tsena ba ba betsa ari ka be sire ni pap sare ya iputa yerena onda dentau baba na ka e kare ke sentetuo e ka ba mo somo baba na ka e kare bana le yona go re mo somo e ba ka utela ka ga puso go ba ntatwa ka ntate ma dikani o sebe ka o fita bonda dentau ona gore giring ka batho tsena ta pero na tema tikano o ntsa dietsa ke re tsena ta u di maelore o di khalo o bona tentau ha le ba buisana hai nemo ba tlo sitwa ke se tshaba
8: Ana mogawa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang. Na mogawa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba. PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tšhebelopele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 manuti. O ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala. Mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naka bophara. Beha mogao wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your power.

0: pila go loma mere metso tsona jolo dilo hantle ho mehlano pele re fitla man horeng ya bo rubong ere re tere petsela taba ina ke ya bona loma mere ba ene ho go bantse ba tla o tshwela tabeng ena ere re tere tere tsole pele ge banke kwano ke ke tle ke kwale ka nkena 2121956 ka pa plus 2665956 re tere ke ne jolo ditabeng tsena tsa ntate ntsa o ke ena moeti wa rona e o ribileng le ena mane pejana o tla ha jolo ka go le gotlala puso ya sechaba DC ka go thulwa mono committee ya batla ke motlatsi wa mokamedi ba medi dumela
1: ndade
0: ke na dikitse hlana dikela ka gawa e ya ndade ha ona botata o ka tsela pele ntate
1: ye ne ke khola ntleni ke ile ka yetsa ke le ka go tsara ka tshile ka go sama go fela ba ne ke le ke boga le latlo ka go ndo ha ile ntle ke mo mo le bo se tlo ka ne ke ntle ha ina le botata le di o khutle o tlo go tlo ba nwele ka ne ke ka tlo soka tsepo bona ka go fine ke ye ne ke la ka e ka e botlo ka ba ka ba botsa ona di ntla fa so di tsene tsela ana tla re tlong kwa no le tsong di tsa ona ke ntle ntle ke ne ha ba di bone na so nda tiki ni ke o tsala ite dela ka ntla go ke ba bona ona tshi ka le mong sa buka sa puso mo so tlhatsela no se tumana wa ba ho ene tla ba ona tshi na ga tlhulile tse o khunya ditsela ka ha go metse le metsana ba sotho ka ha go di dropo tsa ba sotho e ba re sentse re bukeletsa tshelete ya ndi fithu pele nda tena hana bona ka nnete ba sotho le taba ye ha le bone taba ye nka falo ye ka po khatelo pele ye ha le bone ya hore ebe bo tsedi di tla hloka tshepo ka hore ebe two years engwe le ngwe ba ile ba batswa ba ne go shita le batho ba itseng ka mora 2 years ba se ba bile se ba tlameha ho qala fatshe a o ile ya le ganya
0: ke le wile dad le bile a holo ke le bile a holo o e beile ka bogutshwanyane bo bokalo ke metsotso ona jwale dule hantle go emega go pele re fitlha mane goreng ya borobong ba metse PCFM re fata makwatsi 2121956 mohole plus 2665956 re sentse re haba o phethela taba ena ma medi dumela
2: hello ndade
0: ndade
2: o bua le mogana mmele
0: mogana ka
2: ee ya se dinga go suba
0: ndadi
2: ke kopa go mputse le tiwa gona ka mo go re tsa ba ka e di hlagile ha go
0: ee
2: a ka nka ga bele go gona ha ile mona ke la ga khatla ndadi matikane o bana re tswa pusong ke engata ya DC le twala ya le bona la a ile mona ga ntate matrana ha se di dimelana le yena mane le mane ha se di mpa ona le masiri ka nga ho mpa ena ya batsha e se le ha se bana ba gona mo sebedi ba tswa mo sekolong
0: mmh
2: go lo ba bo tsala go le ke ba tla ka nka ga bela gona o ile tsa hore re ite wa re khutlele ho di si ka ba khutlele ho tala empa yo le re ba tlositse ho bana le bona ntse ba tswana le yena ka pa ona ba tla re khathetse mbunyana ke ba tla ka nka ga bele putsong ke yo gona ka pa ba tla re khutise ke di si ya pe ha
0: ke
2: tlhotsi o ba e tlhotsi le yo
0: e
2: ha ba bua ka ditsela o go sebetsa tsena tse ka le tshwana fela o bua nnete nna e se kenyako se bona ena le tsela ke tsane go ya bomagaleng kwana e nkang batho mono magogwano ka monone re na le bakgethwa ka mono ba DC ka dilemo e sa le bantse ba le teng le ona jale ntse le ena e ntse nka batho le ona jale ga o na letho le ba le itsang le ma DC bona fela ba tshwara le ntate matikane ke ke batla go tseba ona o batla go etsiwa ge go kele o bona gape
0: o hlakile putse ha hlakile o hlakile haholo ge le boile ntate
2: e o ba ga go kele o bona gape ba re bolang
0: ke maikutlo a mo mamedi mono fela he ere ke tle re gutlele ho ntate ntsa kwano tla e kobelle ya tla e kobelle kwano mona pele re tsola pele ere ke utlo go na santsa le teng mo haleng kwano mona ke tle ke itse tsena ntate tsa okay a suka abating ere re itse tsena mamedi dumela
2: a di mo rona tla ka kobelle
0: e ntate
2: yala ho pula ho ba se botu mola botata bo buka mo wa ke wa tswa ho tlile ba gaka
0: e
2: yala ho re botata ba taba nna o tswa ndele ndi bua ke le tsipena e bolela ha ke ho pula ho batho ba ba zotu ya ke ba ka tadi ha bo ke tagu ba
0: o re
2: bo botata ba ke ba ka tadi ke tlo ba ba ke ke mo jo di mo tlo ntse di tswa ke lo ka nda ya bo tsa bo mo tse go na o go ba ka tetwa la ka poni
0: e
2: ile mo ga la tsena ba tota ba ka taka babu da bawo le modeta babu da bona ba khatai mere ke go tenta ga ite nka muruka ga di pass kutunga mu mu jona u bja u tsho ba mu tenta ga kamu ile go mo tenta ga di ndimbe ma mathala di go bana ke ba ba mu jona ndo dira ba ba passport mere ba tike mu tu tike ja dira mu jona na go la jela tsa gore fela go la go sopa di passport go ka go di jo mu go la jela tsa gore ke go ira ha go le tsela mo se fela
0: ha go
2: di dira ha go
0: ke a lebo e ke kobelele na o santsa le temo ha le ke re buile ntate
2: mo fa wono go ha wono
0: Thank you. That didn't out.
2: Hey, Anas.
0: Hey, okay. Kya khola. Re tle re kobelle ka ena ya mo jwale hona le mamedi ba botsang hore na o ka eletsa hore ho etsa hale jwang ha go lolo ka lehlakoreng la dikgetho hore na jwale ha ditaba di sedile tjena mme ba o hlalosa hore puso ena e ba phoqile mme jwale o re na o ka ba eletsa hore ba etse jwang ke potso eo ke utlwileng hore yona e ka o tloha ya o toba o tloha mono tse ding ke maikutlo a mang a dumelana le wena a mang a hanana le wena fela ko phethele ka ena go na jalo o ba eletsa gore ba go itsa lejwa
2: o tabeng ya dikgetho
0: e
2: a ntate ka nnete ga ke batle le gore ke nne ke potapote nka ipiletsa go bona gore bontate le a utlwa gore DC has got brains bontate le bomme DC has got brains go and vote DC yeno ka nnete ga se ntho e nka e patang eno ka nnete le ba bone gore ba we have got money but DC has got brains so tsela eo go ba atamelang ditaba ka yona batho bana ba utlwang ekae
0: karepele re feta mono gona potsong ena o tswetse pele mamedi yare DC ile a fumana monyetla pele mme jwale a thatiseletsa gore na jwale o eletsa gore go e tsale jwang ba gutlele gape go DC ba bangwe ba bontshitse ga DC ile a tloleya o ka arabela mono
2: a nda di tsagola ke taba ya gore na ba ne ba bone ka itlare e hlolele ka ho itsa eng e lo ka tsheng ina na patine e teng e busa ngora jwale e teng e be tirenyana ya yetsa because o le di ntotso o setse ba ka bua ka tsona ba ga ntate madilane ho a di yetsa ke ntotso tse di seng di ntse ha ona ntoka tsheng ina ka nnete ne le siyo puso nye fitileng re kala ho e bona ka ntate mapitane ha i Let's talk about infrastructure, metlakase. Metlakase ha isa le ntle teng bo sontse fetileng. Empa ya lore go no fapana metse go bona go fana. Ke bua ka tsela, ditsela e sa le ntse di etswa. Ke bua ka tseno fela ba ne ke tswara dintho tse ba ukwanyika ka re ke tswara tetsala. Go mpa go fapana ke gore na mabato wa megalo ya puso ene ke miseditse go kenya metlakase metseng kana go efeng. Ene ke miseditse go kenya metlakase metseng kana go efeng. Yona o mpang ho fapana hona jwale there is nothing ho ka thing e be tere e bile qala ho bona ho ka ntate matikane hona jwale let's talk about taba tse ka ntse bo free primary education ke policy ya dipuso tse fitileng tse kekeng ntate matikane ke keng a hlaha mona re this is my new policy e ke hlaha ka yona o tla go thwe matikane o tla ngolwa ka yona as a prime minister let's talk about ditaba tsa di pension tsa maqheku Mono se lo gona o ba nyollela ka bokae but it's not your policy wena o fumana in policy e sentse le teng te na hanweng ke batho ba bang ba fitileng so from there ka nnete ha ona ntho ka thinking new invention e tlileng ka ntate matikane he's executing on what's already and upgrading hurumantho e sale e ntse e le teng but ke batho ba ruta ka nnete hore DC has got brains. It can think beyond
3: tla e ho batho bana ba bona jwale ba re buisang ba bana hanang ka yong ke le ha ba bana ba batla ke bion tshumwe fa pane ba tsi ba hore ke na ko ha ikala ke bua fela ba tsame ba tsi ba hore ke boko ba di si bonu bontso bo bua mo mehle ka nete ke ema mona enthusiastically hore 2028 di khatso ke tsena ba sotho ke kopa le lo khatha DC
0: ke le bile nda tenza u si bo mona tenta te re tle re iphethela hona mna ke le bile ha ho
3: Thank you.
0: Mamidi yo o tsena ntate le bohang tsa o hlaha jwa loka mona ka le khotleng la puso ya setšhaba DC ka o tloloha ka re komiti ya batjha ba le khotla le jwa lo ke metsotso e mehlano re foraletse hore ena ya boropong mametse re fata makwatsi kwa no sebeletsong ya PCFM e bang motlomo sa tswa kena kwa no ha re amoele na le bitsola ka ke thapelo le kanyane re saletse kena ko ise kae o solotsa go a go lo mo go tswang hona teng mpa ho le ha o fia ho lo mo go yang hona teng bana hore nya le shume re tla be re go batla baina fela he re pele re hatela pele ka ntlha yongwe yo ke ratang gore jwa le mogatlhelong o na re kene go yona re tle re boela gape re fete ka nqena ka pineng ka mogao mono he re tle re kene jwa lo tabeng yengwe re fetola mošane re tsetsena metsotso ke tsheletseng re foreletse jwa lo rena ya boropong re tsetsena.

0: babereke metsotso e mašomo a mabedi le metso e medi re foga letshego ena ya boropong o mametse PC FM nano le na le bitso ka gore ke re fata makwatsi jelo ka kile ka tshepisa pele re fetela mabenkeleng gore re tla gotlwa jelo ge se gena le ntate Modibedi Damane o tlhaga jalo ka gare go le gotlala kanana ya basotho fela le jalo o tsebala ka lebitso la ntate Mohaile o santse a le teng kwano mona mogaleng ntate Mohaile ga go dumedise re o amogele kwano go PC FM
1: wala mmete re ke sompe mokapedi wa se a le moya ka megatelo yotlhe ya bona ya yona ke sompe wena jelo ka motsamaisi a lenaneo ke sompe motho wa botlhokwa e leng momamedi wa PC FM go se o tsomamaletseng a le ona te ke a leboang tate jalo ka go sontlhalositse ke tsebagala ka lebitso la mogaia fela he mabitso a ka a tlagang ditokomaneng ena tetso ke mmuso ona wa ka yeno ke Modibedi Damane mme tsona di supa ha e re le kutimane motho wa ha pokwa pokane empa ke bua le wena ke na ke le ba mabote eya se ke ke sa be ya motho wa mabote ke a leboa hle ngwana
0: re sa tsoma pala jolo mona ka gabo ya letuna la tsamachabeng monghadi dimphotau ha a gabela jalo potso yeo ka kotlologo e amana jalo le legotlala heno la SR mohopolong wa hore mohlomong ho bete gore lesotho le kopana jalo le Afrika Borwa ke rata hore o tlokene mono hore na maikutlo a hao ke a feng tabeng eo ka gabong eo e ileng ya tekwa jalo ke letona mo a bontshitseng hore batho ba na le mogopolo ona hore lesotho le be karolo ya Afrika Borwa ba lokela hore ba nkele jalo dikgato tsa molao
1: ke a leboa tlhe ngwanamme potso kabo yona e tlaile ka ntate sekonyela molato
0: ee
1: aitsang a fudumaleti ka mabiso a sekuta ya reng ke moetapele wa
0: yena o motloelo bane jele ga se moeti wa rona ga re kene go potso fela ka bo yona ge e tloela gore na e butswe ke mang a re kene go yona fela ntate Mohaile
1: e re ke kena potsong ngwanam ka poka ga bong e seng potsong gobane potso e ne se e tlaile ka eo go nyala molao empa ge re motloela ge kena ka ga bong e ne a letona letona kebello ya rona re le nka sa ka re re ke qale pele ke bontshe gore ke fetho sa lekgotla la kanana ya basotho mme ka gago lekgotla la kanana ya basotho ke motlatsi wa ga diphatalatso jale o ile a ba le potso yona eno eo e neng ye re rona ba lekgotla la kanana re lokela go tshwarwa kapo potso e ne re na ga re tshwarwe keng ga e le mona go bonala re bua taba e leng kgatlhanong le molao wa naga ena jale letona dimphotau a bontsha gore le ena o tseba taba eno e le tlolo ya molao e re ke bontshe tle gore go a swabisa gore motho e ka reng letona a godimodimo tsamaisong ya naga gobane letona ke setsa sa kabinete e be a ka amogela gore go na le tlolo ya molao yeo a e tsebang e ntseng e etsagala fela a e tloeletse o fitlheletse go na le mmoka ona o neng mo tshwerwe jalo go na le motho a ka potsang potseng o ka swabisa gore kabinete ke leotlho la bogago la puso ga e ba go ka ba le setho sa kabinete se ka tsebang ka tlolo ya molao ya ba se thotse setho se jalo e ka ba karolo ya tlolo e jalo ya molao gobane o kekeng wa tseba ka tlolo ya molao o le monna fela wa mosotho jalo le letona

0: ka go beela taba sa Basotho ga se ntho e ntšha. Go na le party e bitswang AUM yeo e neng e thetse fela gore e tlo sebetsana le go papana wa Lesotho le Aforika Borwa. Mme party eno e theilwe dilemong tse ka bang leshome le metso e mehlano go ya morago tse fitileng. Ka morago mono go dula ba le party e bitswang AFM. Ke ile ka ba setho sa yona ka letsolo ka ba karolo ya bateng. Mme sepheo le morago wa AFM e ne e le go fela Lesotho le kopane le Aforika Borwa. Jwale lekgotla la kanana ya Basotho SR di ile la qetelela le iphatlaladitse le lona gore ntlha kemo ya lona ke gore dinaga tsena tse pedi di kopane Lesotho e be karolo ya Aforika Borwa. Gantlentle rona ba esagegere Lesotho e be porofense ya lesome ya Aforika Borwa. Mme ditaba tsena ga e ne e ba ke ditaba tse ka thokong molao, mafapha a tireletse ke kebele gale a iyang ka gato gore ka re beya ka pele o magotla ka taba ese. Wa tseba ntho e ile aka ya etsagala ngwana mme ke gore Basotho ba sa batleng ga Lesotho le kopana le Aforika Borwa ke le tharollo ya motswelela ya mathata ao Basotho ba kopanang le one. Ntho e ka etsagala fela kore e re ena re imane moo bapolotiki ba kopaneng teng le mafapha a mang e be ba bua ka taba ya gore ae ke taba ya gore go seka ba tlhola go dumelelwa diparty a itsibane gore di ngodise tse ka tsa buang taba ya gore Lesotho e sa ba naga e ikemetseng. Mme batho ba neng ba beya taba eno ba ne ba siretswe ke taba ya gore molao wa rona wa motheo jalo ka ga go na le kagolo e reng Lesotho e tla ba naga e ikemetseng, empa molao wa rona wa motheo o boetse o dumelela gore karolo yona eno ya molao wa motheo e ka tlhomatiswa ya tloa moelelong wa taba eno e beuweng moo e le nngwe gore letona Tau ga a re taba ya gore go na le party e reng Lesotho e be karolo ya Aforika Borwa ke tlolo ya molao, taba eno e mo supa e le motho a senang bosia gabelelwa ka boyena e le motho gobane ke setho sa maoto a magago ana a puso o ka kabile teng go kekeng ga utlwagala gore e le ga a tseba go na le tlolo ya molao e ntseng e tsala e kana-kana e amang taba aga ebe ga gona dikgato tse wa seng a dintile go tlotla ga utlwa ka motho e mongwe a mojeng ono go neng go sa amane le ditaba tsena gogang e le ngore ke a gola gona ge le balekgotla la kanana re ntse re eme tabeng ya gore mathata a Basotho gore re tle re rarolle taba ena e be tharollo ya moswelela ke gore Lesotho e be karolo ya Aforika Borwa. Ke bua taba ena ke batla go ipheta ma-NSS a mametse, ditho tsa seswala sa Lesotho di mametse, ditho tsa sepolesa sa Lesotho di mametse gore rona ba lekgotla la kanana jaaka Basotho re re Lesotho e lokela go ba karolo e lokela go ba porofense ya lesome
1: ya Aforika Borwa. E re utlwe, Ntate Mohaila, jwalo ka ha o hlalosa hore le dumela tabeng ena. Mohlomong

0: medi mong a ka botsa gore na taba e ile ya kolla go kae na ke maikutlo a boholo ba basotho kapa na e koletse go kae taba e kapa ka gare go makanana kapa motlhomong jwale le dumela gore taba ena ke basotho ba labalabela taba ena kapa ba bona le e tlile e le tharollo
1: ngwana mme
0: karolo e kgolo ya
1: bore qeto ena ya gore re tla sebeletsa gore lesotho ebe karolo ya Aforika Borwa ka mora go tlhatlhoba gore re a dumelelanang botlhe gore go na le dibaka ka mane ka Aforika Borwa tseo e neng e le naga ya basotho ka nepo mme gwa fosala gore ebe basotho ka gago Aforika Borwa ba lelekiswa ka gore ke melata go ja go na le kagolo ya naga eno eo e leng ya basotho mme ya ba re tlhatlhoba gona go tla ba bobebe gore naga eno e gutlele taolo ya basotho ka kotlologo ya ba go fumana go na le dintlha tse pedi tse etsang gore taba ena e ka ba e jekeng ya phethagala ya gore naga eno e leng e le ya basotho go latelana lane o khutlele matsong a basotho ntlha ya pele ke ya gore ka 1966 34 October re le naga ya lesotho ke le ga nka boipuso mme a re nka boipuso re bonkile re ipapisitse le meedi yeo e neng e le e bitswa e tla ba ya lesotho ka mora meedi ya bokolodi ke ntlha ya pele gobane ga e ba wena ngwana mme heno o mbue diphoopolo ke ga ngwanao e ba ga ngwana o nkile dipege le dipodi le dinku le dikgomo jale motlha o batla dithepa eo ya eno e ba o se kutlisa kagolo e nngwe e nngwe a e kutli e ba o amoela thepa eo e go tlisang ke bopaki ba gore jalo o dumela gore yane e nngwe e sa kutlang go nepaetse gore e be ntse e le ga ga ngwanago jalo lesotho le nkile boipuso ka di-4 October 1966 le nka meedi ena e re leng go yona ga jwale taba ka di-31 tsa kgwedi e tshwanang ya October 1966 lesotho le kera e ba kagolo ya OAU mme lesotho a le kena ga le re gona re le lesotho re kopa gore re seke ra ba kagolo ditabeng tsotlhe tseo lona le le OAU le dumelelaneng ka tsone ka ra ditumelelano tseo OAU e ne se di entse ke gore dinaga tsena tsa Aforika tseo ebileng dikolone tseo go bona e tseng go boga dikolone ba batla go kgabanya ma Aforika go da ba le tumelelano e ileng ya e tswa gore a ka nnete rona re le dinaga tsa Aforika re etsa tumelelano ya gore naga e nngwe le nngwe e aranele le go amogela meedi yeo e tla nngwe nka ga e fumana boipuso mme rona re le lesotho re ile ga nka ga ananela meedi ka di-4 October 1966 go latela molao wa gona wa motheo ya ba kgweding e tshwanang le montse tshwanang re fitlha re itjetsa kagolo ya dinaga tsa Aforika ka mogatlhono wa OAU re sa re rona re le lesotho re a kena fela re kena re ka di reservation tsa hore ona re tlo ba ka go leana nene medi yo re ifmaneng ka bo ipusa ke ka le baka lena na go nyo nda de di polo ane nga etsa tsitsinyo ka bana ka parliament ya go hwetse taba yo tsene tata isa go hloka kutlisiwa hae
0: okay
1: mo Africa bo ga o ile mwan bolella ba a ba Africa bo ga o le se bela tsenye le dia lona ya tsaba hala gona e tsama go kae le di ditumelano tsa go rage ne re le mogato wa mathaba le megato ya tikolo
0: ke a le bona ntate mohaila e ge ke tlhike nke potso ena ya ntate letshwara ka mona ka tlwaleng e se ke ne mona WhatsApp o botsa potso gore na ka boithuto ba gago o ka re lesotholo e ntse sotlhe tikong ya boikemelo phepetsong ya boitjago e le naga kapa ke bapolotiki ka dipolotiki tsa dikarogano le tlala ba tlotsweng go thehela basotho le lesotho leo botlhe re le labalabelang o tlo ya gabe le mona ena ka mora mono re tle re le olokolole re tla boele gape go lata o tlose o tlo di akaretsa le megala
1: ke a lebanta botsoene antate letshwaga ya gona naga ya lesotho e ntse sotlha ya e tsa letho mme ditabeng tsena tse ntse re bua ka tsona ga e bantate letshwaga o go tsona re le naga ya lesotho re ne re keke ga e tsa letho gobane re itlamme re le naga gore re tla ananela medi eo re nkileng boipuso ka yona e leng gore ga gona letho leo re neng re ka tlhaga ka lona lefapaneng le leng
0: okay e re kenke momamedi ka nqena momedi dumela
2: ga bo dumedise se bodise moyeng
0: dumela ntate
2: ke ntate mafoso
0: ntate mafoso
2: ga keena o ntate ntate dimphotang
0: okay
2: ke ntse ke sheba nalane ya ntate dimphotang kage go paramente le puso e se ditaba tsa e le motho empa ditaba tsa gae boemong ba paramente le puso ntate mogaila o sa lekgotla la dipolotiki le bitsang AUM gore ka 2017 ntate dimphotau ga le ka paramenteng lekgotla leo ne dile le emetse NRA mane la AUM le reng dinaga dikopane ntate dimphotau ga ka atarelete ntate dimphotau ka 2022 lekgotla le AUM ne le emetse dikgetho gape le kutisana letlhokwa le yena le RSP ga ka re letho ya ba motlholotaba eo yena ka yeno ke leto ebile letona o finya tonagolo taba tsena ga ka aka la matšhabeng ka keno taba tsena ga di bone ebile o tlo tla jotsa ke ntate molako yena a sa di bone taba tsena e leng gore ntate dimphotau ke mongwe wa matona a na loketse go tlhokolwa a latlhelwe ka ntlhe o kadinete gobane ke setsodi sa molao se tlwelelang ditlolo tsa molao di etsala matlhong a gae go ya ka polelo ya gae gore yena e file taba ya s ya ge gore e tlotse molao ka gore nnaa dikopane wa e tseba fela o e thotse ka bomo mme ntate matekano o loketse go mo bitsetsa ka ntlhe o ofici gobane ga tlo thusa mmuso ona
0: ka letho hello bile nda thank you dadimo haile dadimo haile dadimo haile
1: e ngwana mme
0: o ntse re utlwa dipotso a kere ka ntlo
1: e ke ntse ke mametse
0: ngwana okay okay re re nke mo medi yo mong ka ntlo PC dumela
3: dadile
0: dadi
3: ke le bona dikitsetsa
0: sanda dadi tsetsa ana
3: tsikela lo ana ka jeng ke ne ke re ntate bona le implication e e sefe a golo e tumpana ntate mohaila a batla gore a re fe yona mme ka nnete nka eletsa mmuso ona wa bo gona gore o tlo o somele lerabe leno la gore go tlo go thwe ka ga letona ke letona mme le na le maatla kapa le ka ba le tshusumetso jale little lie like a little leading heart to run looking for a great implication. Little lie like a little little system with Udima, Balugela Mongari heart. I can it honor, Musun or Hona. So like a little worry. Sponsor, I guess, sponsor against a mashala. Sister be drink or like Della. A no blow, la bim mona, in the la bim, and so am we late, that it rebone, never so to bush by punity, or hurry, but to banaka and grana have a batch of the bus. Puna de mile, bach, bach, but having the bow bones and elephant on it. Helena, do it one way. I see the so chilly hunted chill in the Tilkanya, on a mockery, bad dandy, mockery, bad dandy, bye. I have a lash.
2: Rena le di khakanyo tsa ba sotho ba balwang go di milione tse hlano ba thelang Afrika Borwa ha ha e muna rena le di milione tse pedi in thapeng na ke phetse Afrika Borwa di le motse feta mashuma a ba ga go motse tsietseng me kukhuelo e bona ngi ile le watle na hiyo go dula ba sotho jale ke rata gore ha nna le wena re bua ke bana ba go dake ba ba go betse ka passport office ka mane ba batla di passport tsa ya Afrika Borwa ha re bua ke ha ba bang di polelo di hlalosa gore ba se ba ile ba ntse ba sna di passport bona ho bolela ka go tlhulwa gore go gereke ba rona ba sotho be ya da ga ba le bona pejana ba go na ga yena ka tsa dile e ka tswa bogokombo e leng ho bona ha sentwe ga ba nyae tsahala go bane bo phelo bohle hohle hohle go hema wa rona ga hema kana ya South Africa ka di thotso hohle ha ga tsena di bua le wena ha go tswa monyako mo lu tsaisa ha ka pota ka mo ka go masese o tla bona me ha u yeno ya bana ba na ha yena ha ga di ga metsena ba foletse ya Afrika Borwa e be ge ka ge ba tsetisa eng kana ha e isna leto e sa mo yatimo a di o ka jeng le na hanna le wena re bua tsina muso o tso tseka mo bua timo o batla ho haha matlo o tsekisa monokwane ba le ge ka ge na ha e e ka tsetela e ya gabile sello sa na sa tshaba sa na e ka eng ya le bona
0: ke lo bile ntate mafoso empa thatiseletsa jolo tabeng e o sontso e bua kwano wa medidu mera
4: Daddy.
0: Daddy le sokwana o kwa le sala moyo.
4: Eh ya mong a ka go fashala.
0: Yeah that.
4: Ntate mo ha iba ke ntate ke mo tshisa nga holo. Ntho ntse nga data di bua. Empa hona le mphedo mo ke go tsanya yona bona. Ba le ba nna shi. Ka di ntse sa leng di tsa hala go kwa hale. Ka di ntse tsa tsa mo kwa hale bona. Ile ba kwa ke eng ha itse le mohlomong jwa le ba se ba sebedisa ka tsela tsohle e iphathi tsa dipolotiki gore ba qetelle ba tlo iketa ka go dielana ke matekane ka lebaka la go
1: le ha sa buisa tsama ka ba so tsopela tsela a pa te tsimuri ba ba ba ba ha bo bona ba lele ka melanga dikgwebo tsa bona di tswame e le mongwe ha se nnete go ba fika bo ha ba se ba so ke ntse ke le wa mo ha ri ke di sa ka ma fika bo ba na tsaba ke ba so empa go bona ka gana ka mo bona le ma bentjela o le tsa tsa bona mela e le tselele ya batho ba lo amela tshelete ya ba sotho ba ba ka kwana ba gumela ba sotho ba ka ntse e le mo go maemo a mo e o ba ka pomana ka na na na a ntse a di ke ba sotho ba tsebeka ba nyola mo huwa wa pa le sotho lo a tsika go ba ba ni ya na mo sotho mo a ka tsa go mela tshelete ka ntse na ka le di sa jare na sa go bona le ka tsa bo ga tsela e go tswa ka tshitana a mollo e tsa Afrika Borwa o na le ntate le sokwa
0: e yenda te
1: o le sokwa la e ke mo tsa e ke mo tswe wa mo tsa pa a tsa go le ke ngwana mme a ke mo tswa khatala ngo tsa tsa na o ntshapela o bua nnete fela how ka kwa ba tsa o ntshepa ke lo ba tsa o ntshepela go se ka fuga le nnete le a ga nnete na se ka ba ntshepa e lo mo ri ga ke lo swa kwa na ha e ba ke motho a neng a ntshepa ha le ntse le eme nnete ha ka ra di tsa nnete ha a ka ntshepa ka nnete ja go ha o ka ra o di nnete ntate le swa kwa o se ka ba ntshepa a ke tlo tla ke ngema e tlo mpea ke di ya hore ha o sa ntshepa o ba le taba ya hore ke le ba sotho e ke ke ga pela ka ntle go Afrika Borwa ke nnete tsaya ba wena ngwana mme ba ta tia la manka tsa bo bo ho go mo e ntira o ke se bona ke etsela lang ka mane ya khatse ba buisa bo ga ida e kwala o tsiya ba re bona bana be re le ba tsotu ha re ga ba ga ba le mo ya tswa go e buke ha re ke ke ga phila rona re le na ya le tsotu ka ntle wa Afrika Borwa e le mo ri ke le go dumela lang ka ra go re bona le na ha ye wili nya ha bo bona ka bolo ka Afrika Borwa le re lo ke ra o phela ho yona ga sa di tsimola le lata bale ntle le ka se di sa kha ke re ka ke ha na ke na di ka tsa kwa pa
0: e ke le ke le buile
1: la nete motho a tsa ntseng go kopa a tsere pela sa ntse ya le
0: ere renke ba mabedi ba ho qetela ntate mohaile kwa rona sentse ile mabedi dumela me
5: o ngutlang
0: e ke a utlwa
5: e ke fa le go mhaile
0: o tsiyo
5: na ka le tika ti sa ke le mabona
0: e ya me mabona ka
5: mo ka tswa di e o re ke tsisa ke re bona ke go hlaba pilo a ona motho a ka nka naga ya basotswa a fana ka yona ka kwana nageng ye nngwe ga re itlhagele moruba wa gone ga iketesa keng o ise re nne re maketa magabatho a re ya masimong jake mohaita
0: kelebile me a bona tanki ke maikutlo a me mabona ke re re ke
6: ya ke le kae
0: e o kwa le salamo ya ntate ke teng ka wena o
6: ke sekwetse ga ba re mametsi ya le di ka khaule kana nna ke o iketaka wa go go
0: ntate taka
6: e ya sala ga tlat ke ke na di ka bitsa si bue le le seno sa ya sa e ke o ntsa bua ka bo ka dinako le ho kena
0: papa o ye. Ke khawile tla go tlhata te taka mohala ha bela botso ga bua mona ba me di dumela
3: dadi
0: na
3: wa ngutse na to
0: e ke o hlakile da
3: yana I'm going to go to the house.
0: Dumela ntate.
7: Tla wa nga mo.
0: Ke phetsi ntate wena o phetsi wa.
7: Ntate mo khona nna ntate.
0: Ntate ma.
7: Mo khona nna taka tsori kala mo ha mo.
0: Ke ntate taka.
7: E ya ntate.
0: E ya ntate.
7: E re. Una u ntate mo ha ja u bua. U ga ke sa tsebela nka go bitsa. Being high station kapo etloko tsebe kapo mo hanya tsi a nge thepa ya hao ra ga ta o nka thepa ya hao ibe wena o be ipe ya wena o mpo ke ngwana hai ha o tla nna go se ke thepa ya hao o be tla mazung we ka ne di kuka hona le hona go nka ga go bitsa nyire ka nnete ke bokwana goba le bana ba gago ba tlo tla ba betsa bita la gago ka mane ga ba ka tlameya go sebetsa ka thata go bona gona re tla fumana naga ya gona jwang batho ba bantse ba tloa ba o gaga ka mola ga ba kata ba goka nate mogaila o tlamea e le motho a nang le id sepedi ka gona ntsa seo kena jwale taba ena ga ena a se nna ke bona le letlhoyo go gona ba ebikega batho ba re ba sala batho bantse ba re ba le dikisa bana ba go le rona ka ofela e be re tlo tla re ya go bona ke ke ga ba masolo ga tla dikaga le ba sefo di tla ba ne masolo go bona ntse le dikisa ba thoka mona a ndi le dikisa bana ba rona na ke re ba re waka ana ka mona na sibisa ka mona o sike ke masolo ka mona yo le na ka ke mari wa ka mona ba ya ba ke ntwe na ntse a tshoke

0: Ire, yena o na le tsena o tla a bua ka tsela ya gore re setse re tlameha re kopana South Africa. Mme nna ke dumelana ntate le tona. If you want to make it, I don't know, $500. Continue to go and get the law. How you want to go on a law? Warren, he paid the law on a law owner. What's under my meeting? Or the situation in Europe and South Africa? Anything to me? Really, how on a law? What's he done that I even? By who I feel a little hotel to be under the. Wala kana na ba so tlile le tlile le sotuma e se mo la ba wa le go tota go no ka ba so tlo ha go lo le tlile na le tla ka se ga ga na le ding ga tlo tlile le sotuma le go tlile mo mara wa hene re o tota a no kana le tla ka mo tla na bo le lo e o tota sa so ba kontraka ni ga xaba ne ni tsheda ni ga xaba e tere pe ke anda ding ga tla tla ba ding o tla bana mo mo sa ke fa o no bona o ile mo tsana di mo go tla a ba gahlana le mmiso wa re sotho ha go ha go dira ntse dinga tsa ipeng ke mo le mo wa sotho
1: eh
0: a tsholana ke na ka ha ntina e mo le mo wa gona le la sotho kana na ba sotho ke ya ne tlo ke ba gahlana le ntse ne e tle ka nnete ba go dira fa so ba tsana ke
1: lobile
0: ke lobile ne tona ha go ne ntini e mo ne ke go tsana go ga ga dipuo tsa mofuta o tsena le ka bula le di bana ba di CM ha go ba ke bona batho ba seng ba tseba ha go ba taba tsena e bile ga ke bona batho ba seng ba tsena technicians mola wa tsho ha o sana motho mo a ka ba tsena ka gore ne technicians ha se ga di dipolo e go ba se di ona go polo e ka yena ba ha ona mo e tatu o senga po se a ka ba ne matla tsena ka gore ne technicians ka tsho go tumela ga di dipolo
1: Kilobili ndate na kwa rona efidili.
0: Gale wanda.
1: Na kwa rona efidili. Kwa wana mwabidi bana la maikutuwa mangata. Fela lalu jolo na kwa rona efidili. Aki kiri petele ndate mwa hajao chene otso onare petele.
2: Gale wanda wana mme.
1: Iye ndate.
2: Opo kisebe kikare kata duma chinji.
1: Iye ndate.
2: United Nations zina website ya yo. Bunda duma chedi. Patka twa jinta waka abati wii petele kia. United Nations in our website, Yayona, Mold Java, so it is his, I think, Isha and Langwanati. Hahuna, Kaika Pokai, Mold website in United Nations, Hana Mo, who won Changha, the Kedi Pura Yaka, Chamunoka, the petition, you know, the way you get up, Sara Eva, Eva, you can, for the moment that they pull in Telemuru. Ha ona bo pa ke ba ba le jo ndate ndate tsa ka jo
1: e ya ndate
2: e o re a fetsa bo wa ba dwala ba ke ntwa go na ba le ha ona mo ha e ka ka mo ka ke tse tao e le bua le go tsama le ba ke re mo tse ka enda ke se ndate wa nanta tsa ka jo le so to na ha e go be mola ke dikile a fela ka tabana la ne ya di le motema ke feta magolo a mabedi ke dikile go ga ha ke ba tswa ba go tsame ya go ha ke a tamela taba ke ke shebe gona taba e hona le bo le ke monyatla wa go ka peta me ba ne tola tola di le motena le ma ba mora se ntse wena o dira le nna ke phela ka 82 85 mogato wa matshaba a kwa paleng ya naisa dikato se tswang ke general assembly ya mogato wa matshaba a kwa paleng general assembly ha ena matla a go re dikato tsa yona ditlame ke mo gona Afrika Borwa e so ka ba e diphetatsa le tlo a tauba wa bona na re ha di so phetatsa ya bua le la bola Ebiasa tsebe lo gona a di peta a tswa re tla be re re ba tla bokae ba sotho re tla me a uithuta tsa maisha go ga tongwa wa matshaba a kopane o na le dikato o na le matso a le go tla la matshaba a kopane a o dikato tsa ona di ja ka kobelwa mo di peta a tswa o na le matso ho a ka re general assembly yona ena ke sa le re nkela ka todi le mo se fitang 60 58

0: ha sena le sena matla a go phetha tse ditaba tse ke gore ona rally o ka re na ditaba tse di le dilemo tse ngata ka di sa phetha tse ke gobane letsogo leno la mokgatlho wa matšhaba a kopane ga le na maatla a go qobelela go ditaba tseng di etsang ntate tshehla ana ona re
1: ee ona re o a amogela gore mmuso wa Aforika Borwa ga ona taolo mo na mo o tlhalosang gore go na le ditlokotsebe tse dingwe ka gare go anaga eno Aforika Borwa tse bonagaleleng jwale ditlhile le tsona tsentseng di tsa taba tsena tsa olele ka melato
0: Jale, jade sa sa ha mmuso wa Aforika Borwa ga ona maatla. Mmuso wa Aforika Borwa o ipatala ditoro. Diofisiri tse ka batlang ditokomane ke diofisiri tsa mmuso akere. Sentse le ona le setu mona ntse re tseba gore batho ba e nne ba tswe taolong. Batho bano maAforika Borwa ke ona a lokisetsang basotlhogi ba lo tsweletsa le bona ka mane e le gore taba ya gore maAforika Borwa ga re bathe ae jeje ga ema bona ga re bathe e le bona ba re lokisetsang gore re lo tsweletsa le bone jate setlha o na re bagaso jaaka nete ona jale go na le maAforika Borwa a botlhoko gampe ke taba e le ya gore ebe go na le melata e lela kwa mme re karolo ya kwa melata e le gobane go metse bana manam sekolo ga o tla ba le mosotho a tla lokisa a kena sekolo moo go na le di-application form e tla supa gona modirwa ke motho a naga e feng ebe ntle mo etsa proofu ke setišeno sa thuto e le gore ke baka ba ka ema mona gage ga ba re bathe fela e le bona beo ba bone mogo enwa ke mosotho fela ba moamoedi ebe re tlo ema mona gage maAforika Borwa ga re bathe ke ditlhokotsebe tse sa teno tse e nkang monyetla ka ditaba tsena e leng gore maemong ona ano otlhe a teng ka mono basotho ba sebetsa ba romela tšhelete gae mona e phidisang bana ba gae e le gore ga se nnete go maAforika Borwa ga re batho ga a na a sa re batho bake ba sa re diketse mesebetsi bake ba sa re amoele ga re kopa go kena dikolo ka moo
1: ee phethela ka mme Mabonang
0: ntate
1: ne ke go phethela ka mme Mabonang
0: ana mme Mabonang
1: o na re taba ena ke bohlaba phio o dumelana le letona
0: o dumelana le gore
1: o re taba ena ke bohlaba phio e le go dumelana le letona
0: mme Mabonang ke mongwabaladedi bana ba sa baleng molao ba bileng ba inabelelang fela gona ba ba latetseng ba pusong ba reng go tlhaba phio mme Mabonang ke tlolo ya molao mme go na le diparty tse sale di bua taba e le ya go lesotho le kopane le Aforika Borwa tse ngata nka etsa mohlala fela ka party e bitsang AUM e theuweng dilemong tse fetang 50 years mme e le a nna a bua ditaba tseno mme ga gona nako eo ile a ka nkelwa dikgato tsa botlhaba phio e leng gore mme a bonang o mpa fela o imamelela gona legata le reng fela ga e le o bua nnete ga gona ntho jalo ke mokgona ke phepetsang ka jeno ke seke ka phepetsa ke re ke phepetsa ka jeno gore motho ya re taba ena botlhaba phio ke tlolo ya molao ke a re nke tlolo ya molao ha potla kela mapoliseng a tlale taba eno e jalo mme ga ona motho ya seng a ntseng jalo ebile ga ja tlhatlha a entseng jalo e le bopaki ba gore ga gona botlhaba phio tabeng e le gogago
1: tate mogaila ge le boile agolong tate re fitlha pheletsong ke le boile agolo ka nako yo o re fileng yona ge le PCFM ge le boile re tlabela re buisana gape le yona nakong e tlang bosibo monateng tate
0: lwena. Thank
1: you. Mamedi yo ke ntate Modibedi Damane o tsebala jelo ka lebitso la Mohaila ke ka mo re fitlang jelo pheletsong ya lenano la rona ka jeno lebitswang Refata Makwati. Re sebeditse tlo mane horeng ya bo supa ho ka fitla kwana mona mo jwa le seng re bile re tseletse ka horeng yena ya bo leshome. Thank you, Hangwe. Thank you, Habedi. Thank you, Hararo. Since the Chokere, Bosu, Womanate, Molly, my fellow Abicha Monati, the Bella Copan, Happy Rona, Kano Salamoying, Pijanitanka Mantaha, Telakanaku, Nomudima Hotam Polokere Luna.